0: sa court room, no? Salamat gid sa imo, attorney, sa siling anami nga pagpatag sa publiko.
1: Thank you, attorney. Thank you. Yes,
2: thank you, Sir Eljan. Thank you, Sir Eric. Thank and you. Good morning sa tanan. God bless you all. Bye.
0: Okay. So, ginagkalit na lang kita kay masulod na sa courtroom si attorney Viloria because he has a hearing today. Mm. So, ma-post na commercial break. Pagbalik tayo ko punta si Sir Ribadomia. Nanungod naman sa NIR 911. Standby.
3: This time check is brought to you by Playtime, Playtime Entertainment, Born for Happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light, Gaan ng May Kasama. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Si Erin Grace paglumutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: Wow. DTX 500. Mga benepisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa kombinasyon sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang aton nga tiyan ang may madamo nga organs, mostly nabilong sa digestive system. Isa sang problema nga pwede masolusyonan sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang irritable bowel syndrome,
6: ining IBS. Gakutoy tiyan mo na?
5: Oo.
6: Kagi ko na, gakutoy tiyan mo. Dugay-dugay ka to kalang CR.
5: Gigitig-ab.
6: Gakrams, no? Gakrams. Oh.
5: Gakrams, gisinakit. Nagakutoy ang tiya, nagakrams, nagasakit, gabloated, bangod puno sang hangin. Ang IBS, ang isa ka chronic kabalatian, apang ini ang pwede, mahagan-hagan, kagamat-amat, kamadula. Kung sige ka inom, DTX 500, kagmighty si bangod sang anti-inflammatory properties, sinisang powerful antioxidant that reduces oxidative stress kag inflammation.
6: Kay ga-inflame na imukan mo, imo tinai. So once nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C, tidula na siya. Ang regular nga pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C Sir GP, ang nagapasiguro naman nga hindi ka ma-appendicitis. May mga pagtuon nga nagapakita sang kaangtanan sang gitawag oxidative stress sa pagdevelop sa anti-inflammatory condition. Hindi lamang sa imong atinai kundi kalakip na daang aton nga appendix. Gani dapat inom gid kada adlaw sang powerful combination ang DTX 500 kag Mighty C.
3: DTX 500.
7: Catalina Habagat.
8: Anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX.
8: Sa isa ka adlaw.
7: Two times ko tagdua-dua ka capsule. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay
8: dami nagit sa akon nga mata.
3: DTX 500.
9: Kung kulang ang antioxidant defense sa lawas kag mas madamo ang pro-oxidants or mga free radicals sa lawas, the body will enter into the stage of oxidative stress. Several studies have shown that oxidative stress is a constant companion, pares, sang inflammation. Kung may oxidative stress, may inflammation automatically, no? So it plays a critical role in the pathogenesis of many diseases. One of that is pancreatitis, no? O paghubag sang imulapay o sang imo pancreas, no? And it's numerous complication. Ah, tidamo na da. Basta ang lapay mo yan maghubag, ate, tanan-tanan nga mga absorption, digestion, sang imo pati ang imo ang mga blood sugar, tanan-tanan na ilabdan na, no? So it will have a general effect, negative effect sa imulawas, no? So para malikawan ang pancreatitis, pagtasang damo pagiging masakit, mag DTX 500, no? Of this ang Mighty C kada adlaw.
6: Balikon ko tong churi, Sir Boy Blau. Pares sila sa salsalon, kung permi hapakon ka hangin, hapakon ka ulan, init, ti wala mo ginapintahan,
5: matukon
6: gin. Amo man ang lawas, ti siyempre, di man malikawan ang mga bisyo, naming akaon, sugar, sigarilyo, tanan-tanan lang, pwede mo ibutang mo sa lawas, pero kung kulang ka antioxidant, unagi niya makuan, pugday ka. Lain niya kung palainom ka antioxidant, kaya kung kisa ara ang bisyo, ti ma-prevent, Sir Boy.
5: Kusto.
6: So, ang nami pa, Sir GP, ang sa aton nga ining power duo, ining pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, amo may kapabilidad siya nga i-stimulate ma-stimulate ang sufficient ka production sa gitawag happy hormones.
5: Oh, hindi ka ma-stress.
6: Mm-hmm. Kun bastante ka sa supply sang happy hormones like dopamine, serotonin, endorphins, kag oxytocin, wala na sang room for stressors. Mm-hmm. Perdimi gabi, sir boy mo. Na-stress.
3: TTX 500.
7: Catalina Habagat.
10: Anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX.
11: Sa isa ka adlaw.
7: Two times ko, tagdaw duwa-duwa ka kapsul.
11: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo
7: kay nami nagit sa akon nga mata.
3: TTX 500. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Malakas, mga butika. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Contra mikrobyo. Kan pigaw ang imo immune system. D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500 para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidants nga amo naman ang nagatindo sang imo atay. Basta tindo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Kung galing si Ariel, nagkanto sila kisang nagligad, sakit siya katama, yan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo, nanglan sa akong nga kubra. Alito gid ko sa banikotoras. Gatik gid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, mabakang abutika. TTX Coffee Mix.
15: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: TTX Coffee Mix. Mabakang abutika.
16: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Ronald, saka sales rep. So na, pwede, magid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayan. Madre de Cacao, Papaya Fruit Extra, para sa nawonga pimple free.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
19: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Spore Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayong apanglawas kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinikas for Biotics.
20: Gah, ma-joy ride man tabi ga.
21: Wala sa kondisyon ang makina ko.
3: Hindi makaarima? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
20: Tiga, ma-joy ride na ta.
21: Kapot ga, kay wala na ni preno-preno ha.
20: Siyempre,
21: naka-extend ko yan.
20: Basta sagad nga driver, extend, lover.
3: Extend Supplement for Men.
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok.
1: Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: It's the best part of the day!

0: take responsibility. 101.5
1: KK5 News FM. Puro de los Pueblos. Balik na mga ka-K5 sa inyo naman yung panatuntunan ng oras sa K5 News FM Philippines. Alas 8.15 naman sa aga. Ang inyong bahin sa atong program mga ka-K5, yari kami mula in gid kung inom kamay TC mo. Ang alkaline yung vitamin C. Ang lawas ng tao. We always mention this. Tandaan, tagidyang atong lawas, way kapasidad yung mag-producer sa vitamin C. Eh, kung buhay din siya kapasidad, kinanglan i-take muna sa mga utan, green leafy vegetables rich in vitamin C, citrus fruits. Kagparadasig niya kang sigurado ka ng imo RDA or required daily allowance for vitamin C ma-achieve mugid is for supplementation. Kag kung supplementation ang ginistoryahan naton, diri kita sa vitamin C. Naway nagapasulab sa aton sulok-sulok.
2: Kag masaligan.
1: Masaligan.
2: Masaligan.
1: Alkaline-based vitamin C. Mighty C.
2: Wala naga-overdose.
1: Why overdose? Wala. Magdamo, magbigadose. Kay pangihi mo lang na mo. Kagdasig siya. Tinar sa lawas mo. You know, ang vitamin C nagabulig ina padasig absorption. Pagsuyok bla. Sang mga minerals kag vitamins nga nagasulod sa lawas nato. Naman ang beauty. Kag ang mata tablo kag kinanglan gid ang vitamin C. Ha? City para vitamin C, mighty C, alkaline vitamin C.
2: Ang kwa nabi ang magambal tablo nga mighty C ang basibang niya kay mighty C kay ila na da produkto. No mga K5 ba. Kami ni K5 Belgian are your living examples. Nagligad nga last K5 Belgian kita niyo pao sa linse sa umbral into sa gusa na maka isaks mana ka to. Tapos mo tindog wayag na trangkaso. Nagligal kita mo ako dinga kakapaos makuha ko tingog pero ga broadcast gyapon lang daw kita gabsen kami ni Kepa Beljan nga mighty si. Amo lang na iyang ka simple. We are the living witness na iyang.
1: Kag mabakal yo ni mighty si para legit kad to kamo sa mga mga butika nyo da lapit sa inyo lugar. Kag sa mga klinika ni Dr. Ramil Oy, no? Like in Bacolod there na street. Udara kamo sa Cadiz ara siya sa Magsaysay Street. Kilid lang sang personal mo na nga collection sa Barangay Zone 3, Cadiz City.
2: Barangay 3, gida siya.
1: Tikudara kasi ni Garan, GM Guangco Building.
2: Aragit, sa likod na siyang tindahan na may dalan da, makantuto sa munsipyo.
1: Maglapaw-lapaw kami sa ni Garan, mapahimamailan kami, harapan.
2: Hapos lang gina tutulo, nara sa daan ng merkado, sa likod lang.
1: Kita, gid?
2: Kita mo gina dayang, kita mo gina dayang.
1: Kaya mo na ang mga lugar.
2: Naka-DTX pa yun. Naka-D3 ba yun? Ang kiton, sara mo.
1: Sa kahapon, official nga ginlonsar ang NIR 911. Tingnan na tumalabot si Sir Ibadomia, Sumungadlao, sa ato naman yung pagpakalagad, no? Para ma-plastar ta, kag ba pamangkot, paano ba nag-operate ining 911?
2: Okay.
1: And do ano ka nasig ang pag-respond sini, no? Ha? And i-check ta si Wilson, Gurunoy, kung alang-alang, tingnan tali si Wilson, samtang kapalingwa kitang malabot na ton si Police Colonel Ribadomia, para at least mahibaluan ta tali ining funksyonaryo sang 911. Like, paano ba hindi nag-operate? Kag do ano ka nasig ang response time diri, ha? Kay in case of emergency, kabudlay abisa para sa aton kag ipaberik nga mangita patay sang telephone number sang station 1, station 2, station 3,
2: dial ka
1: back
2: ba?
1: Up 1 ba asa station 10.
2: Dismission no mangita ka pa para di particular.
1: Kung mag 911 niya, i-dispatch lang na kag sila na bala magatag sa concerned agency kag police station yung responsive mo. Chong ng beauty, no?
2: Sa Manila, sa Amerika, yung 911 is...
1: Kagapon, yung ipamirik, nagbayad kubla sa pag-ibig.
2: Okay.
1: While walking, may isa ka babae nag-tap sa akon nga shoulder. Okay. No? Singa Sir Eljan, so mo na ginambal niya. Ginpangita ko hindi ang iyang ngalan.
2: Okay.
1: Tiyempre, tanong ko, hindi na di siya na yun.
2: Ara siya.
1: Listener na tonto siya kakipay Eric. And taga Villa Monte.
2: Okay.
1: So gapamati gid siya.
2: Oh. Ara siya kadaga?
1: Oh, always gid kadaga. Ginapakita ko pa diyang ala no.
2: Oo.
1: Ay nanom ni nga hindi ko kadumdum ko din natong iyang pangalan.
2: Galagaw ka sa Murcia sa may kandingan, dapat sa Murcia bla nang nakaunan kanding da. Ang ilang ginapamatian to K5.
1: Ari di Glespiak.
2: Okay.
1: Ari di Glespiak. So kay mama, pangita ko di pangalan mo, ma'am, kay nga, importante na sa mo ni K5, Eric, kinabalyo na mo ng mga listeners ta, nga sila yung mismo gambal nga gapamatikin sila sa K5 News FM.
2: Talking about 911, Sir Eljan, while you are looking for the name, eh, due tayo lang ang background sa tagpalamatitang, 911 officially started in United States of America. brainchild ini ni former US President Lyndon Johnson, mga ka-K5, in 1967, nga may isa ka universal calling system nga dira ka matawag in case of emergency, may burglar, ambulansya, police, sunog sa Amerika sing una. So sila ning nagpagwa sang 911. Inisya,
1: Gapamati Admana Family.
2: Admana Family.
1: Oh, good morning sa Admana Family sa Villamonte. Gapamati okay. Insaton. Okay.
2: So good morning nanda sa inyo.
1: So sa Amerika nang sugod ni.
2: Time ni Lyndon Johnson sang 1967.
1: Lyndon Johnson, okay?
2: Ang iya nga ginkuha nga grupo is during that time ang ilang telephone company is sa AT&T.
1: Okay.
2: 911 because that during that time that was the only open line nga accessible kay telepono sing una, duso-duso da ni kita man sing una. So that is the only line accessible during the time ang 911 and so they adopted 911 to be the official help me number.
1: Okay.
2: Ang daw help number mo siya. Buligi ko tabang 911. Amo na nga. So 1967 Lyndon Johnson, then other countries followed nga may amo ni nga common call number for emergencies or the
1: doon
2: helpline.
1: Na dali do gid adapt na sa worldwide, no? May iba niya 119, ang iba niya 911.
2: 911 kasi una ka doon sa telepono si una nga magdial ka, di sulsog-sulsog.
1: Sulsog-sulsog.
2: So the only vacant line si una nga

0: on K5, Wilson Villena, tell us something about this NIR 911. Wells, good morning.
1: Kita daw John and kita Eric, no? Mm. Na bilang isang stakeholder sa Bacolod City Police Office, nagpakiglahi ako nagbulog ang K5SFM sa kitatigayon na safe NIR launching kay K5 Eric, no? So, po't silingon sinisaw safe NIR dial 911. So, open na ang linya sa 911, no? Dari sa probinsya sa Negros Occidental, in Negros Oriental, and even in Siquijor. But tiyamo ni Bala ang panugyan sa kapulisan kasi kabalo ko kay Federic and kay Federal ang trend sa karon kung may mga insidente ginapost ang una sa social media.
2: Mm.
1: So kabutlay pala si Bala kay Federic and kay Federal Jan na mag-responde nag mag-conduct mas sa pinakamatasi kaso niya nga ito kapulisan they are doing their best man ko no mag-responde o kali lang kasi ang insidente may baluan na nila kaso na madlaw kung ara na sa Facebook. So,
3: kay mauna na ipo sa Facebook sa isang manawag bumbiro kag pulis.
0: Okay.
1: Although ang pinaka main gives
0: ni viral na, viral
1: sa purpose ang 911 kay Sir Ojan kay Sir Eric is to secure ba lang na safe ang Negros no sa ano sa kriminal kay Sir Ojan kay Sir Eric kay ti ako makita mo da mismo nga may ginhold up ta ako na nung sistema tawag lang sa 911 kay in a short even in 5 minutes lang ara na yung sinda yung na responde ang ato sila yung kapulisan kay kung hindi magka-responde may penalty o kung may pagkatubangon yung sanction ang isa ka police station na hindi gila yung makaresponde sa sulod sa 5 minuto si Kita Zan and Kita Eric. Kaga habal man ni sir, ano, sorry ka pa bangkot sa ito nga habalang although nag-suggest sa Bacolod City na i-localize ang 911 kay Sir Razan and kay Sir Eric. So si Iloilo City may ara na sa localize nga 911 para address naman niya sa language barrier. Ito lang ang ginatawa. Yung isa, when gusto ko tayo mag-exa, hindi, may mga abyan, kita kung may mga kauturan, makita nga hindi, man kasangkol, wala mag Tagalog, kay Sir Razan and kay Sir Eric. So the localized 911 will help and will address no, sa ginatawag na language barrier. But amo na kinatandaan mo sa kapulisan nato to the for the meantime, anay kay Tiambal ni Sir Cardinio, ang regional director sa ato, sininga kapulisan sa Negros Island Region, ara naman na si 911. So, panahon ko nung kanila kung makaspend pa na the resources ang ato, sininga kapulisan, if ever nga magano ba tayo ini ang localized 911, dari naman niya sa siyudad sa Bacolod, kita gagamin, kita very. So, kagapon, bilang sinyales no na pagabuksan ang formal na naging lunsar ini ang 911 nagpalupad sila sa balon kay Sir Adjan so tanang yung mga hepe sa nagkalain-lain yung mga uniform personnel DFP, Philippine Coast Guard, Philippine Army, Philippine National Police, and ang SWAT team na hepe tumato, nagbuylog man sa inyong aktivitas kay ibang pala mga stakeholders kay Sir Adjan sa BCPO ang nagbuylog ka namin. Ibala ko kay Sir Adjan kay Sir Eric, aman, makita mo git ang suporta no kagapon nakita nato no suporta sa mga stakeholders kada nagano git ang effort git nga mag-join sini no sa ining aktibidad kada suportado git nila ang 911 nga ano kay Sir Juan na initiative no pagtungko git ni Mr. Juan na Sir Cabinio amo ning siguro ni dayon ang 911 kasi nakita niya na do sunod-sunod wala ang mga insidente.
0: So paano di siya i-dial? Importante guro ka kay Pab Wilson magaan. Now, what if I'm using a cell phone? No, amo nang pamangkot kay Pab Eric. How am I going to dial 911?
3: Marikta lang kami, 911?
0: 911 lang o cell phone, ha?
1: Kaya mga dyan, may load kami sa wala pinduta lang ang 911 sa i-dial. Kaya mga ring lang.
0: So ba, yung bisan mo ay ka-load pwede?
3: Ah, pwede siya makasulod?
1: Yes, oo. Emergency na iya.
0: Kung ba, yagali ka kipay, Rick? Nami, no? Bisan mo ika-load yan, 911 lang, no?
1: Pwede lang siya kipay, Rick.
0: So, for example, labi, ara ko sa station 10. Gusto ko emergency kaysa balay, abi, may nagalibot na kag daw suspicious looking ang mga tao, abi. Na surveillance nila, nalili-li-li nila, abi, amon balay sa station 10. Hindi ko kumalo number ka station 10, manawag ko 911, sila na naiman, balay, anong kinanglang ko, tag lang location
3: sample, ko. Sample, abi, Wilson. Sample, abi, may kwan, abi. May isang nanawag, abi, nga taga sumag, abi, gaso. Daso nakakita, sabi, aksidente, anong himuon niya, anong sample?
1: manawag sa madaya sa kita dyan, kwaon kita sa sinente, kwaon yung cellphone niya, madaya sa 911, hindi ka na maglibog.

0: may local sa wala, kay may local sa wala, masulog.
1: Dason, ano yan? Balmo sa 911 location lang?
0: Maring na sa kita na dyan. Kasi very, pag-drain na sapat ang kwan. Pagkat ko sa service na mayroon masapat. Thank you for calling 911, blah, blah, blah. So, ilawag mo na kung anong insidente, diin ka na lugar. Okay, sila na automatic.
1: Now, paghambal mo sina sa operator sang 911, diri sa aton sa Negros nga localize, sila na iya ang manawag kag mag-dispatch sa mga malapit da nga mga area kun anong kinanglanon.
0: Yes. Pari direct na kapero, dili ka direct. Actually, na pamatud-an ta na ining 911, no? Kung matandaan ning may accident dira sa Guaan, kag dito la sa Puente Media Street. Nagtawag si Sir Mark sa 911 kita Derek. May takuling kita ng ambulansa. Ganyan kay that time, hindi ito available ang takuling ambulansa. Kaya kita stendihan. Nagkwa sa ang 911 mismo kita Derek na nawag sa lain pagin niya unit niya lapit ining magsilingan. Kaya kamo ito nagresponde. So siya ang may idea sa imo kita Derek na mahatag ang responde sa imo sa pinakamalapit. Although may available mo na kung wala mata-available, mangita niya siya yung idea sa pinakamalapit.
1: So matawag mo lang pag tawag mo sa 911, sila na naiabahala. Now, ang question kay Pai Wilson, kalabanan mag 911, ka tinagalog kita. Hindi ka kabalo. Ano ni matagalog ka lang? Di ko mailunggo ka lang din.
2: Ano ka bito, madi?
0: Matagalog.
2: Guro nga pabangkot. Diin sila nagadirekta. Do we have a command center diri sa Bacolod o sa Manila nagadirekta?
0: Manila. Paano siya kaya
2: sa Manila? Manila, kay Pai Derek.
0: Mayor Greg sa Taya nag-propose na actually sa Mayor Greg nag-propose ginaya na i-localize.
1: So,
0: ang hirambat ko na pag-inaba lang kwan niya language barrier na ano niya tawag kay Sir Jan.
1: Mahila ko nang panawag si Pebble Jan ko na ako manawag. Hello, mama, may aksidente. Tani dito, pwede ka kapunta dire sa puno.
2: Tapos ang delikado sila kay misinterpretation na mo. Linga, mabon na sa ho. Linga, sir, hindi ko kauwi. Nagtalang ko. Kay may sugat ako dito. Wala kabot. Tiyabiya ka, police. May pilas. Sugat sa ato niya. Sundo. Galis na galog. Ano na problema, son?
1: Pwede ka kapunta dito sa puno, Manago? Di, punta kag puno. Nga nun yung namba niya, punta kag puno ni man?
2: Nga din ka, sige sa punta, Manago. Siguro yung teknota nila, pero kung magsiling mo na son ka, hindi ko na alam, uwi. Kasi hindi ko tol-tol po, le. Akala ko may sugat ako dito, pero wala. Malimugulo ka. Nga sugat may pilas. Wala na ako problema. What if kung si Buano, pagin ka kay Pai Derek?
1: Ikaw.
2: Ha?
1: Bitaw.
2: Bisaya, Jud. May punto si Mayor Greg, no? Kung localize.
1: I-localize mo.
2: Pero te, Tagalog lang anay, ha? Pero practice ka mo sa tarong ang Tagalog. Galing ko nagapanawag ka na, kung nagapanik, kakakipay, Merik, tumalipat ka na na mo.
1: Huwag lumpat-lumpat kami. Sir, puntahan mo kami dito kasi may kawatan. Amo na ang realidad. That's the reality.
2: Timambal siya mo niyo. Pwede mo bang ulitin kasi hindi ko maintindihan. Ano bang kawatan? Application mo na lang po, ma'am. Amo na lang na guro.
1: Now, ang pamangkot, guro kay Pebelson, amo ni. Ang mga operator sa 911, mga linguist, makaintindi sila sa mga lingwahe, sa Bisayas, Ilocano, Bicolano, Tagalog. Pwede?
0: Tagalog.
2: Kailain niya sa Amerika, isa lang ilang language mo. English lang tinatanan?
1: Oo.
0: Based man sa experience na kita sa dyan, while gina-redirect ka sa hotline sa 911 sa mga ano, while gina-try nila black contact kita sa dyan, kita sa Eric, mga possible nearest na stations, wala. Ilalon ka Manila, actually, sa ano, for example, dikaroon ng station 10 ka, kinanglan mo na rescue o sa ano kami, barangay, singkan, ano kanya, pag-mob ko na kita sa dyan.
1: Sila na yung mangita kung ano nga ba station makantosi mo.
0: Station 10, ka to, o yung kasamtang gano'n, direct sa station 10, pagsunod sila ako available, malawang hotline.
2: Why nagabisi? Why nagabisi ang ano linya? Kaya nga ang gala niyang hotline na kulbang ko mo. Damo na hotline na nan gabagal ang linya. Why sa gasabat?
1: Di hotline mo.
2: Hotline? Kasi among na.
0: Kaya pa dyan kita Derek. Ako na siya ang bintaha kung 911 ang gamiton mo kay may record ang tanan. So wala sang rason ang kapulisan o kung ang rescue na to na hindi mag-responde sa tawag kay recorded ang tanan. Ano oras na sunod ay mo tawag? Ano oras sila nag-responde? Kaya ano oras na
2: pero why na daya busy? Yes, on your example, masiyawan ka vlog dial, gahat lang ang gahat ang line, pero why siyang gasabat?
0: Ano yun? Wanya dasik ito na dyan.
2: Tilawan, Tabison.
0: lawas at ade are pa kasi sa jana paman or mula kay kaman panugya sa kapulisan na man sa 911 niya kasi sa jan hindi pat ihampangan ang
2: may ate hindi ta kay basi ko preso iba preskon kami sa napulko
1: amo na nga tani kay na matisting kita kay basi makita
2: hindi natin makiganta kay bawal hampangan
1: madayal lagi tani kay na mo matinagalog ni tani
2: pero hindi pwede tani nga tistingan blanga with all the members of the media di sa NIR tilawan ta kun do ko dasi kang response time
1: nga tani gani ko na si Maker ni Rebadumya ino mo na wagta
2: this is a test call to check kung daw no kadasig ang inyong respond.
1: Ano yung bal yabe?
2: Ano yung bal taban?
1: Sir, anong tingog ba? Sandal lang ito.
2: Ano tingog,
1: tingog ni...
2: The call center.
1: Ano tingog ni si aeroplan? Ano si mga flight stewardess lang?
2: Okay.
1: This is a test broadcast. I'm calling 911. Test broadcast.
2: This is an emergency. This is a test broadcast.
1: Don't panic.
2: Don't panic.
1: Call here.
2: This is your 911. Ini si Wilson na. Pero so at least ara, so kung telepono ka 911, cellphone ka 911, load o wala, connect.
0: Yes, actually, pwede niya na siya matry kanya registration. Mga nag-obra sinabi for na pamalo lang sila na for testing, nag-launching ang safe NIR kagapon para mabalaan ang function sa 911. So, okay lang na siya kay Kasaljan. Ang pinamin lang niya siyang pagkapangan na lang ako may sunog. Kaya wala ka sunog, tanawa ka na mapapalong may sunog.
2: Tawag kami ba siya na pulkom ni?
1: Kung mag-testing na din kay 5 Wilson, hindi na di maano sa stasyon? Ate, abi ko kung miniguhay mo lang kita di sa istasyon, may dumot kagli sa amon.
2: Hindi na lang, kuya. Eh, basi, i-block na nila ang number ko kung kag emergency. Hindi na ko katawag.
1: Abi ko kung miniguhay na siya, kagli kayo pa-block yung number ta. Kasutil mo si mo, Wilson, man.
2: Ayo, abi mo, bla, ikaw dapat i-block ko ang imo na person.
1: Kung na mo, inigali, inigali, Wilson, nga kung sagi mo kaghampang ang 911, the 911 will request your telco to block that number kay ginahampangan niya ang emergency hotline. Damo na.
0: Yes. Pero kung sige, mag-west kay Apo, sa time talaga niya, kung mag-west kay Apo, sa time criminal na may liability kay Kiki, ikan niya, kita yung sang layay na nag-kwan niya, nag-kwan
2: call, bala? Pamati na may interview, kasi sa ribad yung niya regarding that matter, kaya hindi namo siya makontak sa mong...
1: Dasig ko no, kulas ang to Sildes, oh. Okay ko niya, dasig.
0: Check ko na kasi sa Rodan at kasi sa Rere ko na masag tapon ang kwan. Actually, kasi tapon, lapa-lapa pa niya siyang speech ni kwan ni...
2: So at least, i-aware lang natin siya ang taga-NIR in case of emergency. Please dial 911.
1: Singuna, may ara na dumduman ko
2: sa... Hindi ka na kay Bublay sa una, manawag ka pa biro pa, mangita ka pa mo.
1: Nasundayo
2: ka. Sa panahon ng kalamidad, emergensya,
1: call,
2: sunog at iba pa.
1: Busy may hotline pa na. Call the hotline of Bureau of Fire or ano da. 0911-111-111. Tok, tok, tok. Kikadamo sa gadayal. Tok, tok, tok.
2: Dumduman ko sa ulang hotline sa isang electric operative. Nagkakagaan ka na dayal ko sa mga sabat si po. Ang imuan mo, tawagan mo ng amigo mga board of director. Ilo sir, alam na sa aga burnout.
1: Sir,
2: sadya.
1: Liyo ko na yan. Hindi, si una katila ko na.
2: Galit ka?
1: No, ay, nagigidaga.
2: Hindi ka kasunod sa hotline mo?
1: Hindi, tinigidaga.
2: Sige lang, naging ring. ang migo tato blang sa board director ti naglipas na to taga Banaga mo taw ganda sir anong problema ka dito oh, dasig pa
1: sing unang ligay ka panawag ko ay sing kasabat
2: okay
1: nagkanto ko sa opsinan la pag manuktok si ilang ang salon ilang pusan ko pabato kigan ba ko sa guard yung kahon si mo tulog taon din
2: sadya Kiwalson thank you so much kitsona at least may diyan ataki sa likutan eh namin na tanikon may ara nga official nga interview kita but naka-record this Wilson kapon during the launching you know Son thank you Gitson
0: at sige offer me din send ko na kayo na dyan nga speech ni Sir ano Sir Cardinio kakapon sa pag-abot niya si Nino pag-launching siya ng isang state NIR so may time ka mo na kayo na dyan pwede tama lang naman pag may isa so arakaso kung ang iya sa inyo statement no kakapon okay. Sa launching
2: Sige. Tapos Okay.
1: Na may mani nga may mga amutas ni nga ang initiative diri sa aton sa Bacolod, no? NIR. Very good, John Wilson, very good.
2: Namin na ko ma-localizer, ako yung pambor ko i-localize na.
1: Mm. Kaya mas hapos eh, mas hapos. Eh. Oh. Kaya ang language barrier sa kay Wilson kay na. May language barrier kisa ma-break mo siya kabudlay. May lang gud makadlo Tagalog ka pero kung hindi ka balo. Kung ga panic ka,
2: hindi mo dumduman.
1: Oh, gaga incoherent kasi na mo.
2: Ang sugat sir, ang sugat ko po, ha? Habi sa tao may pilas na to.
1: Nga may puntahan nyo doon kasi may tumawag dito, may sugat.
2: Yes, dito sir, sa Amerika ko no si Ma'am Esperanza Insoli may experience. Mm. Ang iapo ko no gampang cellphone niya nakadial 911.
1: Okay.
2: Pilaan lang kami minutos tugi dugay gawang-wang na patrol car ka police.
1: Ara na?
2: Dasig no.
1: Tiyam mo na dasig sila. Tiyam mo man di sa aton may mga kuha na tay.
2: Sige. Well, son, salamat kid si mo sir ng report kay Sailwan na si Carla. Salamat kid Wells. Thank you so much sa report. Nagika naman sa K5 News FM Patrol with K5 Wilson Villena. Now, sa ato naman yung mag-controlling check to this time around, kantuan na ito ni Kiki Feberic ang natabo Senado while waiting for Carla. Our members of the Senate, ang pinakamang feedback sa publiko, they are expecting that the members of the Senate are statesmen.
1: Statesmen.
2: When you talk about statesmanship, ang ambal nila ko noong statesmanship is the art and practice of leading a nation or state with wisdom, vision, and deep dedication to the public good rising above partisan politics.
1: Rising above partisan politics.
2: But siga nun, ipahigad ang partido ang importante kayuhan sa tao. Doon mo na bing bottom line sa statesmanship.
1: Okay.
2: Ang karakteristik sa isa ka statesman, amun eh, kamuna kabalo, diya mag binag-binag, basal lang kami di. Ang vision kag principle, amun eh, ang ability niya to look beyond the next election cycle and make decision based on a long-term and national interest.
1: Okay.
2: Why na butang personal interest, ha? National interest.
1: Okay.
2: Prioritizing selflessness mo. The welfare of the people over personal gain. Party loyalty or factional interest.
1: Dumayo.
2: Effectively managing public affairs, building consensus, and navigating complex crisis.
1: Kung pamatayan mong definition, yun ang himaya ba?
2: Ang gwa niya, ginatanaw mo kung sa Tagalog pa, ang kapakanan ng taong bayan ang siyang unang dapat isaalang-alang.
1: Kapakanan, ha?
2: Kapakanan.
1: Hindi kapaliwa.
2: The welfare. I-welfare.
1: Welfare, galing. Okay, okay.
2: Pero dua ka klase ang makita, tamo. Politiko, kag statesman. When you talk about politician, sila yung ginabiyod someone focused on winning election. Ang utok niya sa politiko, madaong lang niya sa election.
1: Pwede si Isla ng definisyon siya.
2: Di, amun na yung definisyon. Di, yung
1: Google. Di, pwede si Isla na.
2: Iyan niya ni Google, kay Gideo. Manihi ko ba na ako niya, kay Gabasa. Ano niya? Sa ato mga tagpalamati, ginawa ka lang mo ni Kipay Merig. Ibasa ko na diya sa Google.
1: Ako lang yung definisyon.
2: Siling ni Google, ang politiko ko no, gapadumdum lang ako paano magdawag sa eleksyon.
1: Tuod ka?
2: Maintaining power. Uh-huh. Paano siya mapabilin sa pwesto? Para mo, grabe ba?
1: Si Mike, si Google.
2: Si Google, di. Kagservisyuhan ang iya political party. Politiko na.
1: Oh, goal, i-bira sila, goal.
2: Ari pag hindi siya ka, Google.
1: Si Google.
2: Sige, anong stage man niya, Google?
1: Oh, bira, Google.
2: Sabat ni Google. Sige, Golo. Ni Golo, is an experience. Experience do? Hindi lang sa kabutigan. Experience.
1: Hindi na pala pagkulitan ni Google. Goal!
2: Oh, experience. Oh. Experience. Respected leader, whose actions are driven by moral courage.
1: Moral courage. Dira ang keyword siguro na is moral.
2: National unity. Kita mo, huwag gabahin-bahin. Kung statesman kang utok mo, iting bun mo ang imo nasyon.
1: Magambal ka the great statesman, dumadumduman ko si Carlos P. Romulo.
2: Grabe.
1: Mga no? Munang mga landa. Mga Huvito Salonga.
2: Hubo, mga idol ta niya. Hara pa na sila. Ang ilayang ang landa pabilin.
1: Why na sila?
2: Ang prinsipyo kag panindugan, why na?
1: It's called the legacy.
2: No, ha? Huh?
1: Legacy.
2: Wala na.
1: Subong ya.
2: Liga na may punta pa bala.
1: Amaya na si Gula rapa gol. Hambal pa gola.
2: A desire to serve the entire. Kabilugan gi diyan.
1: Oh, kabilugan. Ha?
2: That is statesmanship.
1: Desire
2: mo ano, may handom. Statesman ka handom ya para sa kayuhan sang kadam-an mag-isa ang tanan.
1: Dumayo.
2: Kung politiko ka, come what may, daog lang kuya kag papabilin sa pwesto tag okay partido ko.
1: So mo lang ang diferensya sang statement kag sang politiko.
2: Now, mabangkot kami sa inyo. Because of what happening in the Senate right now, nadumduman ta ng mga pangalan ng Jovito Salonga,
1: okay.
2: Carlos P. Romulo, nga nang in UN representative.
1: Mga Ninoy Aquino.
2: Ninoy Aquino.
1: Mga...
2: Raul Rucco.
1: Mga gakuan, mga...
2: Nini Pimentel.
1: Nini Pimentel ang siyang tatay. Kag si Tita Tagiluilo. Miriam Defensor
2: Santiago. Tita Miriam Defensor
1: Santiago. Pwede ang mga hanot.
2: Now, question. Because sa explanation ni Atty. Miloria Subong, we have two Senate Blue Ribbon Committees. One being recognized by the administration, headed by the President BBM. And the other one, the Cayetano Group.
1: Yes.
2: Tanawunta sila, regardless sinong kilalahon nga legit kag hindi, ang question sa publiko sa masami nga mga pika ni Kipa Eric, ang investigasyon bala? Kaginhimo sang Senate Blue Ribbon Committee sa pagpanguna ni Senator Cayetano kay sino ato interes?
1: Hindi lang magsinggit kung matikludan na ita.
2: Kag sa Lunes, ang Senate Blue Ribbon Committee headed by Senator Rafi Tulfo will do their own investigation.
1: Sa Lunes na ya?
2: Oo.
1: Di pagka Merkulis mali, iliwat naman si Kwan eh.
2: Kaya matabo mo ni Kagipaberik. Subong ang analysis, ang 18 ka ba rin ang ilahap plus at tutanan sa administrasyon mo?
1: Kulay, no?
2: Di siling sa iban, sigurado sa Lunes, ang hap plus ara naman sa tanan ng
1: oposisyon. Di patawag sila sa Lunes, 18?
2: Di, patabo sini.
1: Gisaho naman das lang?
2: Gisaho. Ang pamangkot, makantutos lang, hindi.
1: Kung ako, makanto ko.
2: Di, amunang bantayan ta. Di kagipay, Merik. Sino ang mabinipisyo sa ginihiring nila, di? Because ang pananaw sa publiko na nga pick one time mo.
1: That's the bottom line.
2: Sin o interest ang idaservisyuhan sa duwa ka grupo sa Senado? And is it the interest of the entire people or Filipino people as stated by Google?
1: Goal, relax.
2: Sing ni Goal, sing niya. Whose actions are driven by moral courage, national unity. Tita naman, blaway ganis liya ga unite. Nag-ilinaway ganis liya. Because ang politiko ya kuno na butang tuya is focused on maintaining power. In serving their political interest, imo na gola. Base makigang mi imo ni Google.
1: Amo nang definition sang amigo ta.
2: Google.
1: Ni Google.
2: Oh,
1: ari kay Pavel Jan. Tandaan ta gid ni ha. Pag pagdalaog sang mga politiko, they become now statesmen. Kag kay Pavel Jan makita mo nang kapot sila sa Biblia.
2: Ha?
1: Ang kapot,
2: gatikot sila.
1: Gatikot. Baro kanang hambal sa tikot.
2: Ano?
1: Ay having been elected to the position of senator.
2: How?
1: Arya, matanda niya. Do solemnly swear that I will faithfully discharge to the best of my ability.
2: Faithfully, ha?
1: Faithfully.
2: To the best of your ability.
1: The duties of my present position.
2: Okay, duties.
1: And all others that I may hereafter hold under the Republic of the Philippines. Aring pinakagrabe, you know?
2: Ano?
1: That I will bear true faith and allegiance to the same and I will obey the laws, legal orders and decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of Philippines, and that I impose this obligation upon myself without mental reservation or purpose of evasion.
2: Grabe.
1: So help me God.
2: Kabalo ka ko na ng suma total?
1: Ano ko no?
2: Ang suma total.
1: Pila akong da?
2: Ha?
1: Amo na?
2: Grabe. Utang na iya. Ay, suma total? Sagi pang basa mo sa pagkalawing?
1: Hindi kay suma. Ang bala ko suma. Damo na na kwarta mo. Laing galing na iya.
2: Gasabit kagin sa malita, no? Gasabit kagin sa malita, no?
1: Ato niya sobre lang ang gabay. Ilang ay, malita.
2: Malita ng imi ang nagasabi. Dali lang balang suma total sa gitbasa mo. Ang senador dapat ang iya obra sundon ko na nung nakasaad sa layi kag konstitusyon. Hindi pag sundon ko na nung gusto ka partido kag na. Anong imo personal ng interes?
1: Kaysa pag sumpa mo, way nabutang ng partido?
2: May punta pang pinaka pakagalaba. So help me.
1: So help me God. Buligi ako Ginoo.
2: Ha?
1: Amo na, so you swear to with the Bible in your hand, and you swear in front of the people that voted you, and at the end of your swearing of your oath, you invoke the name of God Almighty nga buligan.
2: Hindi ikaw. Hindi to si Kip Averick na gambal. Ang iya ginhambal, ginbasa ya lang to sa oath. Sa anong panahon ito gani?
1: Oath of office.
2: Dumdumang ko, abi ako naga. Ga-oatmeal ko yan mo. Ang ako niya, oatmeal yun ang ako niya. Ito importante. May si Real Blau. May DTX, Copy Mix.
1: Nag-alam. Pero, you know, nag-alam ka na.
2: Oatmeal. Imagine, i-expectar pa ko sa imo na may si Real. Whatever.
1: Sa online, hindi ko magsugpon. Kaya mas ikon maka-slime ko. Hindi na, hindi ko. Promise, hindi ko magambal.
2: Ay, abi ko, hindi magambal kaya ko oat.
1: Amo gani. Kiti duwa mo. Amo ginagaling ako. Kung isa ka lang oat, kung duwa ka mo, duwa ka mo.
2: Siro, ang last night, abi mo ko na nung iya.
1: Ano naman na siya?
2: Ang suma total niya, wala tupa. Gusto. Ang ambal sa giban. Actually, ang ginistoryahan sa mga kapiyan, nga gusto namon i-reflect. Because you know, our duty as members of the 40th state is to reflect
1: correct
2: the opinion of the masses. So what is happening? Because they don't have the avenue.
1: Correct.
2: Lagaw ka sa kapiyan, you always ask the same question. Kay sino interest ang ginaservisyuhan sining grupo sa mga senador?
1: Anong ginansya sa
2: bottom
1: pabalo?
2: Line? Di hindi ang interest ni Juan de la Cruz.
1: Correct. Sang driver, sang ultimo nga tao.
2: Because nagagwa subong, ang ambal sa isa singya, it becoming, doon nagagwa na kuno nga, may color na ang tanan ng mga senador.
1: And that is the worst part of it.
2: Ang iba niya kasiling, loyal ako, proud Pinoy ako.
1: No.
2: Hindi ako Colorado.
1: Isa pa na.
2: But si ganun, your loyalty belongs to the Filipino people,
1: and that,
2: not to any political party.
1: Hindi galing amo nang katabo
2: sa
1: real.
2: Ti, karong kunin ba siling, kati dito ka lang niya loyal sa Filipino, mag-election mo, yamatag sa imo, yasang pundo mo eh, na hindi ka na mag-loyal sa party mo. Na,
1: that's the sad part of it.
2: Amo nang sugilan nun sa mga kapihan.
1: The sad part of it.
2: Pero kita, subong ka pamangkot, buksin nyo ang inyong mga mata, kagpanguna-una, ang tagipusoon. Saga ka na sa Senado.
1: Subo, no?
2: Sino bala diri ang nagabinipisyo? Kita bala nga pamulyong Pilipinon? Mm-hmm. Because when we talk about every session, every day of Senate operation, pila bala ginagasto naton?
1: Way man na, hindi iwitan to. We are spending sa Senado, mga K5, 25 million pesos a day.
2: Ginkuha ina nga computation ni Kakipipe Eric.
1: Pakita balatan?
2: Pakita balatan? Eh, mayo, may
1: may visuals, may resibo.
2: Mayo
1: na
2: ni.
1: May resibo.
2: Nga nakambal si Kakipipe Eric 25 million a day. Kay ang alokasyon o pundos ang Senado is 8 to 9 billion pesos.
1: Annual.
2: Kada tuig.
1: Kada tuig.
2: I-divide mo na sa 365 kaadlaw. Ang iguan niya sina oh, grabe.
1: 25 million.
2: Doon naglinding na sa bungaw.
1: Migo ko Robert Pacardo. Arwayo.
2: Arwayo.
1: Tari pakita.
2: Aber.
1: Mga K5, it's no joke to operate a government office.
2: Ari pakita na tandaan, para tisking nga gawto, raski ba si Kuruma alang-alang ta, no? Actually, ang general appropriations sa annual budget, no? Doon na Arab Latan ang may graphics.
1: Ang last na ng last kay inaabang din padala.
2: Ang graphics Latan. Inaablang may kwarta-kwarta. Nan.
1: Philippine Senate Daily Operational Cost Breakdown. Recent estimates. Grabe. Ang daily operating expense is 25 million kada adlaw. Nga.
2: Sige, 5 lang na nagkita.
1: Okay, 5 lang din na nga makita. Ang annual allocation sang Senado is between 8 to 9 billion pesos kada tuig.
2: Divided by 365 days in a year.
1: Adlaw, so is, 25 million a day?
2: Huh?
1: 25 million.
2: Dala na ako ng maintenance, operating expenses, risk committee hearings, and oversight function.
1: MOE,
2: so, ining tiklo danay nila, kagdus-dusanay nila, 25 million is ang gastotas. 25
1: million is ang gastotas na. Kita sila sa ato na kwarta galin.
2: Tapos sa Lunes naman, another siyada naman, 25 million is naman, ato naman na.
1: Subong Biyernes, ma 25 million naman silang isang adlaw.
2: Ha?
1: Gasolina, kuryente, tao, swildo nila. Tanan, Cyril Jan.
2: Grabe.
1: At our expense.
2: To the expense of the Filipino people at 25, tumat naging ting. Nga 25 milyones kada adlaw.
1: Personnel services, swildo.
2: PS.
1: MOEE. Kompleto na da.
2: Dala na dagaling aeroplano, tubig, ila wifi, cellphone, laptop.
1: Meeting sila sa hotel. In the guise of nag-meeting, nagkuala sa resibo, paripad nila sa opsina.
2: Hearings.
1: Hearings. Arada, kumplito na, kumplito. Inadara, inadatanan.
2: Grabe na.
1: Aeroplano mo, maglakad ka abroad. Ibutangan
2: mo lang official travel. Average office allocation per month. Oh. 2 million to 5 million per month.
1: Tekita mo na.
2: Iya kakuha na iya ha?
1: Iya na iya.
2: Hindi na niya ton. Oh. So iatag tani para ang tao, makita nyo na sa Facebook Live sa K-Pime. Oh. Ara man sa Facebook page na kayo papost na ton sa newsroom.
1: Grabe na siya.
2: Mga ka-K-Pime, walang alang, nagtatiyang post sa program Karong Adlaw. Thank you for being with us. Hidlawon kita sini. No, tiambal mo sakon. Mapanong tugon mo sakon?
1: Relax, relax tanay.
2: May isa ka kami notos?
1: Ma, hindi na ako magtugon na. Tugon ako, dalhin ako danay. May TC aliwat.
2: Sige ah. So sa Lunes, bayaan mo ko anay.
1: Oo. Hindi ah, upod ka punta.
2: Sige ah, di ba yung punta? Ah, upod tayo agli. Dito kaya sa piyak.
1: Biyaan ko anay, kabanggalan. Babayan na sa Lunes.
2: Lipat ko. Ano mo niya ton?
1: Dali lang niya. Dali lang niya.
2: Thank you, ginsino pag-upod. Sa pangalan sa aman mga technical partners with our President and CEO, Dr. Miloy. Ako naman si K5 Elgin Castan.
1: Ako naman si K5 Eric Tenerife.
2: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng kaligawan sa Negros, K5 News FM. Bye-bye. K5 News FM.

0: presa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka lang.
9: Kung matindi at mahaba-habang bagbagan ang harap mo,
10: ikapsula mo.
9: Extend!
10: Extend Superman for Men.
9: Gawa sa maca,
10: isang herb
9: na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavawaska,
10: epektibong sexual potency herb.
9: Stimulates libido
10: and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
9: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
14: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
15: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
16: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.
17: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
18: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
16: Hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
16: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
15: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
15: Sa lingaw, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
19: Basta.
15: Ano tayong engineer man?
0: Maedukar ka pa.
15: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Istoryahan ta ang isa sa mga traidor nga balatian magluwas sa heart attack. Kagini mo ang stroke. Kaupod na sila karong diskasyon si Dr. Ramil Oy. Ano bala ining stroke, Dr. Ramil? Kag paano ini malikawan?
20: Mayara sang duha ka klaseng stroke, Sir GP. Ischemic stroke kag ining gituwag hemorrhagic stroke. But silingon sang ischemic stroke, may bara o nasupnan ang artery. Kag ini ang pinakakumon. Imagine 87%.
16: Dakong incidence yan, no?
20: Sang stroke incidence ang ischemic. Samtang ang hemorrhagic stroke naman ang nag-involve sang bleeding bangod sang naglupok ng ugat. Kag siyempre 13% sang stroke incidence ang gituwag hemorrhagic. Amo na nga dapat inom gagid ko ani adlaw-adlaw DTX 500 may TC or PureC kay para bakod imo mga kaugatan kag indi ya dali maglupok. Sa imo nga pamangkot, Sir GP, kung paano malikawan ang stroke, sabton ko na lang kung paano ka ma-stroke after 10 years. Yari ang mga posible makapastroke sa imo kun imo ni ihimuon sulod sang pulo ka tuig, Sir GP.
16: Lawig-lawig magaling abusar ma. Number 1 guro sa listahan sina Dok Ramil nga magka-stroke ka kun wala kay inom DTX 500 kag
20: may TC. Laban eh. Mangkot tabla ng mga na-stroke kung kwan. Kung nagka-inom ba na sila DTX may TC. Mas mapati pa kung adamo na-stroke, amo pa pag-inom sa ano. DTX 500 kag may TC. Inom gin sila DTX 500 kag may TC or pure C kung hindi ka gusto nga mabiktima sang stroke. Number 2, kung ikaw ang nagainom sang soft drinks kada adlaw, dakong chance mo nga ano, ma-stroke ka after 10 years, laka mo, no?
16: Kadadlaw,
20: okay lang mag-inom soft drinks, pero dapat 500 ml lang o tunga sa litro kada semana. Number 3, kung wala ka maayo, ga-inom tubig. Dako ang chance nga magka-stroke ka after 10 years. Dapat duha ka litro or pulo ka baso or sobra pas pulo ka baso ka tubig ang imnon mo kadadlaw. Number 4, pungko lang ang obra mo sa bilog nga adlaw. Sa sulod pulo ka tuig, wala exercise la, pungko lang, laban nga pungko. Kado na. Dapat exercise gid at least ha, 30 minutes kada adlaw. Ang kulang sa gituwag activity ang nagapataas ang imo stored fats kag nagapataas man sa gituwag imo nga cholesterol level sa dugo. Siyempre, ugalion ang paglakat-lakat kada 2 ka oras kung pungko sa opisina ang imo nga obra kada adlaw. Kag siyempre, kung pala opisina ka, importante inom giga DTX 500, may TC or PureC para bakod ang mga kaugatan. Agod nga mapunggan ang pagdevelop sining gituwag mga plaque sa imo kaugatan kag ang pagtaas ang level sa gituwag oxidative stress. Sa mga nagakaon na baboy, o karni kada adlaw, sa sulod sang pulo ka tuig nga kaon mo sini, dako ang chance nga magka cardiovascular disease ka, labi na nga magka stroke ka. Kung hindi gid kaya nga likawan ang pagkaon sa gituwag karni, dapat once or twice lang tani kada semana. May kilala ko to sa Luzon, Sir GP. Fish na lang gid iya. No, utan ka na lang bala kag prutas kung hindi mo gusto nga mag-stroke sa sulod sang isa ka dekada, no? Mas manami pagid nga gainom ka DTX 500 may TC or PureC kada adlaw. Agod nga ang mga pundo da nga mga toksin sa lawas matinluan, mapagwa samtang wala pa magbara imo kaugatan. Kag gabakod imo kaugatan layo sa paglupok. Amo na gani, Sir GP, gahatag kita sa ilasang alternatives. Kung daw indi gid kaya sang tutunlan mo tunlo ng utan, kapila na to balik-balik. Kung gainom ka DTX 500, gainom ka may TC or PureC, da pareho lang nagkaon ka pulo ka klase nga prutas. Imagine la. So, ari yung pinakasigurado nga mastro ka, Sir GP. Hindi kaya mag-inom vitamin C kada adlaw, sulod sa pulo ka tuig. No, hindi ka mag-inom mighty C. Ihanda mo na daan ang imusungkod kag wheelchair kay Piho, kandidato ka na sa pag-stroke. Ano ang ara sa gitwag vitamin C or ining alkaline nga mga vitamin C? Ining mga vitamin C ang nagapabakod sang aton kaugatan. Amo na wala mi untat diri hambal nga inom ka mighty C, inom ka alkaline nga vitamin C. Kaya nga, nagapreserba ini sang gitwag elasticity sang imo nga arteries. Agod ini ang hindi mag-brittle or meaning pa, Sir GP, hindi magtapok. Kabangdanan nga ini ang nagalupok or aneurysm. Ang kombinasyon sang DTX 500 kag mighty C or pure C ang nagapugo nga hindi magpurma ang mga bara o plaque sa mga arterial walls. Ganit tawhay ang dalagan sa dugo kag malayo kag idya sa balatian sa stroke. Te, hulaton mo pang napulo ka tuig. Question, pila ka tuig ka mo wala gainom DTX 500 kag mighty C? Gakaon ka karne? Pila na ka tuig ka gapanigaryo? Base 9 years na or sobra na?
16: Isa na lang kulang.
20: Isa na lang ka tuig, no? So, permi na mo ginasuggest nga inom gid DTX 500 mighty C or pure C bag-o pa mag-abot nga ma-stroke ka.
19: DTX 500.
21: Ina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level?
19: Mag DTX 500 na.
21: May ampalaya extra nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
19: DTX 500.
22: Ilay-ilay di lacrosse, taas ang akon nga sugar 375.
23: Saan nag-inom ka
24: DTX 500?
23: Ilan nalas subong imo sugar?
22: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
19: gito. DTX 500.
16: Para sa dugang pa nga mga benepisyo aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag mighty C, isa sa mga makabulig sang dako sa DTX 500 kag mighty C sa mga babayi amo ang relief nga maangkon batok sa painful menstruation. Ang pagsakit sang puson na ginatuga sang pag-cramp sang uterus. Kag usually, ini ang nag-radiate sa lower back, sa paa. May dala nga palanuka kag pagpalamalhas. Ang pag-inom sang DTX 500 kag mighty C, ang makabulig sang dako ilabi na sa pagpugong nga hindi magdamol ang lining sang inyo uterus. Kag ini man ang nagasugod sa pagporma sang prostaglandins. Kamo ang rason sa nga nag-cramp during ara inyo menstruation. Mag DTX 500 kag mighty C ka na.
20: Ang iba niya, Sir GP, padagaan ng lapin reliever.
16: Ayaw ba? Delikado.
20: Ang prostaglandin, Sir GP, amon ang grupo sa mga cyclic fatty acids or compounds nga may kaangay nga epekto sang hormones kag nagakosang ito ang uterine contraction. Dako ang kangtanan sang oxidative stress sa synthesis sang prostaglandins. Rason nga, isa sa mga advices sa mga doktor sa mga may mga painful menstruation, amo ang pag-iway sang stress. Likawan, hambalan doktor, hindi magsagi pulaw, hindi magbisyo, hindi sige kaon matamis. Kag nagkaikinis la, nagapataas ang gituwag free radicals production. No oxidative stress, meaning wala paghubag. And of course, wala sakit nga menstruation. Nantaw lang babae pala kaon, pala bisyo, pala pulaw, stress, pala kaon tamis, painful menstruation eh. Pero, kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500, adlaw-adlaw ka gainom mighty C or pure C ka adlaw, medyo ma-prevent mo ang mga gitwag painful menstruation. Sir Boy?
25: May na lang kay lalaki tiya, Sir GP.
16: May na kay lalaki tiya.
25: Pero bilang tatay kag bana, dumaluoy ka na lang makita mo ang bata mo nga babae kag imong asawa, no? Nag-antos, no? Isa tub-tub tatlo ka adlaw kada bulan, gin, no? Amo na nga magkaon gid sang damo nga prutas, no? Utan kag mag-inom sang DTX sa 500 kag mighty C, no? Kag hindi lamang ina ang sarang mabuligan, no? Sang DTX sa 500 kag mighty C sa mga babaye, no? Maganami na ang tulog mo, maayo pa ang imo nga mood, no? Hindi sila buringot kag mainito ng ulo, no? Luwas ka pa sa breast lumps, no, sa mga babaye, cyst kag cancers, no? Gani sa mga kababaihan, mag DTX sa 500 kag mighty C kada adlaw.
16: Sir Boy,
26: importante kay Doc Sam mag DTX 500 kag mighty C. Usually Doc Sam may mga painful menstruation, may mga bad blood clots na, no, na mga dagko nga gagwa. Alerto sa mga babae, once you see a larger blood clots in your sanitary pads, and when symptoms are severe or get progressively worse, and the pain is present at other times, hindi lamang sa around menstruation, pakonsulta na kamo sa clinic. Kato kamo sa among clinic.
20: Kaya ba no? Secondary, dysmenorrhea?
26: May secondary dysmenorrhea. You need to see a medical doctor. Again, the best prevention and management of chronic menstrual cramps and painful menstruation is to take DTX 500. 500 and Mighty C every day. Its superior antioxidant is more than enough to prevent massive buildups of free radicals leading to oxidative stress, causing menstruation, painful menstruation, and contraction of your, because of the contraction of your uterine muscles. Putik tahan, git. Doc?
20: Naman na gani. Hambal ko hindi sagay inong pin relievers. Kagubay na sa kidney niya. Sige lang mo sa ligda. Tandaan, mas malala ang balatian ang chronic kidney disease kung ikumpara lang sa menstrual pains mo. Kag hindi na instant relief ha, nga inom mo kasubong DTX 500 kag may TC, maumpawan. No? Maumpawan ka dayo. Kundi, amo nang mag-correct nga mabalik normal, nga wala na ka-pain. So remember, every second, ang aton lawas ang ga-generate free radicals. That's why dapat kada segundo man ang protection nga aton kinanglan. Permi na mo balik-balik. DTX 500, may TC, kada adlaw, no? Sa DTX 500 kag may TC, painless and healthy ka na, happy ka pa.
1: DTX 500!
2: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag DTX 500 na!
2: Masamihin ka palatian?
1: I-DTX 500 muna!
2: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka!
2: Mag DTX 500!
1: Agot maging mas hubit sa kitad ang itsura!
2: DTX 500!
1: DTX 500!
3: Dennis Antonio, taga-Kabakunga.
4: Imo nga blood sugar test.
3: Kila tong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
4: Ilan na lang imo nga blood sugar?
3: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa kon madulaan gana magtuon. Da sakit na akong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa kon paminsara.
1: Mighty C, mapalit sa mga butika.
23: Para sa libre nga check-up, bisita halan
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
24: Iloilo City.
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Roa City.
23: Atubang sa PLDT McKinley Street.
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
24: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market.
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Sagay City,
23: Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
24: And
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Bacolod City,
23: Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
4: Masolusyonan tang pagsakit sang puson, purong pagsakit sang ilong bangod sang baho, sa ilok, sa tupad mo, kag anghit kay way naligo. Paano, Sir Boy?
26: Kailan maligo at adlaw. Ang unang solusyon da.
25: Pero Sir Boy, tapos na paligo, kinanglan kumplituhon mo ang imong
26: profesyon. Aha, ang routine. No? Routine.
25: Kinanglan mo mag klinika DioFresh. No?
20: Para habot all the time.
26: 48 hours of freshness sa mahilig magbiyahe da. Kailan nakaklinika DioFresh deodorant kagid. May VCO nga kayang tapnaon ang mikrobyo, patsyo ng mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. So iway lang yung ginahaplasan sang perfume, kundi ginapatay gidya ang source sang kapabaho sa imong ilok. That's why it's effective. Ang mga wala na chance, may chance na ang iyong ilok sa klinika DioFresh.
25: Pangapi, no? Sang healthy coffee gamiton da. Wala sang iban kundi ang DTX coffee mix. Kay kadahigop mo ni Sir Boy, ginahugasan ang imong mga selula tungod sa iya kataas ang antioxidant.
20: Ginadepensahan ang imong mga selula.
25: Correct.
20: Hindi magdali tigulang imo selula. Murang nagakapi ka na, nagadetox ka pa. Nagakapi ka na, ginaamligan mo ang imo selula.
26: Amo ni kampiyon, no? Doing your daily routine, pero it's healthy. Kignatinloan imo cells kung imo kape, DTX Coffee Mix.
20: Kung si Engineer Albao ang maghatag sa imo kape, especially ang inatagan mga dalaga, halong ka. Pero sa may mga degenerative states, ma-diabetes, ma-cancer, gusto magpangapi, ang suggest ko, DTX Premium. Oh. Ang DTX Premium, especially kung pugaan mo, duha ka ditribayo, dako nga bagay para sa ikaayong lawas. Nakakapi na sa Sir Boy, nakabulong, bulletproof mo.
26: Bulletproof coffee!
20: No? Layo ka sa mga kagaw, layo ka sa virus, layo ka sa bakterya, pati yun yung mga cancer cells. Sa adlaw-adlaw nga inom sa DTX Premium nga may ditribayo.
26: Ay, kampiyon, no? dula ng mga free radicals, cause oxidative stress, puwa pagid mga virus kag bacteria sa imo lawas kung ang imo DTX Premium may duwa ka D3.
20: Amo gala na sikreto, Sir Boy, kung medyo na kuan ba, nadakuan ka mag tulon sa no D3 bio, ipuga mo lang sa kape.
26: Puga. Namit pa akon ara
20: sa magpamasahe sa ta, Sir Boy. Pamasahe. Ang pagpamasahe kada kaisa sa isa ka semana, manami nga paagi para magpahubin, manami nga paagi para magsirkular ang imo nga dugo kag madulong ang mga sustansya sa mga pinakapunta sa imo nga mga kaugatan kag selula gamit ang siyempre Santon Plus Herbal Oil. Amo na, Sir Boy, niya after sina gusto kaya nga bakod gid ang circulation daw highway lang ang gaging ang mga salakyan siyempre permi na mo ginagambal nga inom gid ya extend food supplement.
26: Ang paborito ni Engineer Albao, ang gapadasig sang tanan, gapadasig sang daloy, sang dugo, no? Nami ang nami imo blood flow, nami ang pag-deliver sang minerals, vitamins sa imo cells, nami man ang paghimo sang mga waste materials including carbon dioxide, pagwaon na sang imo dugo sa imo lawas para maging healthy ka and you could perform well and act young. Kung imo ginaputumar, ginatawag extend food supplement.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: So, sa mga babae, isa sa mga kululbaan sa inyo, a part is not only the breast cancer. Prevalent man sa mga babae ang cervical cancer. Hindi pa lang cancer nagatubo sa inyo reproductive organ. Ang akong tiya, napatay si Nino sa cervical cancer at a very young age of 50 plus pa lang. So, let's talk about cervical cancer. Paano ka mabuligan sang D3 bio kun adlaw-adlaw kagiinom sini, preventing not only cervical cancers but other forms of cancer. So talk ni Doc with Sir Boy Solweta.
26: Talk ni Doc. Thank you, Sir JP, no. Ang D3 bio is already well known, damo-damo na hundreds of thousands and even millions have witnessed the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 nga makita mo sa D3 bio against any kind of viruses, flu viruses, kid no, kisang una COVID, gabig ka epektibo sang D3 bio kontra flu viruses. But there are also viruses nga ga-apekto sa aton lawas, eh, nga hindi ka ilanat ginatag, pwede man makatag ilanat pulain niya. It basically creates cancer cells sa aton lawas. Subo nga adlaw, malunta kung paano bala si D3 Bio makaprotekta sa mga aton mga babae, aton asawa at mga bata nga babae against the dreaded killer, which is cervical cancer, Doc Ramil.
20: Hindi mo't pahangop, Sir Boy, nga kung may cervical cancer ka, bigaong ka. No, sala ginaya.
26: Sala ginaya.
20: Pwedeng ang partner mo ang bigaon.
26: Man.
20: Imagine ba ang statistics, 40 milyones ka mga Pilipina ang may cervical cancer tungod sining gitawag HPV virus, human papilloma virus. Papilloma virus, Sir Boy. Imagine ba, Sir Boy, yearly 8,000 ang mabiktima. Nga, kakatabo ini siya, Sir Boy, ang HPV through sa gitawag skin to skin contact, especially kung ga-practice ka mo sa gitawag unhygienic sexual activities.
26: No, yeah.
20: So, kung suggest ya, before mo mag-love making, habon niya anay sa ano?
26: Santo Plus Herbal Soap.
20: Mga habon. Amo nang isa sa mga kwan mo, no, Sir Boy? Amo nang siling lang ang kagina. Hindi lang ni sakit sa may mga multiple partners. Pwede nga, loyal ka, magka-cervical cancer. Kaya nga, kaya gali ang imo partner, may multiple partners. Now, ang matabo ni Sir Boy, kwan na mo, nang late na bala.
26: Late na.
20: Nga mabalaan. Amo ning bintaha nga kung adlaw-adlaw ka gainom sa ano?
26: D3 bio.
20: Sang D3 bio. Ang D3 bio ga-atake sang HPV virus nga among cause ang gitawag cervical cancer in both two ways. Number one, the lauric acid and the monolaurin, kaya niya pat yun ina nga kagaw. So meaning pa, regardless man, either gaduda ko or wala ko gaduda sa akong partner.
26: Sige lang.
20: Inom lang ko.
26: Inom ka lang.
20: Ang nakanami lang, pala inom ka D3 bio adlaw-adlaw, ginaprotektahan. Through lauric acid and monolaurin, regardless nga may duda o wala ka duda sa imong partner, ang importante ikaw mismo imo kaugalingon,
26: gin-safety mo.
20: So dipinsay, inom ka adlaw-adlaw D3 bio. Kaya nga man, ang pag-inom sa adlaw-adlaw D3 bio, kaya niya ma-disrupt ining mga viruses, ining mga klase nga kagaw, ma-disintegrate na lang ni Sir Boy. Kag Siyempre, layo ang replication, layo ka sa cervical cancer. Amo nang bintaha nga gainom ka di tribayo. Ang mga lalaki naman, pahidi na di tribayo.
26: Correct. Kang inom di tribayo.
20: Kang inom di tribayo. Pahidan mo di tribayo, inom ka di tribayo before sexual activity.
26: Balokan namin sa extra virgin coconut oil nga ata sa D3Bio, it is considered as grass. Hindi hilamon nga grass, ha? Guaranteed nga safe always ni ang ginatawag nga extra virgin coconut oil. That's why pwede mo mausap ang biskandiin ang D3Bio, pwede mo mapahid, pwede matumar. That's how safe D3Bio is. Ang kanamigin sa D3Bio, it protects you. Ang bilog mong alawas, ginaamligan sa D3Bio Doxam.
25: Para safe, ah, mag D3Bio kada adlaw. Kaya may mamagton, Sir Boy, nga ang ginatawag HPV nga virus, no? 15 years ang iyang incubation sina. No?
26: Wow!
25: So, way kabalo gali nga may ara ka na sina. No? Labi ng gid kung may ara ka sa ginatawag multiple partner, ikaw, abi ko ng partner mo. Pero kung naka D3Bio ikaw, ang monolaurin nga sa D3Bio, hindi lang sarang apat yun ang human papilloma virus, kundi ginapatay niya man ang cancer cell nga kabangdanan, sina nga tawag it's HPV, Sir Boy. Mm-hmm. Okay nga man. Ang D3Bio, ang yung medium chain triglyceride sina, gina-enhance niya ang production sa WBC.
26: Mm-hmm. So kung na white blood cells.
25: Yes, no, ang ato niya T-cells nga specialized sina, Sir Boy, sa pagpatay sang cancer cell, no? To amun nga hindi kita matubuan sa ginatawag klaseng virus o kung tapikan sinang klaseng virus.
26: Cervical cancer, no?
25: Oo, naka D3Bio ikaw kag isa pa, Sir Boy, ang epektibo, Sir Boy, kung may ara ka na sa ginatawag cervic

0: Tribayo, Dr. Mil?
1: Kung palainom ka di Tribayo, ti kabalo naman ta nga perti kataas ang iyang caprylic acid.
0: Mm-hmm.
1: Masiling ka caprylic acid, specialized siya sa gituag pagpatay sa mga fungi.
0: Hmm.
1: Especially kung may mga fungal infection ka, like eczema, kaspa pagid.
2: Uy, mga katol.
1: Ang kaspa, sir boy, mula na kundi ng kaspa, oh. Patuluan mo na ditribayo. Patiniron mo na 30 minutes sa imo ulo. Kaya na niya matreat. Ang ditribayo, kaya niya patyon ang mga kagaw nga kamangdanan sa eczema. So, hindi lang nga anti-fungal sa sir boy, may anti-inflammatory man siya properties. Especially para ma-relieve ang mga dry, scaly, and itchy red skin tungod sa gito ang eczema. So, kung may ma-eczema mo, ala, pugai, pahidi, itiner 30 minutos kung diin nga mga portion sa gituag imo nga eczema. Amo na iya kung gagamit ka di Tribayo adlaw-adlaw. Aside nga ginahimo mo topical oil, nami pagid mag-inom ka.
2: Kadamo gin sa benepisyo sa D3Bio.
1: A pharmacy in a capsule.
2: A pharmacy in a capsule. It even has its own specialized antioxidant, no? May gitawag ferulic acid, gallic acid, picomaric acid, caffeic acid. All of these antioxidant, anong ginaublasin ni? It protects your cell in three ways. Antioxidant, amunin ko ba? Hindi lang DNA ang ginaprotektahan sa antioxidant. Even vital proteins are affected by oxidative stress inside the cell. Pero ang pinakanami ganyan nga amlig sa D3Bio regarding cell protection is the protection of your lipid layer. Ginmayara sa gallic acid, ferulic acid that protects from peroxidation that basically maintains the integrity of your cell membrane para hindi dali-dali masudlan sang kagaw kag sa mga iban nga material. So diin ka pa, ma'am, sir, kung gusto ka mag-ayo, kontra trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, mag-D3Bio ka lang. Isang kagat sa D3Bio, hilanat. Tapat.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Mil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Mil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko! Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
2: What?
1: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko! Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susunod, mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto! Rumbuhan sa Kalisingko! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Matanda na yun. Kung dito lang sa Kalisingko, sigurado, wala may balay di matabo siya. Siya pang gugan. Gugan na dito siya. Kaya mo na lang. Babalik din yun.
2: Baka bala hindi na.
1: Imposible yun na hindi siya makabalik.
2: Basta Tito Pandaya. Pero kung wala pa siya kabalik, tutulungan mo ako pangitain ta siya?
1: Huwag na natin hanapin. I-post na lang natin sa Facebook para mabilis.
2: Hala! Ang saya-saya sa Jai, no?

0: Boy Ramon!
1: Yes, Boss Rocket!
0: Grabe ang problema sumong sa Pilipinas, no? Grabe ang krisis, no?
2: Ah, oo, Boss. Eh, grabe nagijaya, Boss.
0: Tiayhan ang impeachment ni Sara Duterte. Amo nang solusyon sa mga problema, ta? Sabanta ko amo nang nakita sang Administrasyong Marcos nga dapat i-impeach si VP Sara tungod amo nang solusyon sa krisis.
2: Para sa akon, Boss, do kalayo mo na nga solusyon eh.
0: O tikon kalayo nga amo nang ginauna nila, hao.
2: Ay, ang bota sa mga sutab ngayon na, Boss. Kadamos ang problema to, pero impeachment ang ginatupang nila, ya?
0: Amo na gani, nga base amo nang nakita nga mangin solusyon sa problema sang pag-usmod sa nga ato nasyon.
2: Do may punto ka, Boss, no?
0: O, puwing sarabla, ho.
2: O.
0: Wala pa ganin natapos ang investigasyon sa flood control ka mga ghost projects. Doon nadula man lang itong isyo. Tapos sila yaga salasala, gid sila sa impeachment.
2: Doon mabalaan mo gid gani, Boss, nga away niya politika? Kung hindi ka kalyado, kontra ka. Pero kung kalyado ka, di paldo kay.
0: Nan, amo na ang matutuod nga problema sa nasyon ta, Boy Ramon.
2: Sakto ka gid, Boss. Kagabi mo, Boss. Nagsakit pagida?
0: Oh, may sakit pagida. Oh. Anong sakit daw?
2: May sakit pagid, Boss.
0: Oh.
2: Kaya nga, kita yung mga pigado mag-ubra, minimum wage lang yan.
0: Oho.
2: Pero kung ang mga congressman kag senador naton, kadalag ko sa ilang swildo. Kagdalag ko pagid ang ilang makwa sa mga proyekto.
0: Ah, sige lang ah. Pila kadlaw kilata ng mga kawatan ng senador kag congressman ah. Kag!
2: Oh,
0: pakamayuhon man ang mga mayo nga congressman kag mga senador.
2: Ay,
0: ang mga mayo lang ah.
2: Ay, sa bagay, Boss, hindi man tanan ah. Pero to, laban-laban din sila yan.
0: At isa dyan sa jagin din ah.

Ay, dumano na gid ko nga mapalaya si Inday Saray sa iyang pwesto. Agud nga mas tawhay ang akon nga paminsaron. Nay. Siya lang daan ang gapasabad-sabad sa akon nga pinsar eh. Kay base bala hindi siya mapalin sa pwesto blahaw. Kagsungayo niya ko sa 2028 kung siya naman ang magpresidente. Abo nga dapat sa labing madali nga panahon. Planuan ni Mayo ni Congressman Bunjing De sa Dalum Balay kag si Senator Tito Sutab sa Babaw Balay. Sila dapat nga duwa mabinuligay. Agud nga mapanas na sa amon alagyan ang Inday Saray nga ina. Man kun ako lang ya Japon ang magpungko o kun ang akon mga kaalyado ti tiba-tiba gid kami ya. Pirmi gid ko niya paldo. Pagwa lang nga pagwa sa kabansang nasyon kag irikta sa amon nga mga panimalay. Amo na nga dapat sa subong pa lang hindi na pagatagan higayon si Inday Saray nga makabatak pa. Dapat subong, dugmukon na siya. Agod niyang akon mga sutab nga sakop, happy-happy lang. Tungod sa paldo-paldo nga malita. Sa dyan-dyan-dyan, no?

0: May gabongkoy? Kadasig lang ah. Tapos natada yung drawing niya?
1: Taas na yung IQ mo. Kasi sa pamig, wala pa yung kambal si Mamburak Day. Kabalo na di isang imunta dayon.
0: Sansaw lang niya sa ito niya, Meg. Paunahon talang sila, Meg. Paunahon talang sila present sa ngilang drawing, Meg.
1: Akong second to the last, Meg. Ikaw ang pinaka-last, Meg.
0: Ano pa, be? Pabilibon to sila, Meg. Pabilibon ta mga classmates ta. Kag si Mamburak Day.
1: Mga tikalon sa mga classmates, tabing na, oh.
0: Astala na sa stinik, kaya, Meg. Meg, kita ya Japon nang may hawak sang bit. Mag-amula na ilang abilidad niya, Meg. Wala na yung katungan siya to niya.
1: Ano pa, Meg? Kita pa ya? Mga baskog tayo kag-alam pa.
0: Ano pa, be? You know mo na. You say you pa.
1: Sige sa China.

0: 3, Bio. Gali ka kabala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, tiyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit. Kitsang ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilana, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalin Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
7: Dr. Pinoy Squalin Capsule, protection sa mga balatian.
9: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
12: Makakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
15: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, galginhungud, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Galginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops. Ang Eye Care Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift! OT! Breadwinner!
20: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
22: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
23: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
24: Drink responsibly.
25: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
26: Happy!
27: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
28: Playtime Entertainment. Born for happiness.
29: Playtime Entertainment. Born for happiness.
30: Unsa ang ambisyon nimo?
31: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-isip.

0: Budat, palapit di blana eh.
1: Ano yun na, butabgo?
0: Siling mo to. Lapit na lang mayuhan sinuli, ha?
1: Kay, okay, na paglantaw ko siya daw, okay naman to siya.
0: Ano nga okay man? Naglala, nagid siya. Kabalo ka kun nga, ha?
1: Wala akong kabalo. Kay kung kabalo ko, hindi na ako mamangkot sa imo. Ano to, oh?
0: Ang bag-ubla bakal nga rice cooker?
1: Ginanoya, ginbaligya.
0: Wala, ha? Pamati, blanay. Nugay, anay sa mulak, bala.
1: Sige, ano to, oh?
0: Ginkwayang rice cooker, kagindala sa igat baybay. Tapos ginsudla niya sang balas. Kag... Ging butangan niya sa tubig dagat.
1: Ano?
0: Matig-ang siya kuno.
1: Animal, good ba?
0: Di, amo nang ambal mo nga mat-amat na siya ganormal. Daw galala na ton.
1: Abi ko gani kuno, okay na to siya kaina.
0: Basi kong gabot-abot lang eh.
1: Puluntuan, maningadaan, sinuli kon ka isa eh.
0: Abi, ikaw to punto sa iya kung mapuntuhan mo siya. Nga maayong pamisaro niya.
1: Ay! Ina kon matahimingan eh.
0: Ah, kaya mo na ah! Kido, amo-amo man lang kamo nga duwa.
1: Amo-amo kami nga duwa, sobra ka naman niya. Masobra yung sinuli eh. Binuang, naginayang iya ya.
0: Bao, kabay lang galing hindi mo masunod ang iya paggabuang.
1: Sadya, gini no.

0: Daddy, ikaw man to yang naputo?
1: Amo na gani nga ginhambal ko si mo para nga mapaandaman ka man.
0: Eh, wala naman kuya pagkaputo, Dad.
1: Aba?
0: Oo, Dad. Wala na kuya pagkaputo. Kiti, puto naman kuya nga daan mo.
1: Sa bagay, no?
0: Ako, ya, Dad. Wala na pagkaputo. Kag may tsansa pa kuya nga makaginan siya.
1: Hindi ka lang magpariya sa akon nga naubos ang kwarta tungod sa politika.
0: Sa tuod lang balaya, Dad. Wala sa politika na ubos ang kwarta mo.
1: Sa diin man gali.
0: Sa pagpainto mo sa mga tao, Dad. E nga, ah. Deo-deawon ka lang sa tao sa una. Nanamian ka man.
1: Jupiter?
0: Abi mo, tutuod ginang pagdayo nila si mo. Gali, kay paminto lang to.
1: Kukwana, nagligad naman to.
0: Nagligad gani. Pero ginapadumdum ko lang si mo. Agod hindi na bala masulit pa hao.
1: Oo na.
0: Hindi to hindi pag-intra mo sa politika dahil nga naputo ka. Kundi sa pagpainto mo sa tao. Nga bulabulahon ka lang nila. Daw na namian ka man dayon.
1: Oo na gani.
0: Pagtalikod mo gali, ya? Ilibakon ka man nila dayon.
1: Tama na ina, hindi na pag-ipadumdong basakon. Karon hindi nakapagatagan kwarta nga ipang chicks mo.
0: Ate yung to, tadayon na da.
1: Inaiya, sadya-sadya ino.

0: Tapos ka na yan ng drawing, dyan laba?
1: Wala ba, toto dako, botkon? Do kaya ko yung adaan pa drawing on? Kagina nami-nami ko giniya.
0: Ay, gali ka? Ang oo gali, sa diinto nakadtong duwa ka sutabman?
1: Sino?
0: Sino pa be? Kundi si Kulatoy kag si Bungkoy eh.
1: Ay, gali ka?
0: Nagwato sila oh. Ambot na ganito sila nga duwa man.
1: Basin ang sutab eh. Kasiling mo man mga sutab sila, hindi bala? Tapos sila gurudayon nga duwa drawing eh.
0: Pasi? Pasigin palagpatan lang nila eh.
1: Mabalaan ta lang nakaroon na. Mag-present man ta sa ito nga.
0: Kani man, galing. Budlay to sila ya. Kadlawan gali kay gapanginit sila.
1: Gusto na nila lang makadlaw ya.
0: Wah, mga sutab gidyan no?
1: Wah!

sundan pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Michael Tabaki Jr. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kagintistingan. Wala git ko nagbatsyag asin. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, agad ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpute, agad ako nga panit. Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
5: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos, alay ang akon nga malikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalin Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
4: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusin nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalin Capsule. Subong na!
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift!
8: OT!
9: Breadwinner!
8: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
10: Drink responsibly.
8: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
11: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
12: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: Happy!
15: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: It's the best part of the day.

0: Trip mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako, ayaw na ko uy, sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag

0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit, pijakatama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
0: akong tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una, hindi

0: Kundi isang akon nga pani may yara ini isang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo nga ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DGX Beauty Cell sa mga butika.
2: Oxygen gidlang ang pinaka vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Kinabatiyag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga, tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiyag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, kagamulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiyagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil niyo. Wala na dayon.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
5: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
4: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
6: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
7: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
16: Drink responsibly.
15: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Happy!
21: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Unsa ang ambisyon nimo?
25: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

beat. That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Gentry, Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kitsa
0: ako tutunan. Salamat
1: sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si Jomer. Gatumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio.
7: ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Pamakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
15: Ang atong topic subong sa D3 Bio. Ano bala ang long-term COVID? Kag ano bala mabulig ni D3 Bio para may iwasan mo ang ginatawag nga long-term COVID?
16: Last year, iba nga experience nga COVID. Ako na-experience yan, Sir Boy.
15: Umpawan
16: ako, pero almost a month, ang palangapoy, di madula. Kung lang taon mo ang statistics, ang mild or moderate nga COVID infection, gaad laga na 14 days. Pero tingala ka after 14 days, lain pa imo pamatsyag. So, kung lang taon mo, no, 36% ang COVID patient naga-experience ang gitawag post-COVID syndrome. Nablang batsyagon right after sa imong akuan infection. Kung itest mo ni Slasher Boy, negative.
15: Negative na.
16: Why
15: na
16: pero na. Ang pamatsyagan, daw positive pa Japon. Lain. Sa nakainom ko ni Tribayo, Sir Boy,
15: ibang effect.
16: Effect yan. Di kaya ka batsyag sa mga post-COVID symptoms. Sa sininga tuig, iba naman ang epekto. Tungod kay nakabalon ako sa ano, sa sikrito, before and after grabe inom sang ano sang D3 Bio, Sir Boy, nadula na natong mga post COVID symptoms like fatigue. Correct. After 2 to 3 days dula na. Brain fog, kisa imo nga heart palpitation. Ang malain nga epekto pagid sa post COVID symptoms, Sir Boy, kining depression or anxiety
15: kul baan
16: ka mo sakit ulo, palnakit sa lawas. Pero kung nakainom ka D3 Bio, kaya gid ya ma buligan ining gitawag mga post COVID symptoms.
7: D3 Bio.
17: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
14: Mabakat sa mga butika.
7: D3 Bio.
15: Correcto. So we have a two-way protection in D3 Bio. COVID has a multi-organ effect. Apektuhan yung imo heart, imo lungs, imo kidney, and skin and brain. Ano ang proof nga grabe gid ang giras during sa imo lawas during COVID? Kay may ginatawag ka blood clot. Dinalin ang blood clot na. Dinalin ang bleeding na. Mga patay na nga tissues nga way tanilabot. Why ganita nilabot? Galing nag-overreact ang imo immune system. That's why extensive ang damage sa imo lawas. That's why mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, gapadamo man sa atom probiotics. Specifically, two kinds of probiotics ang gadamo. Lactobacilli and Bifidobacterium. Ano ba na ang ginahimo sini sa mga good bacteria nga ini?
7: D3 Bio.
15: Ini sila, gina-lower nila ang risk sa imo COVID hangover or long-term COVID. Kaya ini sila may mga antiviral and of course may anti-inflammatory effects sila. Di si D3 Bio ni ang kapadamo sila. That's why mag D3 Bio kagid after kan mag-ayo gapon. Sige ha, Dr. Ramil.
16: So, pag pala inom ka D3 Bio, ang medium chain triglycerides, gina-improve niya ang magnesium kag potassium sa imo nga tinai, no? Once nga ini nga mga electrolyte minerals
7: D3 Bio.
16: Ara da, gina-prevent niya ang gitawag irregular nga impulse sa imong heart causing arrhythmias or heart palpitation tungod sa gitawag post-COVID syndrome. Normal na ya. Pero kung bastante ka kwan, bastante ka magnesium kag potassium, kay gina-control, gina-panami ang absorption sa ang D3 Bio, hindi mo na mabatsyagan sa gitawag post-COVID symptoms or ining mga syndrome. Kaya kang nakanami sa D3 Bio, tungod sa iyang MCT or medium chain triglycerides, ang ketones, hindi lang siling nga ma-provide sa energy sa imong brain. Pero, ginabalansin niya ang GABA kag glutamate levels para nga ma-prevent ang itoag brain fog. Ano galing brain fog, Sir Boy? Daw,
15: di ka pa minsan mayo, do?
16: Wala ka focus.
15: Wala ka focus. Pigaw ang imo retention, pigaw imo attention span, amo ng brain fog.
16: Kaya nakanami, ang D3 Bio, may paaman nga antioxidants. Garlic acid, kag ining gitawag ferulic, ginatreat niya ang mga palangapoy sa kalawasan, Sir Boy, para i-counteract ining mga gitawag inflammation. So, hindi lang sila nga, wala na ko ilanat, tapos na ko COVID, din ako mag-inom D3 Bio. No. Sige ang inom. Kaya nga man, adlaw-adlaw, permente galibot ang kagaw. Adlaw-adlaw, minuto-minuto, gasulod ang kagaw sa lawas naton.
7: D3 Bio!
18: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, nagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
14: Mabakas mga butika.
7: D3 Bio! D3 Bio! Health News!

0: radyo ko.
1: Kampyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag-issue. 11 Mbps. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo na may punto.
1: 11 Mbps.
2: Iniang
1: 11 Mbps.

0: Good morning! Mayong aga naman sa atong sining mga KK5! How are you today? Today is Friday and this is the 5th day of the month of June. June 5 na kita. Kamusta ang inyo sining bulan sang Hunyo da? Welcome na sa inyo palatuntunan ang 11 Mbps. Subo nga aga, damo kita natalana nga pagdalon sa inyo nga mga balita. But in the very first place, aton nga talakayon ining panghitabo karon sa aton nasyon. Ang indi naton maintindihan nga dalagan sang pamulitika diri sa Pilipinas. While kadam-an sa aton mga kautura nagasiling baida, kung sino man na da iyang magpungko da, kung sino masunod da nga presidente, kung sino man ang nagauyat sa poder da, amo manigyapo ng kabuhi ta? Why mani pagbago? Pawai lang da sila? Pero, kita bilang Pilipino, kita bilang pumuluyo sang aton dutang natawhan nga Pilipinas, may obligasyon kita. May obligasyon kita nga hibaluon kun ano ang dalagan sang aton nasyon, kun diin bala kita puluton pag-abot sang adlaw. Sa karon nga panahon, duha lang kabagay ang dapat naton nga binagbinagon, and kun diin kita nga parte sina. Ikaw bala isa ka Pilipino nga nagagamit sang utok mo? Or ikaw bala isa ka Pilipino nga ginapamatian lang ang dikta sang balatiagon mo? It is between brain and the heart. Ang utok kag ang kurason. Di kalabanan sa mga Pilipino kuno ang nagahari kuno subong balatiagon, idi na paminsaron. Kay kun paminsaron, dapat i-adapt ni mong sistema sa ginatawag nga critical thinking. Critical thinking nga nagapamati ka pero nag-a-analyze ka. Hindi mo pagbatunon kung anong nabatian mong istorya, hook, line, and sinker. Na kung ano na lang dira nga patalang, kung ano nga propagandang mabatian mo, batunon mo na lang na. Amo na gali, patihan mo dayon. You should not believe everything that you will hear and you've heard. Hindi mo pwede patihan ang tanan. Kaya sa karon nga panahon, especially sa presence ang social media, kadamo sa mga tao nga ginahiluan ang aton paminsaron. So therefore, pili ka. Ikaw bala isa ka Pilipino nga nagagamit sang imo paminsaron? O kung ikaw bala isa ka Pilipino nga nagapamati lang sa pitik sang imo balatiagon, kay paagi sina imo binagbinag. Kung bala ining nagakatabo sa Pilipinas, subong dapat mo pa nga intindihon, o kung hindi na, ask yourself. As Filipinos, we must ask ourselves, bulag bala ako? Kung hindi ka bulag, pwes, muglatang mata mo, pangitaa ang kamaturan. Hindi lang magpati-pati dayon, kundi kung anong kamaturan, amu ina ang imo pangitaon. Second, bungol ka bala? Bungol ka bala nga kadamo nasang imo nabatian, daw wala lang ya sa imo? And third, hindi ka man siguro apa nga kung may nabalaan ka, kag napatihan mo nga matuod, kag napatihan mo, kag kumbinsido ka nga amoy ng kamaturan, maghipos-hipos ka na lang. We must do our share para sa Pilipinas. Initanan, himuon naton, hindi kay kung sinong nagdikta nga politiko nga, oy, rally ka mo! Dalagan taman dayon kag magbitbit sa mga placards. O may politiko na nagsiling, oy, may tagtaganay ka ron. Ah, ito ka man to dahil naglinya. You are not using your brain. You are not using a critical thinking. because critical thinking dictates that what you see, what you hear, you should analyze before making any conclusion. Ginapinsar mo anay antes mo patihan. Kun sa panday pa, planuhon antes pa paon. Idi bala? Amo ina ang dapat i-adapt naton nga sistema karon sa aton kaugalingon. As Filipinos, if you love the Philippines, you have to show care to fellow Filipinos. Subong aga. Magadala kita karon sa inyo sang update ti Baloon ta karon kay ban ang Malacañang kunog ing kilala nila iya nga Senate President si Win Gatchalian. Hindi sila kay Alan Peter Cayetano. Di si Alan Peter Cayetano kapon aragi diya sa kanya sa hearing sang Blue Ribbon Committee na naga-insister nga ang ila Blue Ribbon Committee amo to ang matuntun nga Blue Ribbon Committee. Kakulang sang classrooms padayon nga ginaproblema karon sang Department of Education diri sa Negros Island Region. Ano ini do kasubo man nga balita? Lesyem Christian School ipasira sang Department of Education. Kita kuno or income sa mga vendors sa Bacolod Chicken Inasal naglabot kuno sa masubra 3 million pesos. Motorcycle rider patay matapos nabungguan ang ido. Pagkabunggo sa ido, natumba ang motor, nalampos kuno ang ulo sang rider. Babae nga naga-grocery,
1: la-la-la-la-la,
0: gakanta-kanta pa siya. Nagapili siya sa mga grocery items, nagatungtong, nagabutang ini sa cart. Ay naano, kuno nga sistema, nga samtang naga-grocery sa iya, gapangwa siya sa grocery nga baklo niya, may naga-idea man nga makuha ang wallet niya. Presyo sang baboy sa hinigaran nagnubo. Law of supply and demand. Kung nadamo demand, kag iwat ang supply, mamahal gid na. Pero subong ko no, damo supply, pero kadyutay ko no sang demand. That's why nagnubo ini sa 280 pesos a kilo. Hanging bridge sa Barangay Carolan, Kabankaran, ginbisita ni Secretary Gatchalian. Pila ini sa mga bagay, mga balita ang aton pagkadalon sa inyo. But meantime, unahon naton sa pag-check. Si KK5 Sunshine Lacson may angot sa mga latest nga mga balita na natipon niya sa newsroom. Salamat gid sa aton sini nga mga KK5 nga padayon nga nagaupod sa aton. Padayon nga nagapadala sa inyo sini nga mga mensahe. Good morning lang sa inyo tanan. Mayong aga sa kay Kim Arizon Flores, Sally Almension, salamat gid. Juni Ohano, Jonah Dugaduga, Merlita Malvas sang handumanan, ara naman nagatutok naman sa aton nga pagpangalagad, Leonardo Relos. Ara na. I-check naton sa sininga tinion ang balita nga natipon ni KK5 Sunshine Lacson.
2: KK5 News FM Live Report.
0: KK5 Shine, good morning.
3: Yes, KK5 Elmer, good morning. Nagapati si Senator Erwin Tulfo nga politically motivated ining mga allegasyon sang Jesse Ochoa ka mga anay miyembro sang Marines sabihin patigayon nga hearing from Senate Blue Ribbon Committee kahapon na adlaw sa idalong sa pagpamuno ni Senator Pia Cayetano. Suno kay Tulfo, nag-monitor siya sa hapon sa ginpatigayon nga hearing kag ang reaksyon niya was nahabot siya samta nagalantaw kag nagapamati sa mga allegations. And din palayag man ni Senator Tulfo nga sila niya nagakalingaw po sa ila no, samtang ginapatigayon ang investigasyon. Wala siya sang kaaking, wala sang kaugot no, samtang nag-monitor sa investigation or sa Senate investigation kahapon. Pero ginklaro niya dere na sila niya hindi porke nga wala ko nagapangaking, mapasugot na lang ko sa ginhimo nila kahapon nga siling nila kuno nagbaton ako sa minaleta nga kwarta. Nga ang nag-deliver mismo ang mga miyembro or ang mga ex-marines. Siling niya, siyempre, naghahanda man ko sa pagpasaka sang kaso. And grabe ang pagpanghangkat man ni Senator Erwin Tulfo sa mga ex-marines nga sila niya dapat magpresentar sila sa ebidensya. Kag sila niya dapat ipasaka ni nila ang ilang mga akusasyon sa akon, ang ilang mga aligasyon sa akon sa Office of the Ombudsman. Wala pa kita ang information kung ano nga kaso no, ang ipasaka ni Senator Erwin Tulfo, and we will wait for that. No?
0: Shine?
3: And kahapon bala, kay 5 Elmer, ang siling ni Palas, Under Secretary
0: Claire Castro,
3: ang ila yung gina-acknowledge subong ang liderato ni Senator Sherwin Gatchalian. Oo. Siling niya kung ano man niya ang kung ano man niya ang i-relay doon isang ni Senator Gatchalian no, sa Malacanang, amo na iya ang version na i-acknowledge isang Malacanang.
0: Shine? Oh,
3: yes, sir.
0: Going back sa kay Erwin Tulfo, ngambal niya nga kung ano kuno may reklamo kontra sa iya ipagi sa ombudsman. Di ang ombudsman, hawak man nilang ombudsman.
3: Basta mo nang hambal ya. At kanami, no, kay may ginabantayan kita everyday.
0: Okay. Pero, kay kung makadto ta sa ombudsman, ti si Rimulya nga daan, kabaluta naman sa kolor ni Rimulya. Kag kung ang tawo gani, may ara balatyagon, kag ang balatyagon niya ginagamit niya, may pinili na siya nga mga tawo nga palangga niya. Now, ining mga upo naga ginaaligar nga nagasimpatiya kay Marcos, palangga na yan ni Rimulya.
3: Sabi mo, kahapon sa K5L firm, while we were monitoring na nagkatapo sa Senado kahapon, investigation sa just so sa mga mati. Sili ko tani, naghuna-huna man sila because they were accusing the minority bloc, no? Ang grupo ni Tito Soto, nga, di, amo na yung mga kaalyado sa mga tanipalakanyang, But may isa ka ginpalayag last week or 2 weeks ago, si Secretary Boyeng Rimulya sa Office of the Ombudsman, na nagapreparar sila sa isa ka, well, ang term kaya nga ginagamit, bonggang-bonggang kaso against Martin Romualdez. Bangod sining eskandalo.
0: Dito sa San Opa man nila ginambal nga may big fish. Hasta subong, wala man ang fish.
3: Wala. Basta mo nang ginpalayag niya. Kaya mo nang ginakulat-kulat ta. Actually, wala niya ginhambal eh. Wala ginhambal specifically ni Ombudsman Rimulya kung ano nga kaso. Niya, first time ini nga may isa mataas na opisyal sa gobyerno sa Pilipinas na pasakaan sa amuning nga kaso. pero repairing again.
0: Oo, pero ako, Shine, amot ko mapati kasi ni may duwa ko ka-observation kahapon bala sa kalawig sang ilang mga testimonya, duwa lang observation ko nga nagsipiat sila sang intawag nila si De Lima nga congresswoman. Kag kuno upod si De Lima sa mga meeting upod sa mga congressmen. Tisiling ko that time si De Lima hindi pa man congresswoman, kag wala pa to dinahom-dahom nga ma-congresswoman siya. Paano siya ginapatawag para mag-meeting, abi? Sa mga congressman. Tapos, aring ikadua, ginaligar nila nga nagdulong sila kwarta sa kay Tito Soto, pero si Tito Soto, hindi senador that time. 2022, nag-graduate siya sa Senado. 2025, nagpapili siya liwat. So, in other words, during that time when the deliveries allegedly happened, he was not Senator of the Republic of the Philippines. And yes, may ginambal siya. Nasiling niya, may staff ako kasi sabi ng mga 18 Marines na yung tumanggap daw ng pera, ng malimaletang pera na inihatid sa akin, ay ang staff ko daw na si Mark. Siling ni Tito Soto, oo, may Mark ako na executive assistant. Pero si Mark namatay noong 2016.
3: Ang una nga, ang reaksyon sa hapon sa publiko, kwan eh. Kunga, kaga, may mga nagasiling man nga ang hearing kahapon, it was not merely para imbestigahan, no, ang 18 Marines, kundi para itumok ang mga ara sa minority bloc. Anyway, we'll continue to monitor this. By the way, may information kita, no? Amunin siguro ang isa pagin.
0: Oo.
3: Kung pila na naman ang ipatuman ng price adjustment sa presyo sa diesel.
0: Masaka naman?
3: Dumas interesante na lang niya para sa akon. Mukhang doon kagarot, gida sa ilan.
0: Oh, pero masaka naman ang presyo sang diesel?
3: Oo, diesel ko. Masaka naman.
0: Ahay.
3: Dumas
0: na to. Dumas na 9 pesos. Ahay. Ibaligya na lang ng imo nga diesel-powered. Ano na nga, kwan? Tesla?
3: Masakas na lang ko. Kasi ito na lupa na karoon ng mamit lang mo. Nagmag-party sila. Report ni Kansano Sender ni si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita o servisyo publiko ang Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Ay kasadya, tuod na ginambal ni K5 Shine. Nga sa sining nga panahon, siling ko gani, hindi ta na mabalaan kundi nang matuod diri. Kay man, everyone is engaged in propaganda. Klaro ginaiya nga propaganda ini. Ang propaganda ginahimo ina purposely duha ang objective sang propaganda. One is to promote, the other is to destroy. Amo na ang propaganda. That's why may ginatawag nga black propaganda. Ang propaganda that is aimed to destroy the reputation, the name of anybody. That is black propaganda. Di karon puro propaganda ang kwanta, hindi tama. Kinanglan ta critical thinking. Kita nga mga Pinoy, although nga ti paano abing kadamo man sa Pinoy nga daw why na critical thinking mo. Pero itry naton, tingwaan naton, para nga mabalad tagid ang kamaturan, hindi ta dali-dali magpati. Kay mabudlay bala nga patihan ta, kag sa uli hinulsulan ta. Hindi bala nga sang una, gina-insist nyo gid gani, nga si Bongbong is the best president. Was the best candidate during the presidential election. Di karon, iban sa inyo nagasinggit naman nga the worst president is Bongbong Marcos. Kay nagpadala dayon sa Balatyagon without using critical thinking. Isubong, hindi na ito magdali-dali-dali-daan. basi ginahampangan ta sa mga politiko. Basi, ay tuod gid man, hampangan ta nila, do kwanta bala? Ano ganining hampang tubla sa una nga latulato? Ano ko? Latulato? Nga, sige, kahampang-hampang, amun ako, halaga, wanang nasagad, bunggo anay ng bula, amun ako. Ti, amun ang guwata, hasta nga mabunol na lang mga utok ta, sang ha, lain-lain nga mga istorya nga mabatian naton. But we have our obligation to ourselves and to the community and the country. Nga dapat planuhon naton antes pa paon. Right? Ay, good morning gid sa kay Leonardo Rilos, Johnny Ohano, ariman si Albert Iscanyan. Good morning lang kuno da kay Sister Marhen and family sa Lopez Village, Kamingawan, Barangay Estefania, and kay Tinena Marhen of Hong Kong. Romar Duran, kaupo naman naton, Roda Angeles Knight, good morning. Manang Richel Domingo, mayong agaman sa kay uy taga Himamaylan. Loey Domingo, good morning. Delia Silvano. Elinel Alulon. Salamat gid ha.

0: katapusan, tiambot sa ano pa na matapos, kay ang pundo para sa mga school buildings, ara man, pero galing, igo marilis, kag magamit, guba naman ang iban ng mga building. Nagpatindog kasang bago, guba naman ang daan. So, cycle lang. Sulit. Dawala gid sang isabla kasi nga one approach. Kung ako presidente, simple lang yan mo. Hindi ko yan magpadamo pa kung anong istorya. Ining atuig. Anong katuig mo? Ang pagka-presidente, ining atuig. Ubuson pa ang kakulang sang classrooms. Planuhida. Ihatag sa kundi. Ang aton nga budget, unahon ta ang classrooms. Para masulbar na dayon. Pagkatapos ang classrooms, sunod na tuig. Ang aton budget, Department of Health. Ang mga hospital da, kayo ha. Ano nga mga lugar da, tindugan, patindugan ta hospital. So that every year of your administration, you are addressing even just a problem. Bisan isa na lang ka problema, ginsabat mo para may solusyon man bala. Hindi kay ang problema, hala, sulit-sulit, kabalik-balik lang, kabalik-balik. Katalaka man ay, kakapoy man ay. Because ang aton gobyerno naanad. Naanad sila nga ang problema do kasubo sang Pilipinas kun wala sang problema. Kag kun wala sang problema, da wala pa maagi nga makapangurakot sila. That's why they allow problems to stay. Ginatugutan nila nga ang problema magapawilin, magapadayon lang. Kaya man, kung may problema, may kurakot. See? I-check naton si KK5 Michelle Patino. May angot sining problema sa classrooms. Kay to my mind, may amo na nga klase presidente. Siguro bisan isa lang ka problema every year, may ma-address siya. Siguro katawahay na sang Pilipinas subong after 20 years, 20 man ka problema ang na-address. Hindi bala? Ariho, ang problema sang Department of Education, NIR, sa kakulang sang classrooms.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Michelle, maayong aga.
2: Okay, sir, well, good morning. Good morning man sa mga tagpulamati sa programang 11 Mbps. Okay, Sir Elmer, ang enrollment kag ang Brigada Eskwela last day na subong June 5 sa mga tuig. Kag si Dokadamo naman sa may nakita nga nagpa-enroll pang ginahulat pa nato ng data ya sang DepEd sa final na bala ka kay Sir Elmer. Gusto nga si mabalaan ta kung bala may aras ang pagsaka o kung pagganubo sa mga nagpa-enroll karon nga tuig. But nevertheless, kay Sir Elmer, ang isa sa ginalantaw na tondri na pagbukas ng klase, ining comfort mula sa mga kabataan kung sabihin nga sila ang makatuon sa maayo man nga kahintangan, kumbaga makapungko sila sa tadlong well-ventilated ng mga classrooms kag manami ang airflow kay Five Elmer. But isa sa ginalantaw sa DepEd sa karon ang mangin isa sa ilang major problem ining mga kakulangon sa classrooms bala kay Five Elmer. Kaya base sa ginpagwa yung data sa DepEd Negros Island Region, kapin 4,580 ka mga classrooms pa ang kulang sa bilog na rehiyon kay Five Elmer. Mag-tiling ka nga kapin 5,000 ka mga classrooms, daw medyo madamo pa ni kay Five Elmer. Kasi isa sa ginalantaw sa karunila diri ang comfort sa mga kabataan din pong dasok ang mga kabataan ni Iban. It is tendency kung kulang ang classroom, ma-over ang kabataan sa sulod siyang isa ka hulot-bulutuan o kung na ining classroom. Si ang comfort na ano naman ma-suffer naman si Kaysa Dalmer ang mga kabataan kasi din and ang learning, kumbaga kung damo bi ang

0: para estudyante sa Tulosan Isaka Section, daw hindi nila magkaramaal at time sa K5 Almer. Now, isa ini sa ginalantaw manos ang DepEd nga tanig mahataga na solusyon bangod nga hindi man ang iban wala ka kaysa Almer, hindi man bisala sang bulutuan natabo ng mga bagyo tinalikdan nga tuig. Isa diri ang rason kung nga ang damo kulang karon nga classroom kasi ang iban nga classroom sa nagkalaguba man apisar nga tiginhimo ini evacuation center sa iban nga mga lugar ang iban nagkalaguba budya ka kay 5 Elmer. Now one thing nga ginalantaw diri no sang aton nga director sang DepEd nga si Dr. Ramir Oitico ang pagpalabot sa isa sa solusyon ng pagpalabot ini sa aton nga DepEd Secretary Sunny Angara tag matingwaan nga masolusyonan ini kay K5 Elmer ang problema diri isang budget naman eh. Kung baga ang solusyon ng paglatag sa problema ang solusyon ara na pero ang budgeting do amoning pisaga cost ang delay kay K5 Elmer kag din coordinate man ni actually no sa aton nga director sang DepEd through LGU so, nga sila na lang ang magbuligay kag ang DepEd man mismo na sila ang magpanguna para nga madasig magpatindog o kung magpakayo sa nagkalaguba ng mga classrooms kay K5 Elmer. Pahayag din isang DepEd abi ilagid ni sa karon nga tingwaan sa K5 Elmer kay kumbaga ang DepEd limitado lang kumbaga ang ilaman pwede mahimo diri kay K5 Elmer kag nagpakigangot sila sa LGU pipila ka mga non-government agencies ang mga stakeholders ang sa ka mga eskwelahan ang naghatag man sang bulig kag ti isa karon ginalantaw nga ti mahaganhagan ining kapin 5,000 madugang dugangan ang classrooms by the middle of the school year to kay Sadalmer. So muna kabay nga ti mahatagan man sang pagtamod ini no sang national agudto nga hindi man matamaan ang aton mga kabataan na but nevertheless ginahulat pa no ang pahayag o statement sa sang DepEd NIR may angot sini umaga diin na ni bala kay Sadalmer asta ko na palabot na gid man ni sa national ano ang sabat sa isang aton nga DepEd secretary kag ang dugang pagid naton nga balita regarding sa pagbukas ng klase dugangan ta pagid ni once malabot na naton ang DepEd NIR kay K5 Elmer regarding naman niya sa data no sang mga nagpa-enroll nga mga estudyante sini nga tuig kay K5 Elmer kag lantawon ta man kumbaga may ari sing progress ini kay K5 Elmer kay pilaman sa mga estudyante pinalikdan nga tuig ang kumbaga ang record bala sa mga nag-drop out kung nagululuntat i-compare sa kumbaga may pagbalik eskwela sa Cebu kasi personal natin nga kilalang iban sa naguntat sa tinalikdan nga tuig in the middle of the school year pati kabay pa no nga magsigisigi taas ya ang data sa mga estudyante nga gusto gid magtuon kag makatapos ang ilang pag eskwela kasi sa Dalmay.
1: Oho, pero din ko no sa region Abiti, tatlo ka probinsya o Occidental, Oriental, and Siquijor. Din gid nga probinsya kunong damo gid ya sang shortage of classroom.
0: Ang diri sa Occidental actually kay Quezon del Mar kasi especially sa south kasi sila ka mga bulutuan na nagkalaguba sang bakit sa
1: ilang. Okay. Oo.
0: Nga rason nga naging kulang ang classroom sa karon ang official data gid ang aton man pangayoon whether that ed and IR sa Quezon del Mar para ma-update naman ang aton mga kasaysay regarding sini.
1: Okay.
0: So sa Quezon del Mar nang aton balita nga madulong para sa programang 11 MBPS balita gikan sa provincial capital nga ginadulong naman sa aton sa kaaluan sang DTX 500. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Oy, good morning na gali sa kay Alan Di Asis, Gino Banhao Loro. Good morning. Dira sa Asyanda Isabel. Louie Domingo, good morning man sa Sitio San Antonio, Barangay Hilamunan, Kabankalan. Angelita Padilla, Delmar Delphine. Dira sa kuan lang ho ah, sa Batsuyan sa Singkang, ang Delmar's Batsuyan. Sila niya, dawala kapatihan sa Senado kag Kongreso, galingin ulo mo, maminsar lang ko kung sino ang matuod o kung sino ang nagabinuti. Tama. May tama ka. Amuna na subong, Liz Nott. Tama gid na, sir. Ang hambal mo. Ako wala na, kuya Amor kay Marcos. Critical na lang. Wala na thinking. Siling ni Roda, Angeles Night. And good morning man sa kay Kwan Ho, kay Veronica Delgado Recto. Of course, Romar Duran, Ray Sendico. Dira sa Barangay Tanawan, good morning. Good morning lang kuno sa kay Tatay Badong, si Dorifa. Nga nagapamati subong sa Kanturay, si Palay, halin kay John Duga-Duga. Si Alex Katakata, nagatutok naman subong. Susan Gillian, good morning. Bings Delphine, Angelita Padilla, from Tapi. Oy, taga Tapi. Jonathan Mangilimutan. Tating Divina Gracia Lancita. Kaduan aton si Kakay Five Wilson. Ano ning Lishem Christian Schoolman? Nga ipasira kuno sang Department of Education. Anong violation sining eskwelahan? Do ka budlay, no? Kimberly Miraflor, good morning lang ah. Ari ko di sa Dalumpaho sa Barangay Tangob, Biday Baylon Alpas, good morning. Inablang isira nilang po ang eskwelahan. Di paano to yung mga estudyante? Di na to yung makadto? Matransfer naman sila sa eskwelahan? Ano gid kadako sang violation sang school? O ba si inang school dugay naman nga wala na nagabaton sang estudyante? Therefore, na preparahan man ang pagsira, hindi kay gingulpi lang balang tao ang mga pumuluyo, gingulpi lang ang mga estudyante, di siyempre makibot na iya sila. Erwin Merck, good morning kay Maricon Mercano and Gina Purano. Raymond Halandoni, good noon sir, watching live sa Baes City. Uy, naunsa dong na naa ka man sa Baes dong. Lisod magbisaya da dong. Ah, si Raymond Halandoni. Kuhay na yung siguro got drive taxi. Okay, taxi driver ni si Raymond eh. Okay, ara na si Kakay Five Wilson. I-check natin, Brian Lacson, depende sa leaning mo ah. Pero puro may rason. Kung maka-BBM ka, may alibay. Kung maka-Duterte ka, may rason man. Jonaline Rondez Galila, good morning from Estefania. Angga, Sonsona, Inday Angga, love you on Inday Angga. Dira sa Purok Artisan, Barangay San Roque, Coronadal City. Mayong aga. Elvira Galagpat, good morning. Kulang ang classroom kay may ara gyapon nga kay 2-12. Oh, siling kakasun na. Di na to yung ilambal. Ay, ambot. Siling ni Jonah Duga-Duga. Mercy Flores, ari na. I-check naton karon ang ano ning estado sang Lisem. Dugay na ning wala estudyante. Kag nga ipasira ini. May anong bayulasyon? Aber sa report ni KK5 Wilson Villena.
2: KK5 News FM Live Report.
1: KK5 Wilson, good morning.
3: KK5 Marketing Confirmant sang Schools Division Superintendent no, sang Schools Division of Bacolod City o Condep at Bacolod nga si Dr. Dennis De Velos nga formal na sila rong nagpadala sang ila sining recommendation letter sa regional office sa DepEd inikasunod sa mga reklamo blas ang ginikana ni K5 Elmer sa mga kabataan nila na hindi makaproceed sa next nga grado K5 Elmer. Inibangod ang eskulahan nga ila sining gineskulahan K5 Elmer no nga private school ang ila sining main eskulahan actually dira sa may barangay Mansilinga sa siyudad sa Bacolod wala sang permit o wala sang permit to operate ini ang nasambit nga eskulahan kag amo ini ang Lesham Christian School sa bahay naman sa barangay Mansiringan, Kefet Elmer karon, tungod kay wala permit Kefet Elmer, waay isang LRN o kung learning reference number ini ang nasambit nga bulutuan kag hindi man ma-enroll sa LIS ni muning system sa DepEd kung sa training enroll mo ining LRN no, para may record ang bata Kefet Elmer. So sa 30 ka mga masobra 30 ka mga kabataan nga nagpa-enroll sa nasambit nga eskulahan, halos tanan sila Kefet Elmer, wala sang LRN kag sari-sari ini sa grade halin sa grade 1 tugtog sa grade 6.
1: Mm-hmm.
3: So mixed learners ini sila sa isa ka classroom, may ara labi tatlo ka grade 3, apat ka grade 4 or lima ka grade 5 eh, then ginatingo pina sila klase yan Kefet Elmer. So pinain lang gid nga problema dere kiti nagareklamo ang mga ginikanan kay Feb Elmer kay one thing na dan usik na sa tiyempo. Kaya nga aman, for example, di karon imo bata na graduate na sa grade 3, eh, supposedly grade 4 na siya sininga school year. So hindi makaproceed ang bata sa next nga grade kay ti wala sang papel gani nga ipakita ini eskulahan kay Feb Elmer.
1: Mm.
3: Ti bali na butang sa uyang, nabutang sa usik ang isa ka tuig nga ginggasto sa nga ginikanan sa libro, sa uniform, sa balon.
1: Mm.
3: Ang gasto man sa ginikanan isang syempo kay Pepe. So that's why nagalain ang mga ginikanan ano kag nagaplano git ini sila mag-file sa charges batok naman niya sa ining eskulahan. But ini naman niya si DepEd Bacolod, naghikot naman niya sa ila sining atikang, especially ang administrative case nga i-file nila no sa nasambit ng eskulahan. Kag aside sina no ang pinaka main gisubong anay nga ginatutukan sa DepEd is ang paghatag sa solusyon sining mga kabataan nga hindi makaproceed sa next na grado kay Sir Elmer. And one thing,
1: anong gina-offer anong gina-offer sina nga school, elementary or high school?
3: Actually, ang ining eskulahan kay Feb Elmer, halin preschool, no? To grade 6 ang ila sining gina-offer.
1: Okay.
3: So, damo ni siya, I mean, hindi magin sila kadamaan ang estudyante. Minimal man lang maisip man lang kay Feb Elmer, no? Kasi gatingob sila ganun sa isa kaklase kay Feb Elmer.
1: Mm-hmm.
3: But ang ambal sa DepEd, sa pag-interview natin kagapon sa New Government Center, no? Gin-confirm ni Dr. Dennis Develos, nga while ongoing ang proseso sa tanan ng mga papeles, no? Batok sinis eskulahan, kinanglan niya hingagawon anay nga maresolba ang problema sang kabataan niya kay Feb Elmer. So the DepEd will help to save the learners anay, so in the middle sang pagdasaka kaso sang paghiyo sang papel kinanglan niya hingagawon kay mga kabataan. And one option kay Feb Elmer is di ba mag-grade 3 na tani.
1: Mm-hmm.
3: So mabalik sila anay grade 2 kay Feb Elmer, enroll anay sila grade 2 and then kaana sa for a span of 1 month or 2 months at ang ginhatag nga bulan kay Feb Elmer, and then kandakan naman sila sa assessment test sa DepEd sa tagaan sila sa examination.
1: Mm-hmm.
3: Para ma-check kung na-fit sila na mag-proceed sa next nga grade kay Feb Elmer.
1: Don't, so, may aram na sistema. I just don't know, son, no, kung pwede ng sistema, balas ang ALS, Alternative Learning System, nga gina-evaluate ang bata kung ano fast learner or slow learner, kung anong level sang yasin nga learning capability.
3: Sakto na siya kay Feb Elmer, no? Amo na siya nga style man ang matabo. Bali assessment test in na siya.
1: Mm-hmm.
3: Nga ihatag sa mga kabataan kung kung agad ma-check kung fit sila to proceed sa next nga grade kay Feb Elmer. So amo man na siya to kaal sa mga nga style. Pero I don't know kung ano na siya specifically git ang kwan ang test nga ihatag sa ila. Pero amo na siya nga style kay Feb Elmer. So tagaan sila sa test, no? Para makaproceed sa next nga grade. And then, given wala permit kay Feb Elmer ang Lesion Christian School, so once na mag ng desisyon gikan sa regional office ng DepEd and ipasiragid, so ipasiragid niya kay Feb Elmer ang Lesion.
1: Mm-hmm.
3: So amo na sa ang desisyon sa DepEd if ever gid man nga ano nga magdan magdalong pagit ang ining problema kay Feb Elmer.
1: Aha. Mm-hmm. I see. Kaluluoy man sa mga ginikanan.
3: Yes, kay Feb Elmer, mo gina, na-insulto man sila gani sa park kay Feb Elmer, nga muna na ang sitwasyon nakuha pa sa mga eskulahan nga mag-open for enrollment kay Feb Elmer. So that's why kaya ang gabi na gitso, miskin amo na ng problema na amo di mapa-enroll pag sila ya kay magita pag isang bilik tibahon, but still that's the statement of the parents naman niya.
1: Uh-huh.
3: Nga ginabuyag yan talang kay Sir Elmer, no? So ano man git ang maging resulta sini sa gyapon tutukan ta ini kay kita man ini una naka-break sa story kag so once na makuha sa mga ginikanan ang sabat kag ang hustisya ang ginapangayo sini nila aton man ina pagatutukan kay Fred Elmer.
1: Okay.
3: So mula na ato sini nga balita nga gadul-o sa inyo naman, no, sa kalwang sa MyPC District dead kag BTX coffee mix. So po dato sa patrol si K5 Wilson Coral, dahil na naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kakalingan ko sa Negros, K5 News FM.
1: Amo ni nga sitwasyon kaluluoy dire ang mga kabataan kag ang mga ginikanan. Ang simpatiya yara sa mga kabataan kag ginikanan, kabataan nga deprived of moving up. Kati iniskwilahan nila isa ka tuig, tapos kung mabalik abi sila iya sa lower grade, kundi kasakit man sina. Ani kadua, kaluluoy sang ginikanan ng isa ka tuig nila nga pagpakadto pa kari dulong sugat, dulong pagkaon sa ila kabataan, kuan lang gali, mausik lang, maula lang. Kay wala gali isang permit ina nga eskwelahan. Ay naku. Kuan bala ka. Ah. Gamiton tang term nga batinggilan. Batinggilan ka nagidya kung hindi ka pa magpanuto, kag kung hindi ka pa magkonsiderar sa imo pareho nga nahalitan bangod sang imo hindi amo nagiho. Ang importante di tani bleh nang ihatag ang para sa estudyante. Ang tanan nga bulig ihatag sa estudyante. I hope nga mahatagan ini sang solusyon, no? Kasi ang mga hambal ko gani nga there is this alternative learning system o kon ALS. Sa idalom sang ALS, ang isa ka bata ginapakuha ina sang eksamen. Pagkatapos niya sang kuha sang exam, ikadto na sa mga eksperto dra kag i-evaluate. I-evaluate ang resulta sang iya exam to determine kung ano nga level siya dapat ibutang. Kung ang iyang kinaalam do pang grade 1, ati pwede siya mag-grade 2. Kung ang iya kaalam, nakalibel na sa grade 2, o daw angot-angot na abi sa grade 3, sa grade 3 man siya ibutang. Kung diin ka nga level, nagakadapat, mabalaan ina sa mga education experts pinaagi sa alternative learning system. Kaya kadamo, balasang nag-elementary, why nakagraduate, pagkatapos nagkuasang ALS, ahay, gindiritso sa high school. May kilala man ko nga high school, wow, why kagraduate? Kaya nagpinasaway sa high school. Pero maalam ka bata, pagkuha ALS, ati. Sunod ka to, ginbato na siya sa high school, sa college. Amo malang na ang sekreto da. Nga kung dapat ang bata may intellectual capability na makakumpit sa kolehiyo, ibutang sa kolehiyo. Kagun dapat ibutang sa high school, ina, purpose ina sang amunang kinutuyo sang inatawag nga alternative learning system. Kay hamak mo kaluluoy isang bata abino nga inang isa ka tuig kada puli iya may dumay assignment man siya kadala, gambal man nga ma tuloy ko di anay o tapos pagkaligad sang isa ka tuig nga eskwela hambalon nga ay wala permit. Oo. Ano ka na nga grade 2? Grade 3? Oh, grade 3 na, ma'am? Oo. Ay, wala permit ang imo school. Ati, ano ka? Mabalik ka sa grade 2? Ah, oh, kasakit-sakit sina. Ang estudyante ko, kaysa daw wala pa na animo. Masili na, guro nga. Ati, okay man, ma'am. Pero ang ginikanan niya, ang ginikanan nga nagsakripisyo, nga nagpulaw, bugtaw, pabalikon mo pa sang additional year, kapoy-kapoy na naisa sa pamatyagan sa mga ginikanan. That's why, dapat mangin priority ini sang Department of Education Schools Division of Bacolod nga matagaan ini sang solusyon antes pa man magbukas ang klase. Kay subong adlaw bala daw last day of enrollment na. Kay last day of enrollment but silingon pagkatapos ang enrollment kundi klase na. Di pa tumbayaan nyo pa na, da, padugay-dugayan nyo pa na, anong guwa sina? Kundi damo naman sa mga kabataan da nga, ay nako, ang iba na, ma, ang ginikana na, makuha na lang na, masugot na lang na nga ibalik. Ah, sige la, anong tanak karon? Balik na lang. Although ako, why man ko nagasiling, ang bata, hindi gin pwede magbalik sa grade level nga ginahalinan niya. Kung sa pamatsyag mo daw hindi bagay bala hindi pam, ang inang pamatsyag mo bala daw kaminos gid sang iya sininga learning development kahina sang iya sininga pagtubo pagbukas sang iya memorya kag ibalik siya sa iyang grade level akon pabor ko da hindi na iya kahuluya nga nagsulit ah mas kahuluya nga papasaron ina siya. Kagtapos, pagkasunod nga tuig, siya naman gyapon ang ugtasan nga ugtasan sa ginikanan, asang ginikanan sa mga maestra niya, sa mga manunudlo. Kay man katig-a ulo, mayo na lang na nga ipabalik siya. Hindi na kahuluya. If the purpose is to further improve the learning ability of the student, ina makapaayogin para sa bata. Oy, salamat gid ha. Good morning sa kay Josephine Libri Malipawnon and of course sa kay Lara D Lugatiman. Good morning man sa kay Jelwen, Lara D, si Kent Bulacra Waniza mayong agagid, Gabo Tadaya Aloy. Good morning, Rolin Vistar. And good morning lang from the office. Sa Barangay Araal Gali, good morning lang ang Bulakha family, kag Bilasco family, Gregorio family, and Choi Susi Bulakha, halin sa kay Kent Bulakha Waniza. Marisa Nueva Espanya Labandillo, mati lang kami di sa Kabugan Hill, Montilla, Sipalay City. Thank you. Kindly share sang aton nga programa ha. Like and share ang ibang sa inyo nagakalipat nga mag-like eh. Like and share ha. Rona Onilongo, Onilongo, Onilongo Josana. Daw pa hindi sanay na lang ini ila obra ang problema sa gasolina kag taas ang tanan nga mga balaklon. Idi na sila ya katalupangod. Sila man lang yang gaginamo sa Senado. O silang gaginamo kita nagantos. GCMC lang. Good AM, patamyaw lang sa Asyenda Tungson. Always monitoring. Salamat gid. Nelson Sagire, mayong udto manyaga ta sir lantaw sa imo live. Salamat and Leo Digario Kadusale. Good morning. Why ko na inakabuto sa kay Makoy ah. Anyway, mag-unload tanay sa ngatong sining mga commercials. We'll be back later. Mabalikay kita karon with the report of Carla Defensor Longa. May angot sa income kuno sang Bacolod Chicken Inasal. Ina pagkatapos sa ngatong sining nga Mighty C Network News. Standby.
2: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang palala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: Wow. DTX 500. Mga benepisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa kombinasyon sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang aton nga tiyan ang may madamo nga organs mostly nabilong sa digestive system. Isa sang problema nga pwede masolusyonan sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX fiber kag Mighty C, amo ang irritable bowel syndrome,
6: ning
5: IBS.
6: Gakutoy diyan mo na?
5: Oo. Though
6: tagi ko na gakutoy diyan mo. Dugay-dugay ka to kalang CR.
5: Gitig-ab.
6: Gakrams, no? Gakrams. Oh.
5: Gakrams, gisinakit. Nagakutoy ang tiya, nagakrams, nagasakit, gabloated, bangod puno sang hangin. Ang IBS, ang isa ka chronic na balatian, apang ini ang pwede, mahagan-hagan, kagamat-amat, kamadula, kung sige ka inom, DTX fiber, nagagmighty si bangod sang anti-inflammatory properties, sinisang powerful antioxidant that reduces oxidative stress kag inflammation.
6: Kay ga-inflame na imukan mo, imo tinai. So once nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C, tidula na siya. Ang regular nga pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C or GP, ang nagapasiguro naman nga hindi ka ma-appendicitis. May mga pagtuon nga nagapakita sang kaangtanan sang gitawag oxidative stress sa pagdevelop sa anti-inflammatory condition. Hindi lamang sa imong atinai kundi kalakip na daang aton nga appendix. Gani dapat inom gid kada adlaw sang powerful combination ang DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500.
7: Catalina Habagat.
8: Anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Dinagbakal ko dayon sa DTX.
8: Sa isa ka adlaw.
7: Two times ko tagdua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay
8: namit nagit sa akon nga mata.
2: DTX 500.
9: Kung kulang ang antioxidant defense sa lawas kag mas madamo ang pro-oxidants or mga free radicals sa lawas, the body will enter into the stage of oxidative stress. Several studies have shown that oxidative stress is a constant companion, pares, sang inflammation. Kung may oxidative stress, may inflammation automatically, no? So it plays a critical role in the pathogenesis of many diseases. One of that is pancreatitis, no? O paghubag sang imulapay o sang imo pancreas, no? And it's numerous complication. Ah, tidamo na da. Basta ang lapay mo yan maghubag, ate, tanan-tanan nga mga absorption, digestion, sang imo pati ang imo ang mga blood sugar, tanan-tanan na ilabdan na, no? So it will have a general effect, negative effect sa imulawas, no? So para malikawan ang pancreatitis, tasang damo pagiging masakit, mag DTX 500, no? Of this ang Mighty C kada adlaw.
6: Balikon ko tong churi, Sir Boy Blau. Pares mula sa salsalon, kung permi hapakon ka hangin, hapakon ka ulan, init, ti wala mo ginapintahan,
5: matukon
6: gin. Amo man ang lawas, di siyempre, di mo na malikawan ang mga bisyo. Naming akaon, sugar, sigarilyo, tanan-tanan lang. Pwede mo ibutang mo sa lawas. Pero kung kulang ka antioxidant, unagi niya makuan, pugday ka. Lain niya kung palainom ka antioxidant. Kaya kung kisa ara ang bisyo, di ma-prevent, Sir Boy.
5: Gusto.
6: So, ang nami pa, Sir GP, ang sa aton nga ining power duo, ining pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, amo may kapabilidad siya nga i-stimulate, ma-stimulate ang sufficient ka production sa gitawag happy hormones.
5: Oh, hindi ka ma-stress.
6: Mm-hmm. Kun bastante ka sa supply sang happy hormones like dopamine, serotonin, endorphins kag oxytocin, wala na sang room for stressors. Perdi mi gabi, Sir Boy mo. Na-stress. Na-stress.
5: Pila kayo ka DTX ka.
6: Baton mo dyan.
10: Baton.
5: Sirustan.
10: Tama na mo ba sinutuloy?
5: Uwa.
6: Especially emotional stress. Oh. So, to summarize, pag nag-DTX 500 kag Mighty C ka, luwas ka sa gitawag IBS, matap na ang GERD kag pancreatitis, maganami ang mudo mo kag malipayon ang kabuhi mo. Stay healthy, live happily, mag-DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500!
7: Catalina Habagat.
8: Anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di nako kakita. Dinagbakal ko dayon sa DTX.
8: Sa isa ka adlaw.
7: Two times ko, tagdua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo. Kaya namit nagit sa akon nga mata.
2: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM.
11: It's sa inyong mga lugar. Ang Genzymes na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon, nasa isang patak na lang.
12: Eye Care Drops.
11: Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata.
12: Eye Care Drops.
11: Mabisa para maiwasan ang dry eyes.
12: Eye Care Drops.
11: Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
12: Eye Care Gold.
13: Laging puyat sa pag-aaral, kaya madalas, nanlalabo ang mata ko. Buti na lang may eye care drops. Ginhawa agad at eye care gold para sa tuloy-tuloy na alaga.
14: Eye care gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutil at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
15: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng eye care gold at patakan ang mga mata na...

0: Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
1: Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng Eye Care Capsule at Eye Care Drops.
2: Ako si Neneng, isang malat ng mata at pagkapagod nito ay wala. Salamat sa Eye Care Capsule at Eye Care Drops.
0: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
3: DTX 500.
4: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
3: DTX 500, mabibili sa mga butika. ITC, ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan, mas inaabsorb ng katawan at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-mighty sila araw-araw. Mabibili sa mga butika. ITC, ang alkaline vitamin C.
5: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
6: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines, sumasa inyo ang MyTC Network News.
7: MyTC Network News,
6: pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha, kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
5: At sa ula, naman nagbabagang balita. Ceremonial launching ng Unified 911 Satellite at Command Centers isinagawa sa Iloilo. 40,000 kada tatlong buwan na hospitalization benefits sa pwedeng ma-avail ng coconut farmers sa Antique mula sa PCA. Bayanihan Bulilit, kick-off sa Bayawan City, formal ng sinimulan. 4 na milyong halaga ng school building, tinupok ng apoy sa Layo, Cagayan. Safe NIR Dial 911 inilunsada ng Police Regional Office sa Negros Island Region. Tricycle driver sugatan matapos sa binarila, suspek sinaksak ng biktima. Amilya ng lalaki natagpo ang patay sa ilog sa Aklan, naniniwalang walang foul play. Motibo sa pamamaril na ikinasawi na isang senior citizen sa CDO, patuloy na iniimbestigahan. At 7.8 milyong halaga ng Shabu nasamsam na otoridad nitong buwan ng Mayo. 6 na pong drug suspect arestado.
6: YTC Network News.
7: YTC Network News.
5: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Avam sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, ceremonial launching ng Unified 911 Satellite at Command Centers isinagawa sa Iloilo. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
8: Naging matagumpay ang isinagawang ceremonial launching ng Unified 911 Satellite Command Center sa Leganes Fire Station sa Leganes sa probinsya ng Iloilo, Hunyo 4. Ito ang inisyatibo ng Department of Interior and Local Government, DILG, sa lideran ato ni Secretary John Vicrimulya na layuning mapabilis, mapadali at mapalawak pa ang pagresponde sa mga emergencies. Sa nasabing programa, may naging simultaneous launching rin sa Ilocos Norte, Isabela, Tacloban at sa nasabing lugar. Kaugnay nito, ang sasagot ng tawag ay fluent sa local dialect upang mas mapadali ang pagkuha ng impormasyon at may pagkakaunawaan kaagad sa caller at receiver sa command center. Personal naman itong dinaluhan ni Philippine National Police o PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., LGU officials at mga regional directors sa mga bureau sa ilalim ng DILG. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
6: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
5: Samantala, 40,000 kada tatlong buwan na hospitalization benefits sa pwedeng ma-avail ng coconut farmers sa Antique mula sa PCA. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni ka K5, Jojen Morillo.
9: Permado na ng gobyerno probinsyal sa pangunguna ni Governor Paulo Javier. Tanggapan ni Congressman A.A. Ligarda at Philippine Coconut Authority ang isang memorandum of agreement para sa hospitalization benefits ng lahat ng restadong magniniyog sa Antique. Sa paniyam kay Mr. Gregory Tinoso, Division Chief 1 ng PCA, kanyang ipinahayag na ang mga magniniyog ay maaaring maka-avail ng 40,000 pesos kada tatlong buwan sa hospitalization benefits, bukod pa sa 5,000 pesos na outpatient care support at 5,000 pesos na post-confinement na nangangailangan ng suporta. Ang nasabing benepisyo ay bukas para sa mga magniniyog na na-admit sa Angel Salazar Memorial General Hospital at 7 District Hospital sa Antique. Ang mga pasyente naman na nasa labas ng Antique na na-admit ay pwede rin itong ma-avail sa Aklan at Capiz, kasama na rin sa Western Visayas Medical Center at Iloilo Doctors sa Iloilo City. Ipinahayag ni Tenyoso na tanging ang mga magniniyog na may 5 ektarya ng lupa ang makikinabang, kabilang na ang mga nagtatrabaho pa lamang o hindi nagmamay-ari ng lupa basta humingi lamang ng sertifikasyon sa mga may-ari ng lupa. Ang programang ito ay pinondohan ng 40 million pesos mula sa COCO Levy Fund o buwis mula sa mga magniniyog. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen, Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
10: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
5: Gayun din, Bayanihan Bulilit kick-off sa Bayawan City, formal nang sinimulan. Balitang hatid sa atin, Lega K5, Tondi Glodove.
11: Umarangkada na ngayong araw, Biyernes, Hunyo 5, ang pinakahihintay na Bayanihan Bulilit kick-off sa lungsod ng Bayawan, na nilahukan ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang early childhood development o daycare centers. Nagsimula ang pagdiriwang kaninang umaga sa pamamagitan ng isang masayang motorcade na bumaybay sa mga pangunahing lansangan sa palibot ng Bayawan City proper. Matapos ang parada, dumiretso ang buong delegasyon sa Suba Gymnasium para sa isang maikli ngunit makabuluhang palatuntunan na nagbibigay diin sa kahalagahan ng maagang edukasyon at tamang pag-aaruga sa mga kabataan. Bukod sa programa, isa sa mga naging sentro ng aktibidad ang pagbubukas ng isang open house para sa mga bata. Layunin itong ipakita ang angkop na kapaligiran at mga epektibo ibong pamamaraan sa pagkatuto ng mga bulilit. Kaugnay nito, naging panauhing pandangal sa naturang okasyon si City Councilor Petpet Rinasha. Sa kanyang pahayag, binigyang diin ng konsihal na ang mga magulang ang nagsisilbing unang guro ng kanilang mga anak na dapat magtanim ng mga mabubuting asal sa tahanan. Samantala, dumalo rin sa programa si City Social Welfare and Development Office Head Marcheta Tuwali upang magpaalala sa mga magulang lang hinggil sa mga pangunahing karapatan ng mga bata na dapat laging itaguyod at pangalagaan. At para sa MyTC Network News, mula rito sa lungsod ng Bayawan, Negros Oriental, ito si K5 Dondi Glodove para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
10: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
5: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 4 milyong halaga ng school building tinupok ng apoy sa Layo, Cagayan. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Justin Kess.
12: Tinatay ang aabot sa 4 milyong piso ang halaga ng pinsala matapos lamunin ng apoy ang magkakatabing gusali ng Lugac National High School sa bayan ng Lalo, Cagayan. Ayon kay Senior Fire Officer 1 Joey Jose ng Lalo Fire Station, mabilis kumalat ang apoy dahil sa malakas na hangin na nagmula sa open field sa likod ng paaralan. Dahil nakakandado pa ang mga silid-aralan, hindi agad na isalba ang mga mahalagang kagamitan sa loob kung saan nadamay rin sa insidente ang gymnasium at mga personal na gamit ng mga guro. Umabot sa 2nd alarma ang sunog na kinailangan pa ng tulong mula sa mga pamatay sunog na mga kalapit na bayan. Tumagal ng halos 2 oras bago tuluyang naapula ng Bureau of Fire Protection ang apoy at idineklara ang fire out. Patuloy pa rin ang isinasagawang imbestigasyon ng mga otoridad upang mabatid ang tunay na pinagmulan ng nasaming sunog.
13: Para sa MyTC Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, Justin Kiss. Para sa impinang kampiyon, K5 News FM.
10: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
5: Sama Samantala, Safe NIR Dial 911 na ilunsada ng Police Regional Office sa Negros Island Region. Ang kampiyon na balitang yan, atid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
14: Naniniwala ang Bacolod City Police Office o BCPO na mas mapabilis pa ang pagtulong o pagbigay ng serbisyo sa mga residente ng lungsod at buong Negros Occidental matapos inilunsad ang Safe Dial 911 noong araw ng Huwebes, Hunyo 4 sa lungsod ng Bacolod. Ang naturang inisyatibo ay kabilang sa flagship program ni Provincial Regional Office Negros Island Region Acting Director Police Brigadier General Romano Cardinio. Sa ngayon, maaari nang magamit ng publiko ang linya ng 911 sa paghingi ng tulong sa panahon ng emergencies at paghingi ng seguridad upang maiwasan ang anumang krimen sa probinsya ng Negros Occidental. Ipinaliwanag rin ni Cardinio na hindi na kailangan ng load ang isang cellphone upang magkaroon ng access sa hotline 911 at makahingi ng police assistance. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
15: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.

0: sabing lugar. Samantala, ang itinuturong suspect ay kinilalang si Steph, 37 taong gulang at residente ng Barangay Kulahaw, Rojas City. Batay sa investigasyon ng Rojas City Police Station, naganap ang insidente habang magkasamang nag-iinuman ang dalawa. Ayun pa dito, pansamantalang umalis ang suspect at pagbalik nito ay agad umanong binaril ng 3 beses ang biktima. Na-recover sa lugar ng insidente ang mga basyo ng bala mula sa isang kalibre 45 na baril. Nagtamo ng sugat sa kamay ang biktima, gayunman nakaganti umano ito sa suspect sa pamamagitan ng pananaksak sa balikat at likod. Posibleng maharap ang suspect sa kasong frustrated murder kaugnay ng insidente. Sa kasalukuyan, nananatili pa sa ospital ang suspect dahil sa tinabong mga saksak habang nakalabas na ng ospital ang biktima matapos malapatan ng lunas.
1: Ito, Siga K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
2: IDC Network News. IDC Network News.
3: Gayun din, pamilya ng lalaki natagpo ang patay sa ilog sa Aklana, naniniwalang walang foul play. Tabang detalye ng balita, hatinig ka K5, Leonard Veray.
4: Kumbinsidong pamilya ng isang 62 anyos na lalaki na walang naganap na foul play sa pagkamatay nito matapos matagpo ang palutang-lutang at wala ng buhay sa isang ilog sa Barangay Pulo, Ibahay, Aklan itong Webes ng hapon. Kinilala ang biktima na si Jomar Makirang, residente ng nasabing barangay. Sa panayam kay Police Major Rajib Salbino, officer in charge ng Ibahay PNP, sinabi nito na nagipag-inuman pa umano ang biktima kasama ang kanyang pamangkin sa piyesta ng Karatig Barangay bago ang insidente. Ayon sa polisya, pinauna umanong umuwi ng biktima ang kanyang pamangkin habang siya ay naiwan pa sa lugar. Batay sa investigasyon, posibleng mag-isang umuwi si Makirang habang nasa impluwensya ng alak. Ayon naman sa kanyang pamilya, karaniwan umano sa biktima ang matulog kung saan man ito abutan kapag nakainom. Lumalabas din sa investigasyon na nakatulog ang biktima malapit sa isang puno ng sagin sa gilid ng ilog. Posibleng inabutan ito ng high tide o kaya ay nahulog sa tubig na naging sanhi ng kanyang pagkalunod. Wala namang nakitang anumang sugat o galo sa katawan ng biktima kaya naniniwalang pamilya na aksidente ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
3: Gawin din motibo sa pamamaril na ikinasawi ng senior citizen sa Cagayan de Oro, patuloy na iniimbestigahan. Detalye ng balita, hatid naman ni K5K Buscaino.
5: Patuloy na iniimbestigahan ang motibo sa pamamaril na ikinasawi ng isang senior citizen na nagtatrabaho sa salon sa Indahag, Cagayan de Oro City. Kinilala ang biktima na si Lelibet Ivasco Magsigay, 66 anyos residente ng Barangay Indahag. Batay sa paunang impormasyon, sumakay ang biktima sa motorsiklo ng kanyang suki na habal-habal driver na si Jesus Barabak Kaay, 47 anyos, upang ihatid siya sa SM Uptown. Pagdating sa madilim at liblib na bahagi ng Lower Sumpong, Barangay Indahag, sinundan sila ng riding in tandem. Dinikita ng hindi pa nakikilalang mga suspect ang motorsiklo ng biktima at biglang pinaputukan habang nakatalikod. Nagtamo ng tama sa likod si Lelibet at sugat sa kanang braso ang driver na si Jesus. Dead on arrival sa hospital ang senior citizen. Pinaniniwala ang kalibre 45 ang ginamit sa pamamaril. Ayon sa pamilya ni Lelibet, may natanggap na nabanta sa buhay ang biktima bago ang pamamaril.
6: Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
2: IDC Network News. IDC Network News.
3: Samantala, 7.8 milyong halaga ng shabu na samsam na maotoridad nitong buwan ng Mayo. 60 drug suspect arestado. Balita atin sa atin, Nega K5 Carol Medino.
7: Tinapay ang aabot sa 7.8 milyong halaga ng ilegal na droga ang nakumpiska ng mga otoridad sa kaliwat kanang operasyon kontra ilegal na droga noong buwan ng Mayo ngayong taon. Ayon sa Leyte Police Provincial Office o LPPO, aabot sa 1,155.44 grams ng hinihinalang shabu ang kanilang nasamsam mula sa 53 anti-illegal drug operations na isinagawa sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Tinapay ang nagkakahalaga ng 7,857,160 pesos.

0: pwersa ang kabuuan halaga ng nakumpiska ng ilegal na droga. Samantala, tiniyak ng LPPO na ipagpapatuloy nila ang pinaigting na kampanya laban sa ilegal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa mga komunidad sa lalawigan ng Leyte. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: At mga ka-K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Inihayag ni Chinese Ambassador Jing Guan na naghahanda ang China para sa ika-apat na round ng bilateral political dialogue kasama ng Pilipinas sa gitna ng mga ulat tungkol sa umano'y pagtatayo ng istruktura ng China sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Ang pahayag ay kasunod ng ulat ng Maritime Monitoring Group na SeaLight na nagsabing may nakita ito mapalatandaan ng posibleng konstruksyon sa naturang lugar. Gayunpaman na wala pang opisyal na pahayag ng Chinese Embassy sa Manila hinggil dito. Patuloy rin umanong bineberipika ng Armed Forces of the Philippines at Defense Secretary Gilbert Teodoro ang mga impormasyong nakapaloob sa ulat tungkol sa umano'y aktibidad ng konstruksyon sa Bajo de Masinloc. Matatandang idinaos ang pinakahuling bilateral political dialogue sa pagitan ng Pilipinas sa China sa Cebu itong Enero bago ang mga pag-uusap higil sa Code of Conduct sa WPS na isinagawa sa pagitan ng China at ng Association of Southeast Asian Nations.
1: ITC Network News. ITC Network News.
3: At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghal. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Dumaguete at Kalibo, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Rex Santos Candos at K5 Romy Cahilig sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha. Para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sa natural substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
7: Ako'y tama na nag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kay 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagtako nga nagnubo nga ako na cholesterol levels manikan.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
9: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
11: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
12: isang bala ka lang.
11: Ako,
12: ang linya ko,
11: isang kapsula ka lang.
12: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
11: ikapsula mo.
12: Extend
11: Superman for Men.
12: Gawa sa maca,
11: isang herb
12: na nagpapataas ng ating energy
11: at stamina.
12: Like flavowaska,
11: epektibong sexual potency herb,
12: stimulates libido
11: and treats sexual dysfunction.
10: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
12: Extend Superman for Men.
10: Isang kapsula ka lang.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabasko sang dilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant.

0: Start up mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwilan niya.

White Blanche Veronica Delgado Recto. Kantuan aton dugay-dugay, ha? Si KK5 Carla Defensor Longa. May angot ni sa income kuno, natipon nga income sang mga vendors sa ongoing Bacolod Chicken Inasal. And at the same time, ang launching, kamustahon tang launching sang Safe NIR 911.

0: Red Obrador Maayong Aga from Makati. GCMC lang. Oh, nami ng Alser Elmer. Proud ALS graduate. Angelita Padilla. Liog lang sa akon, Mr. si Sammy Padilla. Good morning lang. Nelson Segire, mayong aga man. And of course, kaupon man naton si Tristan Wyatt Gulay. Tribling ang alan, ha? Tristan Wyatt Gulay. Kamustang gulay, tadanoy? Aber, i-check naton ang linya naton. With KK5 Carla Defensor Longa, may angot sa iya sining nga natipon nga balita. High school lang ko sang una, grade 7 lang natapusan ko, sir. Nag-school ko sa ALS, nagkuha ko exam for secondary, nakapasar ko, sir. Then, nagkuha pagid ko final exam sa Murcia. Nakapasar man ko. Graduate na ko dayon sa high school. Forward na ko dayon sa first year college. Kaso wala ko nagpa-enroll sa first year college. Tungod nag-ubra na lang ko sa sulod sang balay. But anyway, GCMC, dreams don't stop. Ang mga dalamguhanon, mga pangarap naton sa buhay, continuous yan. Tuloy-tuloy lang yan. And for as long as we are alive, and for as long as we have life, we should not lose hope. Kung mientras nga nagaginhawa ka, kung mientras nga buhi ka, hindi lang magdula paglaom, ah. May basketball kami di, sir, samtang gahulat kami siyang hampang namon. Watching that nice live, ah. Idol takadaan, sir. Oh, si Raymond Halandoni. Thank you, kid Raymond. And si Lorenza Tibos. Teresa Tabligan, good morning. Of course, mayong agaman sa kay Milagros Tobilonia. Dad Boy Mendoza, good morning. Monitoring here at Guardhouse, Santa Clara Subdivision Phase 2, Barangay Banago. Salamat, salamat. Kung hindi makontak si K5 Carla, dinitsuhan to na lang ni ho. Ining report ni K5 Jong Versales. Ito bilang motorista. Ahay, kaluoy man. Damo na ko ni na, kuan bala? Damo na ko ni balita nga nabaton, nabatian, nga ang motorista nagapadalagan sa motor niya, hindi gid man tuman kadasig, daw normal lang. Ugaling kay hinali, nagtabok ang ido, naalang-alang siya, nag-isi-isi, nabungguan niyang ido. Pagkatapos, bumaliskad ang motor. Pagbaliskad sang motor, wala nakapangaman ng rider, nagbunggo gid ang iya ulo sa simento. Mga trahedya nga, kung pwede naton malikawan. Pwede naton malikawan kung nangin responsible pet owner lang kamo. Inablan nagsagod ka ka ido, hindi man napag pabayin ido mo nga makaperwisyos ang pariyo mo. Okay lang na iya. Nga kung nagsagod ka ka ido, ginkagat ka ka ido mo, ati mo na iya problema. Bisan kadtong ka na kaido mo kung ginapa-injeksyonan mo na anti-rabies, kundi why man problema na? Ugaling lang, kung magwa na iya sa puluyan yung ido, kag dito sa gwa, mang merwisyo, sakit naman na iya sa inyo isig kapareho. Ang ibang gani, wala nagasagod ido para hindi sila makasablag. Kaya kung pinagustuhan na, hindi lang nga kada isa sa aton masagod ido, ang aton nga sitwasyon sang kalibutan ta, aguro mas damo pang ido sang sa tawo. So that's why ginaremind nato ng aton sining nga mga ido owners, mga tag-iya sang ido, that you have to be responsible pet owner. Tag-iya ka mo sang pet, nagsagod ka mo sang ido, be responsible naman. Ang ido mo, hindi pagpabayi, kagpalagawa lang da kung bisan diin, punpo naman. This time, i-check naton si KK5, Berto Gakit. Ining babae nga samtang nagagrocery, gapili-pili siyang iyang baklon. Samtang nagapili-pili siya, nagatukri-tukri naman iya ang kawatan sa iya kahita. Amo ni ang life nga kanami, no? Kulba lang kapital nila. Pagkatapos ang kulba, hayahay na. Kahit makachansa sila kag makasalapo sila sang paldo man, paldo nga mga customer, di kundi hayahay lang ang life nila. Ano ning natabo kay nakuhaan kuno sa CCTV? Ining theft incident. Kaso sang pagpangawat. And may mga mensahe diri aton nga mga awtoridad sa mga customer na dapat maghalong, dapat hindi magpatumbaya samtang ara ka sa bisan sa publiko nga lugar, medyo hadahan-dahan ka gid kag kuanan mo gid ang lawas mo, ang propiedad mo kay kabudlay bala. Kun madula na ang manggad mo. Samtang ikaw yung nagahilibion, nagangirit naman niyang pariho mo nga nakapamintaha sa imo. This report upod naman sa kay KK5, Berto Gakit.
1: K5 News FM Live Report.
0: Mayong aga, Bert.
2: KK5, Elmer, mayong aga sa atong sining mga KK5, mayong aga sa tanan nga nagtagpalamati sa KK5. KK5, Elmer, asod-asod ng mga kinawatay sa siyudad sa Bacolod. Ang aton silubong ginabalita, kahapon may lalaki, ito nga nangawat sa hindi na po kita surakotan. May nangawat sa gatas sa isa ka grocery store. Kag tatlo ka motor ginkawat sa may Talisay City.
0: Ay, bawa.
2: KK5, Elmer, kag kahapon sa aton silinga mga KK5, isa ka babae nagalakat-lakat sa grocery store kiti mangumpra. No, dira sa may isa ka store sa may Singkang Airport, pero taga Granada ning babae. Ginsundan ini sang isa ka lalaki nga naka jacket kag gilayon nga ginkuha ang iya sining wallet KK5 GP Elmer sa iya sining bag nga ginadala. So nakuha diri ang kapin 4,000 pesos nga dapat
0: panindahan niya pa.
2: Panindahan niya man ni kontani, makalbulong sang iya sininga bata nga may sakit, pero ti wala gi siya naglaom, no? Ang ining kawatan, ang kawatan ini nga kuha nga ikuha ang iya sininga nga wallet. Actually kung malantaw mo KK5 ang Elmer, ining lalaki ang posible sa paglantaw sang aton sininga mga kapulisan. At the same time, ipasa ko na si Mutan ang CCTV kung paano yan igin kawat ining kwarta o kung ining wallet sa sulod sang grocery store sa bag mismo sang babae.
0: Ano ang bagin tungtong sang babae o bit-bit yaman?
2: Bit-bit yaman ang bag.
0: Waya na batyagan nga ginkawat, ha?
2: Actually, ang location.
0: Mga snatcher ni Bla, kasagad ni sila nga hindi mo ang batyagan mo.
2: Ang location is GDS Mindoro sa Bacolod. Do store na siya, pangalan sang store. KK5 Elmer. So, ginabisigaran ni karon sang aton sining mga kapulisan ining insidente kon inaabala na natumod, pero ti ang twist amo ni kilala kuno sang pariente way ta kabalo idon ta nakaron amo ning ang CCTV, no, pariente pa mismo sang ang biktima ining kawatan. Ang balya sa aton sini nga mga
0: kikibay. Ang biktima man na nagsiling, nga sige, kilala ko na.
2: Oh, kilala ko, ginando pa rin, oh. Tima nila. Kalo, pero di doon ta na karon, grabe no, I don't know, ti,
0: possible. Di hindi nga ba, man?
2: Amuning babae, kikibay, actually, nga mo, panay CCTV din rin.
0: Oh.
2: Ang babae nga naka, ara.
0: Nakapote o na doon, naka-pink na ako? Okay.
2: Yes, kakipab Elmer, no? In other reports naton sa sining kinawatay kakipab Elmer ang sa gatas man ni, no? Mm-hmm. Sining na report na naman ni naton kapon, the same gapon grocery store,
0: mm-hmm,
2: ang location. Ang lalaki nagbakal lang, nagpamili-mili bala, no? Actually wala man siya ano, mong wala man siya face mask be. Mm-hmm. Makita gid ni Chura sa CCTV, nagpamili siya nga ti kumukuno customer, kagya naman kot ni siya kung may gatas kamong amon eh.
0: Mm-hmm.
2: Sa gatas nga area, dito ya nakuha ang kita sa CCTV nga gin pangsulod ya sa jacket ya. Mm-hmm. Ining tatlo ka kag karton sang gatas nga nagabalor sang 1,500 pesos.
0: Bawo.
2: Kag gin naglagsanay man sila sang babae nga gabantay.
0: Mm-hmm.
2: Kay dako-dako ang store mo, do medyo mabanta tong grocery store nga dako.
0: Mm-hmm.
2: May mga libiling kun diin ang pid ang gatas, shampoo.
0: Mm-hmm.
2: Ti ang babae lang isa to, siguro gin grabe atong opportunity kag Eva Belmer nga ang babae na lang gid ang mabilin dito kag ano ginimo ya, naglabay lang siya sa counter sa, mm-hmm, cashier. Kag nagdalagan, tiging tawag siya, ginlaga sa babae, ginguan sa babae, dito na nagsakay sa tricycle, ining lalaki, kagibayba Elmer. So ang pamangkot sa babae, diri karon, kung sino man ining lalaki, kagati kung gusto, yaman ko no, kinanglan noon niya gidman ining gatas,
0: mm-hmm,
2: kagibayba Elmer, para siya sininga bata.
0: O sige na lang, amo na.
2: Hindi ko nami. Hindi gidya nami. Ang balagabaan gigapon kung para sa bata mo. Pero ti paragin man siguro sa bata.
0: Ay kaluoy man. Hindi naman pwede nga pangamuyuon nga madunlan ang bata samtang nagadadidi kay way man saya sala.
2: Oo. Oo gani man. Kag isa baka giba Belmer no. Isa man isa mga ginatumot ka man. Hindi maka ang balaton nga ti may mga may malaga comment gani nga gambal nga ti basi kinanglan yung mga sa bata ya.
0: No, basi kaluoy man, basi ginagutom bata ya to.
2: Oo. Pero ti ambasang ano, kawat-kawat mga yapon mong no.
0: Mm.
2: Pero kung malanta mo no, pa hindi yagi man siguro intention nga mga awat gid no, kay ti kung gustuhon niya nga agatas gid.
0: Mm.
2: Subot si lingon kag giba ba Elmer sa
0: pulis. Do panginanglan nun lang abi.
2: May ara gid siya nga target.
0: Kay damo man to sang iban nga baligya.
2: Oo,
0: nga
2: may mga mahal man to kung video to mga ilim noon ano, madalag ko.
0: Ay ang gatas abi ka mga mahal na.
2: Kumbaga isa man na no.
0: Oo.
2: Mahal man ang

0: sa magdala ganyan. So kung man ang tawo mo kay gibe suno sa pulis nga ti wala giman siguro intention gini nga mga wat o basi lang gilo kag nakakuha sa isang oportunidad.
1: Hindi kilala sa pulis why sa rogue gallery nila o sa nano
0: why pa yon nga imbestigasyon sang pulis kung ano actual update ato subong kay masukosako man ni subong si police captain na GRAS kung ano ba lang update sini kay ti mayo man ni malakpan kag gibay ba Elmer sa sa pulis kag di matigayon na gid man ko anong gusto ya para sa bata ya gid man kay ti suno sa pulis ha kag gibay Elmer basi posible mo dos ni kay ti ang iban bala nga ti okay lang man na kay ti gatas kag gibay Elmer mong no kay ti mas naluoy man bala so hindi na lang mabasakaan sang kaso ti posible amo man ing ginagamit sa mga kawatan kag gibay Elmer para makuha
1: ang mo to Why mo to yung gatas ang ginkawat? Siyempre, ginabaligya, ya?
0: Gani, man. Oh. Pero ti, suno mo, suno sa pulis, may mga nalantaw man sila, nga posibilidad nga, basi ginanglanon, giman siguro. Kay una bes, kung mga wat ginman siya, kagay mo Elmer, wala man tabon, tsura, ya. No? Wala man sa ibanbi, nga may laan niya, may CCTV. So, gin-grab ya gin siguro ang opportunity nga basi kinanglanong gin sa bata ya nga tiging kuwa ya itong pagdasok sa jacket ya kag nagdalagan pa uli kakibay Elmer. So, amunay ang aton sininga balita sa ginawatay update lang karon ang ining kinawatay man asod-asod nga kinawatay sa mga motorsiklo dara sa may area sang Talisay kakibay Elmer. Sa aton sininga mga kakibay. Happy weekend kakibay Elmer sa aton sininga mga kakibay. Ang balita naton dulong sa Kalwan sang DTX Beban D3 Bio Mighty C kag DTX Copemex may kape ka na naka-detox ka pa. Ako si Kakibe Berto Gakit para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
1: Salamat gid K5 Berto Gakit. Amak mo no? Sang una ba na naging nasapak mo masinga ti igatas kaluoy man? Para to sa bata galing kay Mudo sa na ako no sa iban sa buong mga kawatan nga ang ilang kawaton inang daw para sa bata bala o para sa mga nagakinanglan pero gali kay hindi man na iya para sa ila pamilya kundi para sa iban baligya nila. Anyway, mayong agagid sa kay Marvin Koska and Koska family and Mami Marjorie Bancolo sa Sagay City. Marilyn Parcon, good morning. Carmela Laisi, mayong agaman. And si Arsolo Dibuyan, kindly hit the like button and share sa programa. Mi Vida, mayong udto ah. Kent Bulaca, Vanisa, sa Barangay Handumanan Zone 8. Ang Ihosa family kay Chay Linda kag Todd Jr. Ihosa, nga nagapamati gid. Pahuya-huya lang mga sinadorta siling ni Esperanza Hinsoli. Ano mo na kay abi mo, may huya pa na. Lerma Delgado, sige, sa Tabugon, good morning. George Pineda Gaspi, mayong aga. Ara si Kwan, si KK5 Carla or KK5... Jerilo, si Wifey ho, Lynn Ortillo Titong, watching, thank you. Gina Borja, lunch tayo sir, thank you Gina. And si Merlita Malva still here. Amoman si Bings Delphine, salamat gid. Salamat gid and good morning lang sa kay Nanay Feli, Ludimay, Mary Joy Barcelona, Ashley Villamore, Nenita Delphine sa Blumentritt, Small Village 2, Murcia. And good morning man sa kay Robert Fulgencio Susana, mayong hapon sir. Mayong hapon man, Atisor Magbanwa, good morning. Dira sa Barangay Colonia Divina, Sagay. Meriam Loriezo, salamat gid and good noon. Amuman sa kay Arnold

0: Albito. Oy, pariente ko ni Arnold Albito sa mga Albito dira sa Himamaylan, Panaog sa Kabankalan, hasta sa Ilog, Kawayan area. Maayong aga. Ari na si KK5 Carla. KK5 Jong Versales ang nasa kuan bala na bungguan niyang ido tapos nalampos ang ulo sang rider. Abel sa detalye sini ko au nato po naman sa kay KK5 Jong Versales.
1: News FM live report.
0: KK5 Jong, good noon.
2: KK5 Sir, nagtinitin siya danay sa mga lapit isa antes yun bawian sa kabuhi.
0: Mm-hmm.
2: Ining 26 years old nga ma motor rider nga taga Sitio San Jose or Hacienda San Jose diri sa may barangay Guadalupe sa Isla San Carlos. Ini matapos nga ma-access ini siya sa iyas ni kanyang maniho nga sniper single motorcycle sang nagdan nga Domingo dito sa may Sitio Panulan, barangay Guadalupe sini man sa gapong siyudad sa San Carlos Kitab Albert. Ining biktima si Tim Yares ang ginaligar malagaw kuntani sa iyas ni mga barkada dito sa may barangay Bulwangan mga presang hapon sa tinigdan nga Mayo 31. O galing lang sang ini siya ang nagabiyahe kag suy sa dala ng dira, sa may portion sa may Sitio Panulan ginaligar may gulpi nga nagtabok nga idok bala sa kita Elmer.
0: Mm-hmm.
2: Kag siguro na nakibot ni siya ining rider na natrinuhan niya ang iyas ni nga motor amo nga nabuna lang iya ulo kag kasor. Ang iyas niya ang isuksok man nga helmet, ining nutshell type nga helmet ni Kitab Elmer,
0: black
2: equal face.
0: Mm-hmm.
2: Bangod sa maskog nga impact sa pagkabunal diri sa iyang right side, no? Sa iya sini nga ulo, nakuha na gulaan sang animo ang ining biktima, kag sang ginrepa siya diri sa may San Carlos City Hospital, na na-declare siya, or na-diagnose siya ngayon ng nakumatos ining biktima.
0: Okay.
2: Si, bangod sini ginsilo siya sa medyo upgraded nga bulungan driman sa gapon sa Sitio San Carlos kag antes man gin refer dira sa Sitio San Bacolod pero kapon nga adlaw gin pabalo sa iya sini nga pamilya nga ginbawi at sa kabuhi kay si Five Elmerti. Ang pamilya sini nga biktima kapon base sa ato sini nga pag follow up nagaayo no sa sini mga mahilig magtatap sa mga kasapatan ka kaya bisang ido kay Kitab Elmer kag iban pa nga mga kasapatan pwede hindi pagpabayaan nga makalagaw-lagaw sa mga highway bala.
0: Mm.
2: Kahit hindi naman maliwat ang na-experience man sa ila sini nga utod nga ginbawian gidyang kabuhi bangod sa disgrasya kay Kitab Elmer.
0: Okay.
2: Okay. So muna nga itong madulong report sini nga udto para sa 11 na bitas program madulong sa ito sa B3 ba detect 500 card. May, ako naman si Kitab Jong Versales para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo ng Bicok ang Kalingawan sa Negro, Sipa News FM.
0: Ginakulabos naman kita sang panahon sa pagpangalagad subong nga udto. Salamat gid sa inyo tanan sa mga KK5 naton and of course sa ngalan sa aton sining President and Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa aton sining Vice President for Operations KK5 Eljan Castaño, sa aton nga Station Manager KK5 Rods Palma, News Director KK5 Julius Mariveles. And of course sa ngalan sa regular anchorman and the Vice President for Administration and Human Resources, KK5 Jean Paul Generoso. Kapartner ko sa pagpangalagad subong nga hapon, KK5 Brenz and Rimwell Alcantara, KK5 Ethan Sarmiento, and of course, sa kay Special Production Assistant, KK5 Little Bossing Boss Kenneth Oy. Ako naman ang inyo KK5 Elmer Ubaldo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM.
3: D3, Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulama. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit,
3: sa ako tutunan. Salamat
4: sa Mighty
3: C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
11: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwilan.

0: Kulafu!
1: Pangkuldisyon sa naay ambisyon na 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sa naay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Man, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga, kitang-kita.
6: Ganado kaya malusog.
7: Kitang-kita.
6: Timbang ay mabigat.
8: Mula batok hanggang tigye.
7: Kitang-kita.
9: Bimeg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
10: Wala amoy.
7: Kitang-kita.
6: Ang pangarap ng pamilya.
9: Sa Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.

0: responsibly.
1: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyo nga matuod, tingog sang panwa, pagdayon sa pag-alagad.
2: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkantoxilitis ang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kit sa
2: ako tutunan.
3: Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: TTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butik.
2: TTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
2: TTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butik.
2: TTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok.
0: Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
1: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: across the land, across the seas, and across the nation. You are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
17: Maayong hapon mga ka-K5, no? Yari na naman kita sa atong programa nga IBP Libre Consulta Legal sa Radyo. Ako gali si Attorney Ace Katakutan, kaga ang akong na partner nga si Attorney Gabriel Cinco wala diri ara sa Palawan. Pero hindi ka magkabalaka, no? May ara kami, no, mga duwa ka special guest. Special guest gid ini sila, kaya ang isa nato ni ka guest ya is the election officer of Bago City, no? Sige, mga duha ko nga mga gwapon nga mga panyeros and panyeras, please introduce yourself. Lantaban nyo sa screen ang mga itsura nyo. Habi, bulag-bulag lang kamo.
18: Good afternoon. I am Attorney Christian Lee Razonable. So, ako subong no ng election officer sa Bago City and also upod man ni Attorney Ace Katakutan.
17: Razonable. Pala rason ka gali, right?
18: Medyo.
17: Ano tapad mo sino na?
19: May hapon sa tanan, ako ulit si Attorney Erfem Dunasco, no? Nagbalik di para mag-representar kay Attorney Cinco man ko isa. Wala siya. May hapon sa tanan nga, taga Palamatig.
17: Mayong hapon, no? Panyeros and panyeras. Since nga Erfem, may harap ay nabotak na naman ko di sa tonga. No? Ako na naman subong galing moderator. Itan, okay nang ilang mga ano. Alright, no? So uli ko na bala, kadamo galis nga pamati sa aton, no? Especially sa mga kaupon nato ng mga driver, no? Kagan sa mga lagyo nga layo sa Bacolod, no? Kadamo sang pamati sa aton. So mayong hapon sa inyo tanan. Anyway, ang aton ang mayo gid ya mag-moderate si Attorney Cinco mo, no? So pagpasensya inyo lang ko. Ako yung mayo lang, ko yung magchika ang moderation. I don't know. Anyway, no? Since nga ikaw, Lay, Attorney Razonable, ikaw bang ginang special guest namon sa buong
19: attorney? Expert na atun nga, expert.
17: Expert, no? Ano ni siya? Election officer sa Bago City. Nahan. Kumiyara lang ko diya sa button nga palakpakan ka, Lay. Palakpakan na ka mo. Ha? Ano nga ito i-discuss sa buong attorney, Lay? No? Oh, by the way, syempre, definitely, ang ito i-discuss is election loss, no? Pero diri, since kalapad sina, no? Kaga kaboring sang iban.
19: Gamay nga love life.
17: Kamay man na lang. Sige, no? Suguran taguro, Attorney Lay, sa... what do you want? How do you want to start? Ikaw na lang, Danay.
18: So, pero, ang ano to, Attorney, no? Kadamo man loss. Pero ang daw relevant na lang, giduro, subong, kay may mga nagalaktak is ang confusing. Bala nga kung madayon, gidman ang election. So,
17: as, barangay election.
18: Barangay kag SK election.
17: Isa no ang barangay election.
18: Madayon. Eh? So, amo na, no, may ara kita bago nga layi. Amo na siya ang Republic Act 12232. Kag nabutang gid no nga ang barangay kag SK election madayon na gid every first Monday sang November.
17: Every first Monday sang November. Every year?
18: Every 4 years na siya subong.
17: Oh, every 4 years.
18: Uh-oh.
17: Before, pila ka years now?
18: Every 3 years na
17: siya subong. Oh, nga aman. May pa-explicar sa amon nga from 3 years, nahi mo siya lang yung pinasahi.
18: Oo, no? Bago siya.
17: Kaya ang local government naton, ang local election naton, meaning ang sa mayor, councilors, governors, uh-oh, that's 3 years, no? Uh-oh. Every 3 years. Eh nga, iniya, naging 4 years ang kapitan kagang iyang SK. How?
18: Kaya yun, amon ni Shatter ni no, do concern bala, linsang una nga, do wala bala ko no definite gid nga, sked nga gaka-delay per me ang barangay kag SK election, ti amon na ang Congress, nagpasa na lang gid ni sila sang layi nga ginbag-o na gid ang term sang ano no, sang SK kag barangay nga mga kandidato. Pero although nag 4 years na sila, nagnubo man kay ang sang una ang 3 years nga barangay captain, 3 terms man sila, pero subong ma 2 terms na lang sila. Kag ang SK ma 1 term na lang sila.
17: So meaning hindi kaya kung nakapadagan kaya 2 consecutive terms.
18: Oo.
17: As kapitan, oo, hindi ka nakapadagan sa third term mo.
18: Oo, nga kapitan nga posisyon.
17: Mapahuway ka danay 1 term.
18: Oo, or pwede ka man kapadalagan pero lain na nga posisyon.
17: Bawah abot mo ginang politika man. Naog ka danay. No, ang inahin mo sang iban. Kapitan, nagatapos ang term mo. Medyo, kunsihal. Kunsihal ba? Ano, barangay kagahod. Kagahod. Kagawad. Barangay kagawad, danay. Amo na pwede na lay?
18: Yes, attorney.
17: Tigi na alaw mo na sa COMELEC.
18: Oo, kay ang ano taman lang sa layi, no, bawal lang man niya may another term sila, pero te, wala man ta layi nga nagabawal nga mapadalagan sila sa lain niya posisyon.
17: Ang SK amo man?
18: Ang SK, te amo na, no, may limit, may age limit na iabi ang SK. So,
17: anong meaning sa SK gani?
18: Sangguni ang kabataan.
17: Hawabay ko sangguni ang kabataan. Ikaw, Atty. Donasco, RPM, nakapalagan ka man, naka-SK ka man?
19: Lapitan na lang, Atty.
17: Sige, ba, istoryahin kami kadali kung naalapitan
19: na lang. Ito kaso lang kay daw.
17: Overage.
19: During that time, ang kontra ko do na nagupahan ko siya. So, nag-up na yun niya. Nag-up na ko yun. Anyway, Atty. May kilala ko ba lang, halin pa sa grade 1 ko, siya na nangamon kapitan, nasta subong, no? Nga amon na haw. Nasta subong siya Japon ng kapitan ang ginobrayan ni is
17: grade 1 ka ano nga year ng grade 1 ka
19: 1997
17: up to 2006 siya Japon
19: siya Japon ang ginobrayan ni actually is hindi sa magpadalagan kung matapos na term niya pero eventually ga-resign ang nagdaog ng kapitan kag siya naman
17: So ang ginahimo ya yeah. So wala gid siya untat public service.
19: Wala gid asta subong.
17: So kung makatapos siya sa 3 terms siya, madalagan siya hindi kapitan, usually first kagawad eh. Tapos
19: kagawad siya.
17: Ma-resign ang kapitan.
19: Siya, din
17: siya naman. Pwede lang.
19: Valid balay na attorney.
17: Oh, pwede lang na attorney lay.
18: Sa ano tanong ti amo na dapat may term gid siya galing kay amo na in case naman sang vacancy daw under na siya sa DILG man be so amo na galing kay ti wala man taga
17: ti hindi na ginaisip nga another term ya kung sample be nag nagbulos lang siya kay tungod na vacant ang ano is it not counted sa iyang term
18: hindi lang gid ko ka ano kay attorney dapat counted siguro or ano pero ang isa pag gid nga nagtabo no do feeling tabala dugay-dugay ang mga kapitan kay ti amo to sang time nga do after I think around 2018 or 2019 siguro no lawig man gid nga daw na postpone bala ang election amo na nga amo to nga ang iban nga kapitan naglapaw man gid sila sa term do nagslapaw man gid sila bala sa pila ka years kay amo na kapila na postpone ang election so amo maning natabo doga ka postpone so te ginaano na lang gid nila nga inobrahan na lang gid nila bag-o nga layi subong para may ano na gid nga term
17: ti so ang tumamang kutsi mo ni RFM ang kapares ang kapitan niya nga nakapitan to 1997 asa so 2026 kapitan gyapon pwede ang
19: gusto niya ni is na interrupt ko na attorney
18: Na-interrupt.
17: Pwede, pwede, pwede. Damo style, no? Damo style, damo style. Ano mo na yaman. Pero ti kumayo man lang ang kapitan, why not? Di ba? Okay. Silo ta, di ba, attorney Lay, isang medyo, well, positive development, no? Sa, kung ako niya makuto, yung mga opinion, positive development ni regarding sa aton nga election laws. No, not really election laws, pero laws ni Saton nga that governs mga public official ang anti-EPAL law. Nan, 'di ba?
19: EPAL.
17: Anti-EPAL. Anong meaning ganis ang EPAL, Pem?
19: Inaulang daw ga permi ka blator niya ga padayaw nga hindi yung check to do.
17: Di dapat iniya anti-padayaw law. Ano? No? Ang nabalaan ko niya ang EPAL sini padayaw. Rabla nga. Well, pula government official ka, specifically politician ka. Syempre may mga project kina. No, government projects, no. Kabalo man kita tanan nga ang government projects like pagpahimo sang dalan,
19: sang taytay.
17: Pagpahimo sang taytay, no. Pagpahimo sang dali lang. Ang taytay nga ginhimo, standard nga taytay ha. Ang hindi ang kay taytay. Ang budget pang 10 wheeler pag-agi mo ya pang bisikleta. Tawag ni, oh, taytay, dalan, ano pa mga government project nga waiting shed?
19: Eskwilahan.
17: Eskwilahan, di ba? Inay iya, ang gasulong sina, ang gapahimo sina iya, ang heads ang gapahimo sina, definitely ang politician, whether mayor, barangay kapitan, siya nang spearhead sina. Pero, ang kwarta na iya nga ginagamit is hindi na iya personal sa politician, di ba? Oh. Kasi nung kwarta ni Atty. Erpe mang ginapatindog ospital, dalan. Kasi nung kwarta ni?
19: Ti aton nga mga pumuluyo ang gabayad sa aton nga taxes.
17: Taxes. So, kamadua gabayad baka mo sa taxes yung hansak to?
18: Water.
17: Labi na gani ka, Atty. Lee, kasi gobyerno ka. Before mag-abot ang withholding. Ha?
18: Nakakas na.
17: Oh. Anyway, kabalo man tano, di ba ang ang kwarta nga ginagamit dahil hindi na iya ka politiko. Iya na iya ka tawo, no? Pamaagi sa ginabayan natin ng tax. Ang anti-EPAL law is, diba, before sa anti-EPAL law, no, ang ginahimo na isang iba natin ng politiko, hindi tanan ha, huwag ko ginambal tanan. Mm-hmm. Ginambal ko lang, may iban, hindi lang ako magpangalan, no.
19: Pwede is, man, ano, initials natin.
18: Blind item.
17: Oh, grabe na. Para siya nakita ko, sino to nga politiko, nag-ano si mo si, ang iya ko nung, ano, may R sa pangalan. At yung gina-interview nga bahay, nga gwapa, sa isa guro ka streaming program nga sa internet nga paborito gid ni Ryan, no? Nga bayad sa 200 ang bulan. No, do mga pasiksi. Meron to gina-interview. Malya. Sino ang migatag kuno siya nga politiko? O kadako, bako dako sang iya tip lang. So ang pamangkot sa anong pangalan? Malya matag nako sang initials. Hambalya, ang first name is may ara letter I or letter R no, tapos
19: ang ara ko daw.
17: Ang last name may ara ko no letter F, no, may letter R ang first name, letter F, tapos bag-ong nga politiko. May nagsabat si ano na si R ang may hindi not initial ha, may ara lang yung letter R sa unang pangalan, may F sa punta. Si Robin Fadilla.

0: iti iyas ang politiko na. Butuhon ta na siya liwat kay siya lang ang kapatin tug ospital. O siya lang ang kapakayo dalan. Nung kakayo niya ng dalan. Namin na siya kay ang dalan. Ginakayo yan abala. Punta. 10 times a year. Hindi ka da. Diba? Sa muna pwede na. No? Wala man niya layi. No? Galing kay ang problema siya na is abis ang politiko, abis ang tao, ya, iya na ka politician. When in fact, iya na ka pumuluyo. Di ba, Latter Nilay? Sige, ikaw. Ako na sumunga na gambal. Dapat imo ni Galing. Okay. Let us tawag. Pahibala nga ito nga ano. Ang about sa anti-epal, lokog ano ang ginaprohibit sina nga layi.
1: So, ano siya, attorney, no? Ang na-base sa ato na check nang iyan na siya circular man sang DILG, so hindi na siya outside, na siya sang COMELEC, pero ti
0: ay hindi na iya ka COMELEC.
1: Pero ang ano na da is ang dumiar na policy subo nga ang mga government project nga funded mga kung ilaya personal nga kung sila ang nagdonate sa personal nila nga kwarta ti pwede yan nila ibutang
0: mga politiko
1: ila, pwede yan nila ibutang ila pangalan, pero kung ang project halin sa funding sang gobyerno, no, halin sa tax sang tawo, hindi pwede ibutang ila nga ngalan, ila like name, images, and likeness sa mga government funded niya.
0: May kilala ka bang in recent memory na politician nga nagamit sa personal yung kwarta among ipatindog?
1: Hindi ko, wala ko bimayo, kilala, attorney.
0: So, hindi pwede, attorney Lay?
1: Hindi lang pwede.
0: Ano, pangalan lang, how about ang iban? Hindi pwede butang ang pangalan. I-picture yabe?
1: Ng names, images, and likeness kung government.
0: Anong likeness sa Ilunggo? Pag Ilunggo, attorney Lay, kay...
1: O kung nang ano, wala nga daw ma-identify or makilalan sila nga, imugina nga, siya na nga politiko, daw mo na.
0: No, say, for example, waiting shed, no? Waiting shed. Tapos, this is through the efforts of, bawal na, of, say, hatag na politician ang pangalan B, Bongbong Marcos. No? Para... para na ng general,
2: iban lang,
0: no?
2: Iban lang nga pangalan.
0: Alain lang nga pangalan.
1: Alias lang.
0: Alias lang. BBM, alias BBM, B. This waiting shed was constructed through the efforts of BBM. Pwede na?
1: Nang ma-consider sa hindi ko di ano gid attorney, no, pero te basi ma-consider siya bala nga likeness, no, o kon ma-identify nga siya na nga politiko, te kung government funded bureau, no, based sa policy do gina-discourage lang or ginaano nga hindi nang napag-ubrahon.
0: Te ikaw ya fam, pwede na, this is constructed by through the efforts of BBM.
2: Te nang kaya under sa sinangalay attorney gin basa tanagamay. Hindi gid
0: pwede. Ko.
2: Hindi gid siya pwede kay tungod nga identified mo, te, of course, Mr. President is known as BBM.
0: So, biskan hindi ya pangalan, hindi pwede. O say, for example, wala pangalan, no? Tapos, ang waiting shed ging koloran ng orange.
2: Pwede.
1: pwede.
2: Kaya ang...
1: Wala man may gapan nag-iya sa kolor.
2: Ang bottom line, ako na attorney, is ang self-promotion, no? Di ba, attorney?
0: Tiki-iti, ang aton niya, kabaloman tanong, every politician, every local government, may haragin man kolor, no? Kung inayabay orange, pwede, hindi. Pwede.
1: Generic na siya.
0: Generic. Basta color. Basta color. Even if lang identified ang color sa isa ka politician or isa ka political party, okay na?
1: Pwede daw, hindi nasagor. Pwede man di ang balon niya. Although, associated or daw, ano sa amusin na, daw tamaan naman ka generic guro.
0: So, ano
1: hindi? Kasi wala na ila supply.
0: So, so color pwede. Ang hindi pwede, attorney RPM, ano? Picture.
2: Nga nag-promote sang imo self as a politician.
0: Like picture mo ba?
2: Picture mo.
0: Picture ba sang
2: biskan ng imo slogan, hindi man pwede.
0: Ang slogan mo hindi man pwede.
2: Mo, hindi man pwede.
0: O kung tuwa duwang daang matuwid. Yeah. bawal.
2: Di.
0: asinso. Bawal man.
2: As long as associated nasa sa sinang politician. Labi na gig kong iya na daya. Amo territory ang dira, tapos amo na ginabutan.
0: Bawal. So dapat yan neutral gid ya. Ang purpose ina is ano gani? Nga aginhimo na para
1: bawal lang ma-associate bala sa personality sang politician.
2: Branding.
0: Kaya mo nang ginatawag nga epal, no? Pa-epal ka. Heti sa tutod hindi mo na kwarta. Tapos yung butang mo gidabi, no? Nga as if imo gina.
1: Do,
0: no?
1: Ibalik sa ibalik guro nga ang government or ang gobyerno ang nagastos.
0: May ara na bala na hitabo. So, say for example, makita, no, sa Subong, may ara na isa ka politician. So, yung butang niya gid ang pangalan niya,

0: Intay gid sa waiting shed. Nakita sang DILG no hindi ako melek.
1: Hindi na siya.
0: Ano ang usually nga ginahimo da? Anong penalidad?
2: Actually, attorney, dapat gid una is may ma-report na, attorney. No? Kaya kung wala complaint, wala man sing may matabo. Eh. Wala sing may matabo.
0: Wala na yung kumalabi, nabikaroon sa DILG mismo.
2: Dapat may complaint silang.
0: Okay. Dapat may complaint gid
2: dyan. Dapat may complaint gid.
0: Kung wala man may ma-complaint.
1: Pwede man, guro nila, ano na, attorney. Pero usually, ma-actionan gid kung may reklamo na.
0: Mabobobo. Ti kung paano kung wala nagreklamo? Ti wala? Ti siya, for example, may nag-complain.
2: Buta. pwede sa ka-file attorney, kay kabalo ka. Ang ginhalinan man siyang siningalaye ang atong constitution, gahambal nga public office is a public trust. Amo nang ginhalinan sina. So, pwede gid ni mo mareklamo ini. For example, ang inabi nga politician is under sa covered sa bisang DILG. So, sa DILG mo siya ireklamo.
0: Tiko mapamatud-an bing inang politician, palgid man kay binutang yung pangalan niya. Anong iyang mga penalty?
2: Sa ano ko, attorney, ha, pagkabalo ko, pwede siya. Admin case man, no?
1: Administrative na lang, case kakakson yun na, pag hindi ipakakasay na.
0: May ara ba na ano, as far as you know, may ara ba criminal case? I mean, may penalty nga pagkapriso or perpetual nga disqualification from running an office? Wala mo na, why man?
2: Wala pa. As far as I know, attorney, it's just admin case, no?
0: Admin lang.
2: Kaya ginubragit man nambi ang wisdom siguro sa sinangalay is para git bala sa mga politician nga ginagamit nilang pundos ang gobyerno.
0: Titanan man na sila. Nagagamit sa pundos ang gobyerno. That's my point. Tanan nga politician, gagamit nga sa pundos ang gobyerno para sa tawo. Pagkatapos. Alam nga namang karon, no? Kabalo kasi nung ang usually gidya nga gagamit sang pundo nga personal nga politician iniya ang mga barangay sa barangay level no ang aton nga mga barangay kagawad kagang barangay kapitan
2: tipo man ko tanda bisi attorney Lee attorney no
0: oh sige
2: sa opinion mo lang ni wala ni ga associate sa imo trabaho attorney no aga pabor ka bang ara pa ng mga barangay officials?
1: Oo, sa ako, no? Daw, pabor man ta.
0: Sige, pang kumilik, gini nga ito. Wali ka rin, parang kumilik. Sige, be. Iniya, opinion time na opinion.
1: Opinion lang ni, no? Ito, syempre, kaya ti aton barangay, sila ni ang ano mo, ti, di ba, kung ordinaryo ka nga tao, kisa, hindi ka kabalo, sino yung imo palapitan, sino yung pamangkutan.
0: Sino palapitan mo nga hapos ganitan?
1: Hapos mangkuton,
0: kung ano hapos mangkuton, hapos mangkuton.
1: So, ang mga barangay, kag ano, no, sila ga-provide daw, kung sa aton frontline services, sila bala. Nga ang mga tawo, ti siyempre, ara sila komunidad, kabalo sila kung ano, to, amo na, no, mga...
0: Bali, involved gid sila yan.
1: Sila gid ang gatag, no. So, amo na, nang, although, hindi kabalo, kisa ang iban, pero pwede sila kapamangkot. Amo na, kung example, may mga ginamo ka muda sa inyo tupad balay, sa barangay ka mo makadto, kung may mga, kisa, may mga medical ka mo.
0: Tama man, Erbem, kasi naman maginamo sa tupad balay mo, kay mayor.
1: Pwede nga, hindi lang ka mo magdiretso sa polis, no, sa barangay ka mo dan.
0: Correct. Nga, ikaw, Erbem, anong yung mga opinion on that matter?
2: Ako, gapabor man kung may aras yung barangay election, pero basta hindi lang pag-abusaron sa mga... sa mga lokal natin nga na-assign sa ilang mga barangay. Kaya ako yung basic experience ko doon kadamo na gin nga
0: abusador.
2: Mga kagawad. Kaya dako naman bala, di ba, attorney, ang sweldo sa mga kagawad.
0: Mga taga sobra 20 naman na sila eh. Well, of course, hindi na pareha si mo, attorney Lee, ang imo, yung sweldo nga SG21 ka na yan.
1: Wala.
0: Ako man siya, of course, no? Ako definitely, kailangan ng tagin na ya ang lowest level natin yung should be barangay. No? Kaya sa barangay natin, yan, diragin na yung interaction natin. No? Interaction sa pumuluyo sa iyang gobyerno. It starts from the barangay and that's the most accessible.
1: Mga basic services na sila ang una makahatag yun. Makakilala sa ilang mga...
0: Correct. Kagang, not only that, no? I know you've heard recently sang ginatawag nato nagwa ni ang tyranny of the majority no na may ara na kung ikaw ang majority ikaw ya masunod isa sa mga bulong sa ining ginatawag nga tyranny of the majority is dapat ya ang kada isa ya is mag-pasilabot, no? Individual. Kaya gakatabo sa tyranny of the majority. In fact, kuno, pero isa na ni ka-teorya, ha? Sa tyranny of the majority is, di ba kada isa sa aton is may hara tayo sa aton ng opinion.
2: Yes.
0: No? Sa majority galing niya kuno ya, since kaya kung kada isa sa aton is may opinion, kaga dapat na yang respetuhon, no? Meaning sina, ang akon nga opinion, pwede man nga sala, pwede man nga i-chacto, pero hindi mo ko pwede questionon. The same man sa imong opinion. No, mabinunggo. So wala na karon in chacto kag wala sala. No, karon, kung wala in chacto kag wala sala, ang kada opinion naton, instead nga maghatag, since nga hindi mo kabalo kung chacto, instead nga maghatag ko opinion, mas utod na lang sa opinion mo. Yes. Diba? So, dira na naya ang gatabo si Naya, instead nga miyara tayo, kumbaga pa, individuality, no? Kaya timiyara tayo kung opinion ta, sa amo na yung sistema, gaupod na lang tayo sa majority. Kung sino ang pinaka-popular, ay amo na yung aton, diba? Kaya total ang opinion ko, hindi umambal nga sala. Ang opinion niya, hindi ko man mambal nga yung tsaktong sala. Ay, parehas lang. So, dito na lang ko. Well, ang isa na ko nung antidote para na madula ang inaabalang line of thinking. No, nga, wala tyranny. Kaya ito usually, it devolves into tyranny mo. No, kung wala tayo, kung parang nantaw natin nga, sundon talang opinion sang iban. Taga, without, tawag na, without, questioning that opinion, no, wala tayo level of at least analysis natin dito pag questionan kay iti tungod amula na ang opinion nga popular dito ta sa iya usually ga devolve gina into tyranny, no, kung anong popular dito lang ta without masunod na, masunod na lang ta kung sa time ni ex-president Duterte ubos na nan kaya mo to yung popular, no? Masunod na lang tatanan, no? Ang isa ko no sa mga antidotes na iya is ang barangay. Barangay because in a sense ang tao ya may ara kaya bala interaction gid mismo, no? No? May gakatabo sa imo kagalingong barangay. Hindi ka lang yung masunod sa opinion sang iba, maka intra ka gid ya. Sa palabi ang barangay mo da puro da ya sa tubang balay mo da sa streets puro mga vendors nga nuisance na, no, pwede kaya ka kadto sa barangay kay ikaw mismo maka-execute sang o maka-intra. Anyway, de medyo ano na na. Balik ta danay di sa mga epal, ha? At so, pabor sa sininyo kagina administrative lang na, no, ang ikaso sa ila. Ti pabor baka mo kung botangan pagid na in a practical sense, ha, kung ang anti-epal nga law, are you in favor kung gibutangan pag inayabi imprisonment or fine man lang, no? May mo sa criminal case. Are you in favor of that? O naaunta ka, Dani, Attorney Lay, ha? Kay ikaw yung amon nga resident CEO. CEO ka ba? EO. EO do sa...
1: No, ka tricky lang siya, attorney, no? Pero tiguro
0: kisa. Hindi ka lang guro magatang opinion mo.
1: Oh, pero ti depende man kisa, attorney, kay ti nang may kung tama, nagid guro kalala or ti do kung ang action niya na do naga ano do ga border na siya guro sa corruption, ti di ba do maano to man siya sa.
0: Do you think ang isa ka politician kumiyara gin man siya gin spearhead, siya gin man niya ang nag spearhead, no? Nga natigayo ng aton nga bridge yung butang niya da iya pangalan tawag ni, do you think may harabahid ng corruption sina or ano ang how do you relate that to the possibility of corruption?
1: Nang actually kung ginpangalanan niya man lang da nga iya na project wala man na corruption mo kay tingin ba kung ang budget kag ano na pangbutang yaman tanan na apply yaman tanan pero kung what if sit ano lang gini no ng hypothetical situation lang ha. Do ginagamit niya na lang gid guro nga pang branding yan na gid tapos waay na gid ang project sira dira siguro nga do ano na siya guro sa corruption.
0: Meaning ang what you're trying to say is putang ina pangalan niya pero ang project hindi amo.
1: Siguro.
0: Pero kung ang project ya gani intacto, okay ka lang yang magbutang.
1: Pero ang hindi man gid guro nga ano no i-follow ta lang ang ano ta nga policy pero ti
0: sa ka safety sang ina. Grabe ka safety.
1: Recognized mo na sila sa documents.
0: Grabe ka safety. Ikaw na lang RPM kay ti tagaan ng chance si Attorney Lay, no? kay ti ato niya nga EO optical dito sa Bago. Good line na, no? We expect nothing less. Ikaw, Pem.
2: Teka, kung ako, attorney, no, luwas tani sa administrative case, kung
0: may criminal
2: yes, dapat may criminal liability gid nga upo. Duldong nga sa lagi, I think may ara man siya. Kung may ara mga admin case nga, may ara gid man, attorney, mga admin case nga imprisonment ang penalty.
0: Ah, may ara ba?
2: May ara gid man. Oo, so there is a possibility magiging may imprisonment niya. However, hindi lang siya kaso kriminal. So kung ako ya, patungan ta kaso kriminal. Although kang iya naman ni depensa is ang
0: pabor ka, pabor ka.
2: Pabor ko. Okay. Kaso ang depensa naman isang politician attorney is iya intent, wala sa intention ng branding. Di, kung wala siya intention, so special law na eh, hindi pwede, hindi pwede.
0: Si, kung masin ko, huwag ka intention, itsura mo
2: si,
0: na din.
2: Amo man siguro ang wisdom senator niya, admin. Nga admin lang nga.
0: Or it could be man nga, admin lang. Kaya siyempre, ang naghimo siya na iya, no, politician nga tawag niya sa Congress, utro man mo. Well, we could not deny that, no? Kaya amogin man lang ato na, as of the time being, that's our political system, no? Ah, de ba? Mayon na lang gani isubong ung last time ang anti-dynasty bill. Although gahambal sila nga watered down, meaning sina ang gusto gitani nga regarding sa anti-dynasty kay upod gitani ang utod kag damo-damo pa to. Subong yado medyo gin pagamay nila. No?
1: Second degree lang.
0: Oh, second degree lang, no. Although watered down man gid, no, compared sa layi sa original nila nga layi nga gin pa sa mga proponent. Sa inang alayi. Although watered down, pero ako, for me, at least that's a step on the right direction. Yes, no. Diba? Mm-hmm. At least may harap na tayo anti-dynasty bill. Hinali. Kung makayo ang gamo natin subong sa Senado. Okay, sa Kongreso, third reading na eh. So, pasar na. Iba'y come na, diba? Galing kayo ang aton nga Senate flick subong niya. Ongoing pang mga episodes. No?
1: Pero manta subong attorney galing sa SK level lang hindi pwede sila kapadalagan kung until 4th civil degree nga may relative sila, pero sa SK pa lang applicable.
0: Ah, okay, so, sige be, patagi kami sina. Ano ina?
1: Ang sa layita subong, no, kay may ara kita qualifications kag disqualifications, di ang sa mga sa SK level lang gid naton, pwede hindi ginang it's considered nga ma-disqualify sila, no, kung may relatives sila.
0: Bali kung ang imong fourth degree.
1: Oo,
0: so kung ang imong utod, tiya, or tiyo, or pakaisa.
1: Uh-oh.
0: Utod mo or asa pakaisa mo ara na sa SK sa sina nga
1: or sa LGU
0: or sa LGU sa ina nga barangay or lokalidad.
1: Ah, lokalidad.
0: Hindi ka na pwede kadlagan?
1: Hindi na.
0: Oh, tod ka?
1: Pero sa SK lang, pero hindi na siya applicable sa barangay official, sa okay. SK officials.
0: Ang SK isang guniyang kabataan.
1: Ah, sangguniang kabataan.
0: Pila ang age limit sa sangguniang kabataan?
1: So, ang sangguniang kabataan, sila niyang officials gid no compose na sila sang KK or katipunan ng kabataan, which is from
0: double K.
1: So, K. So ang pwede maka-vote sang ano no sang aton SK officials ang mga KK from 15 years old to 30 years old.
0: Ha? 30 kabataan pa na?
1: Youth pa na yung 30 attorney.
0: Ha?
2: Limited lang lang
0: galing maging kabataan ng 30. Anong tawag sa ako ng 40?
2: Soltero, soltero.
0: So 15 to 30 years old ang pwede makaboto.
1: Makavote, pero ang pwede lang makakandidate ya from 18 years old and not more than 24 years
0: old. Tikita mo lang. Paano ang candidate ang pwede maging SK is within sa age limit na 18 to 24 years old.
1: Ah, candidate. Oh.
0: Candidate pwede ka maging SK official. No, at that time nga nagpadagan ka. So, kung 25 years old ka na, hindi ka na pwede kabadlagan.
1: Hindi na pwede.
0: Tingnan, pwede ka buto 30.
1: Kay youth ka pa man na attorney.
0: Kung hindi gani ka kabadlagan, definitely hindi ka man kabuto.
2: Yeah, correct.
1: Kay member, kagkunog yapon, sang katipunan ng kabataan. Kay implement man lang kami, hindi man kami ang
2: nag-ubro. Nga kulang na isa ka kay attorney. Nga kulang isa ka kay.
0: Kasi man,
1: hasta lang kuno do.
0: Di ba dapat KKK na?
1: Laina na po nung organization.
0: So, sa dira pa lang na layi ang gina-implement gid yang
1: bawal ang family
0: mm-hmm. no, eventually hopefully no mapasar naman niya sa aton mm-hmm.
1: sa higher aslayi nga,
0: no, well lapit naman gikun lapit mm-hmm. na lang kuhit na lang sang sang tawag isa ka kuhit
2: ang SK attorney may sweldo ba may sweldo
0: may ara
1: compensation man sila
0: actually tanan ng government position siya mm-hmm. may ara mm-hmm. except sang I don't know tong ginapasar ni Senator Risa Contivero subo nga sa barangay health workers ba mm-hmm. nga instead nga although wala sila although may ara sila allowance lang eh
1: allowances
0: no mm-hmm. may ara sila allowances ang barangay tanod may ano ba
2: pero eh sweldo
1: hard man sila
2: sweldo ah. Kargi ko
1: kargi siya nung damo
2: na sweldo
0: ah may shout out na gani sa barangay tanod na munda sa basta sa isa ka mga barangay di ah.
2: Barangay ka damo guwapo.
0: Oo. Oh, kabalo na ka mo ang barangay nga damo guwapo. Barangay Alihis. Ha? Ara na da ang kapitan na da guwapo na na. Ako ng kapitan. Ha? Well, ano pa ba mga importante na ano, SK?
2: Ano, i-convince ni Attorney Lay yung mga wala pa nakaparehis?
0: Yes. Oh, sige.
2: At least the very next year.
0: Oh, yan bala. Abi pa bala sila Lay ang mga kung nga kinanglanta mag-rehistro ka kinanglanta iya magboto.
1: No, so kinanglanta gid mag-rehistro kag magboto no. Kay kita at the end of the day kita ang gapili sino aton nga mga ano no, sino ang mapungko sa aton kag sila ang maserbisyo sa aton ti tag 3 years, 4 years no, lawig ila term. So hindi inyo na sila basta-basta maislan kag ti syempre kun may mga kinanglan kamo kag ano sila na inyo mapalapitan. Kag hindi kamo mahadlok nga hambalon bi nga nang syagid ni dapat imubutuhon kay mabal-an no, may secrecy aton nya, secret ang aton balot no, amo nang sistema tagidhalin sang una kag ipili dapat participate gid ta para at the end of the day hindi lang ta magreklamo nga siya ni aton politiko but also participate gid ta no, cause your vote could be the differ ang maglain no kung sino ang mapungko o kung hindi.
0: Abi ko mahambal ka Attorney Lay because your vote could turn into money. Hindi. padayon.
1: And also no, although ang ano ta bala kisa especially ni sa barangay kag SK election kisa ang difference lang na sang nagadaog may mga cases gid na ya nga tagpulo lang ang diferensya tag 20 lang ang diferensya. So mas mayog gid nga ma-vote kamo para ma ang mapili nyo amo gid na ang nasaligan nyo nga ma or napatian nyo nga makaserbisyo sa inyo.
0: Anong ginapangabay mo sa mga voter when they're trying when they are selecting their candidates? May ara ka bala ihambal sa ilalay?
1: Oo no. So amo man ano do ka modern naman ta subong ka ano nagid sang technology ta pangilalahon ta man kung sino aton butuhon kay may ara gid kuya kilala nga nagboto sa amon ang kandidato kay nagwapuhan sa. Hey, okay man ano imo man na ya right pero mas mayo gid tani nga mapili ta bala kandidato nga kabalo magserbisyo kag kabalo magobra.
0: Paano mabal-an na sang aton ng mga voters using ang technology naton subong? No, ang factually paano na lay?
1: So hindi taman 100% no nga makilala tagid sila pero ti ang gapati man tanong sa pattern bala sang tawo no kung anong ginaobra ta sige so lang tawon ta ano na nila ginaobra before pa sila nagpadalagan
0: kung babaydor sila sang hindi pa sila politician babaydor ba sila
1: personal na nagoro nila pero tama na akong nagabuligid sila o kung pisan sila or kung example mapadalagan sila liwat anong naobra nila sang sila ang gapungko do mga amo na tanin
0: o kung mag-Manila sila may araba na
2: hindi na ako magbuto guwapa turn eh. Na na-learn ko.
1: Hindi na po, hindi man niya may guwapa nga pisa, no? May guwapa man hindi pisa.
0: Dapat whole package.
1: Whole package.
0: No, kay ti kabudlay man na yan, no? Kung hindi tayo. May ibang mga tao nga sinikal na, no? Especially subong Arab lang, ha? Mabuto ko si ang corrupt man na gapo na madaog. No? So, damo amo na subong nga hindi mag-vote. No? Very cynical. Ano mahambal mo sa mga cynical, eh?
1: So, tikis ano, imbes nga kung wala ka nalabot, ito nag-give up ka na lang gin, no? Kung makita, taman ko, although, prangka naman lang gino damo gid taya kisado mga makita nga hindi man nami pero mayara man taguro bisan isa duha may makita nga nami bala performance or mayo nga mga leader so tani encourage ta nga sila makapungko kag kung may gusto ka mo nga pagbag-o ti tagaan nyo sila suportahan nyo sila para may pagbag-o ang mabutang ang pagbag-o nga gusto ninyo.
0: Ako naman yan sa mga cynical ara bala nga mga tao nga hindi na gusto magboto kay ti wala na ya bala. Why na sila hope nga mo mangyapor, give up na sila. Ang mambal ko lang sa inyo, kung kamo gagive up sa politiko, ang politiko wala gagive up sa inyo, no? Meaning sinaya, kung kita wala tayo labot sa politika, ang politika ya always may labot gina sa aton pangabuhi, no? Sa aton nga mga layi, inaya that's a product of politics. Si inyo aton nga taxes, no? Ginakwaan gid ta na. Hindi porket wala ta nagbuto sa isa ka politiko, wala ta nagpasilabot sa politika, hindi na ta magbayad sa taxes, no? Kwaan gid ta gyapon na taxes, kagin taxes nga na ang madalas sinaya, ang mamahala sina is the politicians. No? So kita hindi kita pwede yang kita wala labot tapos pero ti ang politiko, ang politika ya may labot gid sa atong pangabuhi mo. Yes, so even though how hopeless, no? Just always remember, no, we have to exercise our right to vote. Biskan jutay man ta subong, eventually ang jutay na madamo gid na. Kinahanglan lang gid voters education, no?
2: Yes.
0: Again, no? Biskan wala tayo labot sa politika, ang politika may labot iya sa ato, no?
1: Bisan anong brown tatter ni ti adlaw-adlaw mga kabuhi apektado
0: kag apektado sang ano yan. Oh, eh, sa mga gapungko da, no? Whether sa local or sa national, no? Dako nang impact sa kabuhi naton. So kung hindi, if we do not tawag ni do our we do not exercise our right to vote, no? Kay tungod cynical na ta, we will suffer, not only us, no? Ang aton nga view, aton kabataan.
2: May future ta.
0: May bata na kamukha duha.
1: Wala
0: pa man. Ang ako na lang gali kabataan. Ang inyong mga future kay wala pa man. So that's it, no? Ang aton niya nga, no, we must exercise our right to vote. Ang araw, time out, no? Ging ano ta, ita. Well, again, no? Nag-devolve na ta sa politics because ang aton nga special guest subong is ang aton nga executive officer ba?
2: Election
0: officer from Baguio. Attorney Lira Sonable, kaupod ko si FM Donasco, ako si Attorney H. Joseph Katakutan. Until next time, no? Next Friday, maistorya naman kita.

0: News D3Bio.
1: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3Bio kagang bilogo nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3Bio.
2: Ang atong topic subong sa D3Bio. Mm. Ano bala ang long-term COVID? Kag ano bala mabulig ni D3Bio para may iwasan mo ang ginatawag nga long-term COVID?
3: Last year, iba nga experience nga COVID. Ako na-experience yan, Sir Boy.
2: Mm-hmm.
3: Umpawan ako, pero almost a month, ang palangapoy, di madula. Kung lantawon mo ang statistics, ang mild or moderate nga COVID infection, gaad laga na 14 days. Pero tingala ka after 14 days, lain pa imo pamatsyag. So, kung lantaon ni mo, no, 36% ang COVID patient daga experience ang gitawag post-COVID syndrome. Na lang batsyagon right after sa imong akoan infection. Kung itest mo ni Slasher Boy, negative.
2: Negative na.
3: Well,
2: na
3: pero, na. Ang pamatsyagan, daw positive pa Japon. Kalain. Sa ang nakainom ko di tribayo, Sir Boy,
2: ibang effect.
3: Effect yan. Mm-hmm. Di kaya ka batsyag sa mga post-COVID symptoms. Sa sininga tuig, iba naman ang epekto. Tungod kay nakabalon ako sa ano, sa ang sikrito, before and after grabe inom sang ano sang D3Bio, Sir Boy, nadula na natong mga post COVID symptoms like fatigue. Correct. After 2 to 3 days dula na.
2: Mm-hmm.
3: Brain fog, kisa imo nga heart palpitation. Ang malain nga epekto pagid sa post COVID symptoms, Sir Boy, kining depression or anxiety
2: kulbaan ka mo.
3: Tapos sakit ulo, palnakit sa lawas. Pero kung nakainom ka D3Bio, kaya gid ya ma buligan ining gitawag mga post COVID symptoms.
0: D3Bio. D3Bio.
4: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3Bio.
2: Correct. So we have a two-way protection in D3Bio. COVID has a multi-organ effect. Apektuhan yung imo heart, imo lungs, imo kidney, and skin and brain. Ano ang proof nga grabe gid ang giras during, sa imo lawas during COVID? Kay may ginatawag ka blood clot. Dinalin ang blood clot na. Dinalin ang bleeding na.
5: Mm-hmm.
2: Mga patay na nga tissues nga way tanilabot. Huwag ganita nila, but galing nag-overreact ang immune system. That's why extensive ang damage sa imulawas. That's why mag-D3Bio ka. Ang D3Bio, gapadamo man sa atom probiotics. Specifically, two kinds of probiotics ang gadamo. Lactobacilli and Bifidobacterium. Ano bala ang ginahimo sini sa mga good bacteria nga ini?
0: D3Bio.
2: Ini sila, gina-lower nila ang risk sa imo COVID hangover or long-term COVID. Kay ini sila may mga antiviral and of course may anti-inflammatory effects sila. Di si D3Bio ni ang kapadamo sila. That's why mag D3Bio kagid after kan mag-ayo gapon. Sige ha, Dr. Camille.
3: So pag pala inom ka D3Bio, ang medium chain triglycerides gina-improve niya ang magnesium kag potassium sa imong nga tinai, no? Once nga ini nga mga electrolyte minerals
0: D3Bio.
3: Ara da, gina-prevent niya ang gitawag irregular nga impulses sa imong heart causing arrhythmias or heart palpitation tungod sa gitawag post-COVID syndrome.
2: Mm-hmm.
3: Normal na yan. Pero kung bastante ka magnesium kag potassium, kay gina-control, gina-panami ang absorption sa ang D3Bio, hindi mo na mabatsyagan sa gitawag post-COVID symptoms or ining mga syndrome. Kaya kang nakanami sa D3Bio, tungod sa iyang MCT or medium chain triglycerides, ang ketones, hindi lang siling nga ma-provide sa energy sa imong brain.
2: Mm-hmm.
3: Pero, ginabalansin niya ang GABA kag glutamate levels para nga ma-prevent ang gitawag brain fog. Ano galing brain fog, Sir Boy, daw?
2: Hindi ka pa minsan mayo, do.
3: Wala ka focus.
2: Wala ka focus. Pigaw ang imo retention, pigaw imo attention span, amo ng brain fog.
3: Kaya kang nakanami, ang D3Bio, may paaman nga antioxidants.
2: Mm-hmm.
3: No? Ang gallic acid, kag ining gitawag pyrrolic, ginatreat niya ang mga palangapoy sa kalawasan, Sir Boy, para i-counteract ining mga gitawag inflammation. So, hindi lang sila nga, wala na ko hilanat, tapos na ko COVID, din ako mag-inom D3Bio. No. Sige nga ang inom. Kaya nga man, adlaw-adlaw, permente galibot ang kagaw. Adlaw-adlaw, minuto-minuto, gasulod ang kagaw sa lawas naton.
6: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika! D3Bio! D3!

0: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi

0: Tricia, liw gani ko sang lighter. Aral lang da sa kilid sang lababo, nalipatan ko eh.
1: Hmm? Ari, oh. Excited, gid katamang palangga ko sa birthday.
0: Siyempre, no? Ikaw ang special nga bisita ko eh.
1: Mm.
0: Gani, dali na. Magbungko ka na. Magkaon na ta.
1: Ante, sige. Ayan ka. Wala mo pa gani. Masindihan ang kandila sa cake mo, oh.
0: Oo, gali, no? Sige, dali lang.
1: Aring lighter.
0: Dali lang kita.
1: Ara na. Oh, wish anay kag amo pag blow.
0: Ah. Oo.
1: Ay, babe, dali lang gid ha. Sabton ko lang tawag.
0: Ah, okay, babe.
1: Oh. Hello? What?
0: Oh.
1: Subong dayon? Ah, sige. Pakadto na ako. Bye-bye.
0: Babe, ano to ko no?
1: Babe, mapuri ko dani. Nagalain ko nung pamatsyag ni mama eh.
0: Ah.
1: Babe, sorry, good babe.
0: Ay, babe. Wrong timing man naman. Birthday ko subong eh.
1: Babe, mas importante si mama sa birthday mo. Ah, sige. Malakat na ako. Happy birthday, Liwat.
0: Oh.
1: I love you.
0: Oh. Babe! Madali lang! Babe!

Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to me. Kamu si Niman. Kabudlay ko nag-isahan nun ka. May pamilya man pero wala man nag-intindihan ay. Kagang special ko nga bisita. Kintaliktan pa ako. Bagay sa pagkaon ngayon eh. Iabuyin sa basuran. Ari pagit ang kay ngayon eh.

0: Oh, kamusta ka diri, anak?
1: Okay lang, ma.
0: Ay, sorry, gidnak, ha? Wala, gid ako maka-attend kang birthday mo kagabi.
1: Wala sang kaso, ma. Anad naman ko si Nay.
0: Ay, ano abi kay ang manghud mo, eh? May event man kagabi sa school.
1: Okay lang gani, ma.
0: Ay, eto sige. Malakat na ako, ha? Kay si Tito mo, Eric, kagina pa na siya nasagi ka pinanawag sa akon.
1: Okay, ma. Okay. O, sige.
0: Ay, sige, ha. Malakat na ako.
1: Kabudlay kung nabilong ka sa broken family. Abayo pa. Baka doon na lang ko sa ilan ni Papa.

0: Eh, sino pala? Wey. Joe? Ikaw?
1: Hindi mo bala ako pagpasudlon pa?
0: Eh, ikaw kwan, anak. Paliwag lang. Hindi lang anay subong, ha? Nag-inaway kami ni Tita Musenya eh.
1: Na naman? Alos kada bisita ko di eh. Amo nang rason mo, Permi.
0: Eh, gina-timing mo kidabi, Permi. Ay, oh, gali. Happy birthday.
1: Oh.
0: Oh. Eh, pasinsya ka, gidnak, ha? Kabalo ka naman nga gamay pang manghod mo, eh.
1: Palariyuhin ka mo ni Mama sang rason, Permi.
0: Hindi pag-imit lang ang ngalan niya sa atubang ko. Ogli, kumusta ka na?
1: Are, amo man giapon. Nagaisahan nun. Uhaw sa pagpalangga niyo ni Mama.
0: Anak, ara ka na sa hustong edad. Pwede ka na magpangasawa para makatukod ka man sa kaugalikon mo kapamilya.
1: Palarihos lang kamo, tanan.
0: Oh,
1: sako, busy. Bisan sa importante kong adlaw, wala kamo, tanan eh. Abi mo pa, gusto nun ko nalang gani nga mapatay.
0: Oh, ma. Anak!

0: 3 Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
0: ako tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
8: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
1: Man, kita mo bang nakikita ko?
2: Oo nga, kitang-kita.
3: Ganado kaya malusog.
4: Kitang-kita.
3: Timbang ay mabigat.
5: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
6: May kontrabaho formula pa.
7: Wala amoy.
4: Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
5: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

0: Oh, wala ako sangkana nga magsulod sa obra, subong. Ano ba lang natapos sa akon, man? Nga nga daw kaluyas ang lawas ko, ha? Ah, siguro sa stress ko lang ini, ha?
1: Ah, may isalakyan nga nagabalang-balang! Mabubukan ako! Ay, hindi! Hindi! Ah! Ah!

0: Sadyain ako?
1: Sir? Hindi ano yung magulag, ha? Ari ka subong sa ospital.
0: Gusto? Nabungguhan kali ako sa salakyan.
1: Sir, maayo lang gani kay wala may na-fracture sa mga tulaan mo.
0: Gusto? Maayo lang gali kay nakalikaw ako.
1: Sir? May family ka?
0: May arang nurse. Wala sila makakanto diri.
1: Sorry, gid sir, ha? Pero wala gid bala. Gin pang kontak na sang hospital ang number nga ara sa cellphone mo. Pero wala may nagasabat eh.
0: Ambo bala. Okay lang, nurse. Anad naman ako eh.

0: babe. Sorry, kid. Bago lang gid ko kabisita, di kay subong ko lang gid nabasahan ang text mo sa phone ko. Ay, babe, nabungkuan ka gali.
1: Hindi man siguro alata, di ba?
0: Kuan, daw sa hindi abi ako makapatinga. Amo silang natabo sa imo eh.
1: Base kung nalipay ka pa, kung napatay na lang ako, amo bala, Tricia?
0: Joe? Anong sugilanon inang imo man?
1: Wala akong mabadyagan ang kabalaka mo. Tricia, kung hindi man lang ako importante para sa imo nga, nagkanto ka pa diri.
0: Suplado man sa imo, Joe man. Ikaw na ginabisita, ikaw pang akig. Sige ah. Paayuda. Gumpa ang modo ko sa imo. May importante pa naman ko nga kantuan eh. Ikaw pang ginuna ko. Tapos, ang paningi humble mo sa akon. Sige. Bahala ka da. Tira ka ng gani.

0: Nakagawa lang ako sa ospital. Wala gid magkadto ang mga ginikanan ko. Pati si Tricia. Wala naman nakapulupakita sa ako. Pahala ka mo sa kabuhi niyo. Tindugan ko na lang na nagkaisa nun.
1: Joe? Joe, ikaw bala ina?
0: Karen? Ikaw? Anong ginabuhat mo dire?
1: Kwan, wala. Nagapahangin-hangin lang. Ikaw, anong ginabuhat mo dire, ha?
0: Amo man. Kwan, kanami abisang sunset dire. Do, kanami bala yupod ang problema mo sa pagtunod sang adlaw?
1: Wow. Kadalom, ha? Nga, ano man na, ha? May problema ka? Anong problema mo?
0: Malawig na nga istorya, abi. Kag isa pa, bago lang ta nagkitahi, auto sanay dayon.
1: Kung sa bagay, hugali. Sa diin ka subong kag anong ubra mo?

0: Thank you, Gid Karen, ha. One call away ka lang. Pag-chat ko sa imo. Ga, balance kita, ra ka dayon.
1: Siyempre, no. Lunch na gid na. Joke lang, ah. Ano ka bala, Joe?
0: Oh.
1: As far as I remember, though, do ka introvert man sa imo nga tao. Nga, subong do ka pala istorya na sa imo, ha?
0: Yes, matuho din, ha.

0: kwan, matuod, Joe. Balo na ako eh.
1: Ano? Balo?
0: Mm-hmm.
1: Kahubin pa sa imo nga nabalo ah.
0: Yes, Joe. Tungod ang bana ko may cancer.
1: Oh.
0: Sang pagkatapos namon kasal, and then that was like mga 4 days lang siguro kag napatay siya.
1: Oh. Oh, ambo bala. Sorry gid.
0: No, it's okay. It's okay, Joe. Okay lang gid. Amo ginang life eh, no?
1: Oh.
0: Sakit man sa akon bato nun, pero way ko may mahimo. Kinanlan ko nga i-accept eh. Kisa gani do, doon nahadlok na ako magsulod pa sa isa ka relasyon.
1: Oh.
0: Kaya basi ba na among manggihapon ng matabuhaw? do kakululbaan. Anyways, ikaw, Joe. May asawa ka? May nobya ka? Or what?
1: Ambot. Daw hindi ko masabat ang pamangkot mo eh. Siguro, wala na kami. Tungod madugay naman nga, wala na siya nagpakita sa akon. Karen, siguro, kapalaran ang nagtulod sa aton nga magkitahe kita liwat.
0: Joe?
1: Ambot, wala akong makibalo kung ako ang para sa imo o kung ikaw ang para sa akon. Kung patabuin na, mapasugod ka wala nga magsulod liwat sa isa ka relasyon, Karen? Mapasugod ka wala?
0: Joe?
1: Ha?

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Ang aton oras, alas 2:31 na sang hapon. Welcome sa program, It's Your Time to Shine. Salamat gid sa mga KSS members, sa mga senior citizens sa Bilogan Negros Occidental nga nagamonitor right now diri sa aton nga programa.

0: Sa kay Sir Kim Flora, good afternoon. Ma'am Veronica Delgado Recto, salamat gid sa pag-join. Sa mga KSS Federation Officers, Tabo Chapter, Ilog Area, good afternoon. Sa ilan ni Tatay Wilfredo Guanzon, Nanay Kiting, Nuela Calago, Annalyn Canyet, Alayda De La Peña, sa kay Ma'am Rosemary Dagle, Ma'am Manilin, salamat gid sa inyo. Sa mga KSS members man, dara sa may Banwasang Kawayan, kumusta ka mo tanan dara? Basta Biyernes gani kuya, gasulod kita alas 2 sang hapon.
1: Yes.
0: O, sa drama pinanidsang gugma, and then ang aton nga mga gina-share pagid nga mga informations after sang drama naman, no? Sir Franklin Martinez, maayong hapon. Sa mga nagapamati sa aton, dara sa Santa Clara Subdivision, Sir Dadboy Mendoza, maayong hapon gid sa imo. Si Ma'am Aisha, nga nag-monitor right now, thank you very much. Actually, kahapon niya pa nigali kuya gin-chat sa akon. Kahapon pa siya nag-chat, no? Thank you, Ma'am Aisha. Salamat, gid. Ma'am Aisha Ika J. Tama. Thank you, gid, Ma'am Aisha. Good afternoon sa imo. Sir Jomar Valiente, mayong hapon. Nagapamati right now sa may Banwasang Hinubaan. Salamat, gid, sa inyo, tanandara. No? Sa mga nag-monitor sa public market sa Hinubaan, sa mga drivers nga nag-biyahe sa Hinubaan,
1: yes.
0: Kag nag-monitor, maing hapon, gid, sa inyo.

Sa relationship, mga ka-K5, isa lang din ang mahambal ko. Importante ang compatibility. Kinahanglan compatible gid ang magkarelasyon ang babae kag ang lalaki. Kay kun indi ka budlay-budlay gid kuya. Anyway, 2:34 PM mga aton oras. May isa kita kabagyo nga ginamonitor sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Ang ngalan niya si Bagyo Esther. Pero ang forecast sang pag-asa posible nga makagwa ini siya or makagwa na ini siya sa teritoryo sang Pilipinas sa Sabado, that's tomorrow, June 6, 2026. Kaina, alas 5 sang aga, nakitaan ining sentro sang bagyo sa kalayoon nga 225 kilometros gikan sa northwest nga bahin sang Itbayat, Batanes. And sa forecast sang Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration, posible nga magapadulong na ining bagyo sa pungsod Taiwan. Ang movement niya kaina kuya medyo madasig-dasig, 20 kilometers per hour. Subong, well, ginahulat-hulat naton by 4 PM, mapagwa na naman ang sang advisory ang pag-asa. Pero kaina sang aga kuan isa pa lamang ini siya ka tropical depression. When we say tropical depression, isa pa lamang ini ka mahina nga bagyo nga may kabaskugon nga 45 to 55 kilometers per hour. Las 2:35 ang aton

0: Kuya, tomorrow mamista sila kay T. Tomorrow is Saturday. Wala kita sang program. On yes. Sunday, wala makita sang program. Happy, happy birthday sa mga nag-celebrate sang ila birthday today. And sa mga ma-celebrate sang ila kaadlawan buwas. Hindi ka muna mun matamyaw ni Kuya Kenneth a Subong. Subong na lang. Kaya hindi sila matamyaw Saturday and Sunday.
1: Ay, para wala na tautang sa ina.
0: Oh, ma-play kita birthday song. Para sa aton nga mga birthday celebrators, sa mga nagasaulog sang ila kaadlawan today, June 6, 2026, happy birthday sa inyo. Advance happy birthday naman sa mga friends naton, kakilala naton, kaupo naton sa trabaho, listeners naton, pamilya or kapamilya, himata naton. Nga masaulog sang ila kaadlawan buwas. And on Sunday, advance happy, happy birthday sa inyo.

0: Kuya, may birthday greetings ka?
1: Yes, Tita Shine. Mayung hapon sa kay Ma'am Johnny Jolie Hinovea Lumugdang. Good afternoon, Kuya Kenneth. Please greet kay advance happy birthday kay Sir Bong Sausa Lumayno tomorrow, June 6.
0: Was gali ang birthday ni Sir Bong Sausa Lumayno.
1: Yes.
0: Sir Bong, gahipos-hipos nang bala si Sir Bong. Advance happy birthday sa imo, Sir Bong.
1: Advance birthday, sir.
0: Stay healthy. Good health. Amo na nga amon nga special wish ni Kuya Kenneth, yes, sa imo. Once again, yes, Kuya. Once again, sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, happy, happy birthday.
1: Mayong hapon man sa kay Ma'am Marisa Galinero. Good afternoon, Sir Kenneth. Liho pagtamyaw kay Nangailin Pimentel, Nong Makoy Pimentel, and Chai Baning Pimentel. Salamat, kid, ma'am. But the heartache
0: lives on inside. Basi nagapamati man right now si Ma'am Janeline Carmona Espirido. Mayang hapon sa imo, Ma'am Janeline. Ma'am Julie, good afternoon. Sa mga suki nato dira sa Hermelinda Homes sa Barangay Mansilingan, maayong hapon gid sa inyo. Ginapasalamatan man nato ng aton nga mga sugi sa Adela Market, especially sa mga vendors, sa mga nagabaligya sang batsoy, sa mga bakery, sa mga sari-sari stores, sa mga grocery stores. Thank you gid sa inyo, sa mga taga Nonoy store. I know you are monitoring right now. Mayong hapon gid sa inyo. Mga ka-K5, masi sa apat ka adlaw nga trading sa international market. Ang siling sa mga eksperto, posible nga madugangan na naman ang presyo sang diesel sa masunod nga semana. Ang pamangkot naton subong pila ang iduga. Once again, base sa resulta sang apat ka adlaw nga trading sa international market, posible nga madugangan sang 4.50 kada litro ang presyo sang diesel sa mga nagkalainlain nga gas station sa bilog nga Pilipinas sa Martes or sa masunod nga semana. Ang presyo naman sang gasolina, posible nga mabuhinan kuno kuya piso 1.50. Okay. Masaka niya, masaka ang diesel or masaka madugangan ang presyo sang diesel. 4 pesos to 4.50 per liter. Mabuhina naman ang presyo sang gasolina, piso 1.50 kada litro. Sa Lunes, mahibaloan naton kung pilagi. Kaya i-anonsyo ina sang Department of Energy or DOE kung pilang ipatuman nga price adjustments kag mag-aumpisa ang implementasyon sini sa Martes. Las 2:42 sa aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang Klinika Spore Biotics. Isa ini ka produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Na mabakal sa aton ng mga KSS resellers. Isa ini ka produkto nga sampat nami gini sa mga senior citizens. Sa mga senior citizens, even sa mga active men and women nga masaming you know, gina LBM, gina diarrhea, gina constipate, budlay ang ilang panunaw, I mean, may ara iba hindi matunawan eh. Mahina ang tiyan. Klinika Spore Biotics, the best nga produkto sang klinika para sa inyo. Ma'am Pasita Lumukso, good afternoon.
1: Mayong hapon sa kay Sir Moore, sa Sir Moore ang garda sa may mansion. Good afternoon, nagpamati. It's ya K5 Sunshine sa aton programa.

Friday kay Ma'am Merlita Malvan. She who always seems so happy in a crowd. Nagapamati right now sa Barangay Handumanan. Good afternoon. So private and so proud. No one's allowed to see the... Sa mga suki naton nga mga PWDs dira sa Barangay Handumanan, maayong hapon gid sa inyo. Salamat sa suporta. Salamat.

0: I survive.
1: Ma'am Yvonne Imperial, good afternoon, ma'am.
0: Before I'm alive, the one I'll care for through the rough and rain.
1: Ma'am Trolley Colado, salamat gid sa pag-monitor.
0: Your tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning.
1: Happy, happy birthday sa kay Sarah Jane Blanco. Sarah Jane Blanco Bulhano. Celebrate your birthday today, June 5, 2026. Happy birthday sa inyo. Mayang hapon man sa mga ara dira sa Barangay Sikatuna, sa Barangay San Agustin, sa Barangay Banog-Banog, sa mga taga Barangay Santol, dira sa Banwa, sa din gani kuya Isabella. Thank you very much. Yes, kuya, go ahead.
2: Happy birthday sa bata ni Tita Cheryl Castro. Shirley Castro, good afternoon. Sa imo nga bata nga si Sherlyn Castro, birthday sa subong Tita Shine.
1: Ma'am Nella Barsaga, maayong hapon.
0: Ipakailangan magbigay.
1: Available ang mga Clinica products dira sa Changi na Ma'am Nelia Barsaga.
0: Yes.
1: Sa Sitio Kalutan, Barangay Andulawan. Sa Changi ni Nonoy Magdoles. Sa Nonoy Magdoles Store. Available ang DTX 500 Capsule. Clinica D3 Bio, MyDC Syrup, MyDC Capsule. DTX Coffee Mix Extend.

0: Mr. and Mrs. Nelly Porcadilla, salamat gin. Elmer and Nelly Porcadilla sang Purok San Roque sa Barangay Tangob. You can also purchase the product dara sa ilan ni Sir Elmer and Ma'am Nelly Porcadilla. Salamat gin. Mga klinika products available dara sa highway lang sa Barangay Tangob. Salamat gin. Kung malapit ka mo sa Kling Kling Store, pwede ka mo makabakal sa My TC Syrup dara kay Nanay Terry Ariego. My DTX Coffee Mix man si Nanay Terry Ariego. Salamat gin sa inyo. 2:49 p.m. mga ton oras, mga ka-K-5. Magabalik na sa klase ang mga kabataan sa June 8. Ma-exposed na naman sila sa pollution, sa kagaw, sa mahigo nga hangin, sa iban nga mga kabataan, kag sa iban nga mga tao. May mga balatian nga tugas ang bakterya, tugas ang mga viruses, tugas ang fungi nga pwede makuha sa bata kung magbalik na sila sa school. Kung ang anak mo, mahina ang iya resistensya, bao, dali gina sa maapektuhan. So protect your children from infection. Ara ang Klinika D3 Bio, ara ang My Disease Zero. Pero mas manami pagid kung mapainom nyo sila sang Memory Plus.
1: Para-update ilang memorya.
0: Yes, nagapaalam ina kuya sa mga kabataan, Memory Plus. It's available dira sa Maze Wellness and Product Center. Dira sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Kung gusto nyo karon mag-movie marathon, bakal na lang kamo to kangkong chips.
1: Yes.
0: Healthy na yung kangkong chips. Damo to sa Maze Wellness and Product Center.
1: Damo to stocks. Ayong hapon sa kay Ma'am Marisa Galinero Lewat, no? Ginatamyang happy birthday si Chay Carmeleta Hunsay Valente sang tapi Kabangkalan. Salamat gin Ma'am Marisa Galinero.
0: Today is June 5, 2026. Ari nang aton kapalaran for the day. Gemini, May 21 to June 21. Ang ginahalungan mo nga sikreto ang madiskobrehan. Cancer, June 22 to July 22. May mga panahon gid nga dali ka matintar, especially kung ma-attract ikaw sa opposite sex. Pero kinahaglan ang ibong attraction. Ibutang mo gid kuno sa insakto nga tao, sa insakto nga oras, kag sa insakto nga lugar. Ma-attract ka sa maling tao, tapos gid.
1: Baldaki na.
0: Leo, July 23 to August 22. Dali ka malibat. So, antes ka magguwa sa balay, i-double check gid ang mga bagay nga dapat mudal-on. Virgo, August 23 to September 23. Hindi ka magpadaso-daso. Kung hindi ka sigurado sa mga himuon mo sa sininga adlaw, kag hindi ka sigurado kung diin padulong ang imong mga desisyon, kinahanglan kuno nga magpulo paminsar anay sang malawig. Libra, September 24 to October 23, may mamet ikaw nga isang katawo nga daw posible dugay mo na ni nga kilala. Makabulig ini siya sa pagbag-o sang dalagan sang imo nga pagpangabuhi. Scorpio, October 24 to November 22. Ko ang pag-asa nga maga madinalag-on ikaw. Sagittarius, November 23 to December 21. Sa negosyo, may posibilidad nga mag-uswag ikaw. Capricorn, December 22 to January 19. Mag-aabot na ang bulig nga madugay mo na nga ginahulan. Aquarius, January 20 to February 18. kinahanglan handa ikaw sa mga pagbag-o nga matabo. Pisces, February 19 to March 20. Kinahanglan nga magpabilin ang kalinong sa sulod sang balay. Likawan ang istorya nga silo-selos, pulo pangimon. Para wala sa nga away. Okay. Aries, March 21 to April 19. Nami ni kuno nga adlaw para sa mga Aryans, mabaskog man ang ila extrasensory perception or ang ila nga panagupnop kag makabulig ini sa inyo para masolusyonan ang inyong problema. Taurus, April 20 to May 20, ang mga plano mo nga himuon, himuan na, hindi na pag-i-cancel na. Alas 2:54 ang aton oras.

0: mga ka-K5 ini si Sunshine Lacson.
1: Kagina naman si Kuya Kenneth Uy para sa Kabyon Kabalita, Servisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Siya din Grace Paglumutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akong nga sugar.
2: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
1: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
0: Wow. DTX 500.
2: Mga benepisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa kombinasyon sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang aton nga tiyan ang may madamo nga organs, mostly nabilong sa digestive system. Isa sang problema nga pwede masolusyonan sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang irritable bowel syndrome,
3: Ning
2: IBS.
3: Gakutoy tiyan mo na?
2: Oo. Though,
3: kagi ko na, gakutoy tiyan mo. Dugay-dugay ka to kalang siya.
2: Gigit tig-ab.
3: Gakrams, gakrams.
2: Gakrams, gisinakit. Nagakutoy ang tiya, nagakrams, nagasakit, gabloated, bangod puno sang hangin. Ang IBS, ang isa ka chronic na balatian, apang ini ang pwede, mahagan-hagan, kagamat-amat, nga madula, kung sige ka inom, DTX 500, kagmighty si bangod sang anti-inflammatory properties, sinisang powerful antioxidant that reduces oxidative stress kag inflammation.
3: Kay ga-inflame na imukuan mo, imutinay. So, once nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C, tidula na siya. Ang regular nga pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C Sir GP, ang nagapasiguro naman nga hindi ka ma-appendicitis. May mga pagtuon nga nagapakita sang kaangtanan sang gitawag oxidative stress sa pagdevelop sang anti-inflammatory condition. Hindi lamang sa imong atinai, kundi kalakip na daang aton nga appendix. Gani dapat inom gid kada adlaw sang powerful combination ang DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500.
4: Catalina Habagat.
5: Anong ginabatsyag mo?
4: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX.
5: Sa isa ka adlaw,
4: two times ko tagdaw duwa-duwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay
5: dinamit na gid sa akon nga mata.
0: DTX 500.
6: Kung kulang ang antioxidant defense sa lawas kag mas madamo ang pro-oxidants or mga free radicals sa lawas, the body will enter into the stage of oxidative stress. Several studies have shown that oxidative stress is a constant companion, pares, sang inflammation. Kung may oxidative stress, may inflammation automatically, no? So it plays a critical role in the pathogenesis of many diseases. One of that is pancreatitis, no? O paghubag sang imulapay o sang imo pancreas, no? And it's numerous complication. Tidamo na da. Basta ang lapay mo yan maghubag, ate, tanan-tanan nga mga absorption, digestion, sang imo pati, ang imo ang mga blood sugar, tanan-tanan na ilabdan na, no? So it will have a general effect, negative effect sa imulawas, no? So para malikawan ang pancreatitis, pagtasang damo pagiging masakit, mag DTX 500, no? Of this ang Mighty C kada adlaw.
3: Balikon ko tong churi, Sir Boy Blau. Pares blau sa salsalon, kung permi hapakon ka hangin, hapakon ka ulan, init, ti wala mo ginapintahan,
2: matukon
3: gin. Amo man ang lawas. Ti, siyempre, di mo na malikawan ang mga bisyo. Naming akaon, sugar, sigarilyo, tanan-tanan lang. Pwede mo ibutang mo sa lawas. Pero kung kulang ka antioxidant, unagin niya pugday ka. Lain niya kung palainom niya ka antioxidant. Kaya kung kisa ara ang bisyo, ti ma-prevent, Sir Boy.
2: Husto.
3: So, ang nami pa, Sir GP, ang asa aton nga ining power duo, ining pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, amo may kapabilidad siya nga stimulate, ma-stimulate ang sufficient ka production sa gitawag happy hormones.
2: Oh, hindi ka ma-stress.
3: Say, kun bastante ka sa supply sang happy hormones like dopamine, serotonin, endorphins kag oxytocin, wala na sang room for stressors. Perdi mi gabi, Sir Boy mo. Na-stress. Na-stress.
2: Pila kay ka-DTX ka.
3: Baton mo dyan.
7: Baton.
2: Sirustan
7: na. Sabi na mo man siya natuloy.
2: Uwa. Uwa.
3: Especially emotional stress. Oh. So, to summarize, pag nag-DTX 500 kag Mighty C ka, luwas ka sa gitawag IBS, matap na ang GERD kag pancreatitis, maganami ang modo mo kag malipayon ang kabuhi mo. Stay healthy, live happily, mag-DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500.
4: Catalina Habagat.
5: Anong ginabatsyag mo?
4: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX.
5: Sa isa ka adlaw,
4: two times ko tagdaw duwa-duwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay dinamit na gid sa akon nga mata.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow, my puso.
10: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: iadugas ang mga kagaw. Clinica Sportbiotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga, tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na gayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung dyan padamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
6: Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica for Biotics.
7: Gah, mag-joyride man tabi, gah.
8: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
9: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
10: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
7: Tika, mag-joyride na ta.
8: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno, ha?
9: Siyempre, naka-extend ko ya.
7: Basta sagad nga driver, extend, lover.
10: Extend Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Gabalubala ka mo, gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina, na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care go! Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
14: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumanang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang arap mong trip. Eurotext is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotext, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang

0: Kuldisyon sa Naay Ambisyon, Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu, Kuldisyon sa Naay Ambisyon. Drink responsibly.
1: 101.5 K5 News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: This song is brought to you by DTX 500. Pang laban sa mga sakit-sakit ni mag DTX 500 ka.
1: K5 News FM.

0: KK5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin, ngagapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang VCO, yung may D3. Mga butika.
2: D3

0: Beauty Soap, magaspa mapanit. DTX Beauty Soap, dala o magputi. DTX Beauty Soap, puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap,
0: bakal na sa mga butika.
1: Sport Biotics, makabulig sa pag

0: Ligtas ang mga kagaw. Clinica Sportbiotics.
1: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga, tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na gayon?
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica for Biotics.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
7: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot na ga!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Roja City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
12: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. og didinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang katapusan niya bahin sa atong drama sa kaginan. Ngayugid makuhaan sang leksyon na ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan,
1: ako iyang basulod niyo!

Ay, malapit na lang ako sa akong nga kapahuan. Pasuhan ko sa mga dahon nga laya ang mga bunga sang paho ah, para hindi balalagsod sa mga insekto haw. Kanugon nga daan eh. Bah, hindi. Wadibal, may duha ka bata nga nagapamukse sang paho ko. O mga animal, oh. Arin nyo ay, dakop gid ang mga animal. Dakop gid. Liputon ko sila para hindi sila makapalagyo sa akon. O mga tunto ay, arin nyo ay kay paglupugon ko kamo. Are, may inutod ng mga kahoy sa higat sang dalan kag daubutkon kadagko. Putyuton ko. Kagian o sa mga kawatan ngayon na, ihanhus ko sa ila.

0: tama na ni Guru Toto silito ah. Lapit na matungang sako ng gamay nga dala tao.
1: Oo, nung binlod. Kalaway na ko magkaon sa pao nga ilawa. Kagbutangan patis nga dato itombla. Namik.
0: Gani man. Dason, isudan sa kanon. Dali na. Kay basi kon may makita pa di saton. Dali na.
1: Oo, nung. Dali na nung.

0: din, tagat pa ko sa palakay na.
1: Hoy, abaw. Kadami pa sa istorya din ako. Ara na sila. Magwa na sila diri sa kampo sa tubo. Abaw, do ka sadya din sa ginistoryahan nila niyo.
2: Samba na niya.
1: Hoy!
2: Ma?
1: Do ka sadya din sa ginistoryahan ninyo ah.
0: Lolo Quinten, ikaw gala eh.
2: Mayong hapon, lo.
1: Mayong hapon, ha? Ano inang dala nyo sa sulod sang sako?
0: Kwan, lo, Quinten? Paho?
2: Lo. Gin pa mo dyot na mo niyo kay nagkalapulak.
0: Mangayo, kalohaw.
1: Mangayo sa katunto mo, eh.
0: Oh.
1: Ari inyo, eh. Huh?

Di man, kabanga gagmay pa sa inyo. Pero mga kawatan na kamo, mga kawatan, di man, bagay na sa inyo!

0: Di nang duwa mo ka magulang? Dulom na niya, wala pa sila makapauli?
1: Naglakat man to sila, tay. Manguwa ko na sila paho. Pero, kina pa man to sila naglakat sa sanag pa?
0: Ah, nalingaw naman guro sa ngampang o kung pangita na bang. Dila lang gina nila karon nga duwang wala lang gubro. Boom! Ginapabuka gidi ng dugo ko. Mga animal gida. Mansunod gin sa iloy yung wala sang pulos eh. Layas-layas!
1: Basi nang ngita pa to sila sa daan, tay.
0: Pinano nga pangita na ini? Mangita pa sila sang sudaan? Katilaw gina sila karon sakon. Makatilaw gina sila karon.

0: Oh, nang, may gabi na. Ariling duwa ka wala kulos mga hinablos?
1: Ha? Ay, sino man?
0: Sino pa? Kundi sila ni Joselito kagbinlod?
1: Ay, wala di sila yakapalapit, ya?
0: Oh, wala sila di? Eh, di ko namang sadiin sila nagkadto man. Sadiin ang mga animal nga to man. Wow! Kitadugangan ginilang init sa ulo ko. Ginadugangan ginila.
1: Ay, Diyos ko na lang, Gid. Kadelikado ba ya sa mga panahon, Buboy? Ay, Diyos ko, basi kong ging-kidnap na itong mga kabataan. O, hindi gani ko basi kong nagpulo-paligo bala sa suba kag nalumos, balahaw?
0: Oo. Oh. Ha? Ati, sige, mapauli na lang ko lang, ha. Si Irene na itong kadaan ng tao sa balay, isa lang isa.
1: Eh, pabalagid ko diri ha, kung hindi pagi sila makapuli as tabuha sa aga. Ay, Diyos ko, alas 9 na nisang gabi, ho. Ay, ayan na, sa ilan ni tatay nakalabay ka dito, ha?
0: Dito na ko gani naguna nang wala man to sila kung makalabay.
1: Ay, Diyos ko na
0: lang. Pero isyugid ang mga batak na ina. Pero isyugid! Pero isyugid!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka.
0: K5 News FM.

Ay, agad-agad. Ay, abe, oo, gali. Kabusta yan atong dua kabata nga ginpanganusan ko tudo sa kahoy ban. Pagbiya ko sa ila kahapon, lipong ato sila. Mayo man agadi nga magkaladud lang mga tunto. Ay, gusto. May musa ko. Makanto ako sa kapahuan ko kay mapaaso naman ako sa akon mga kapunuan dito nga paho. Kag mamudyot sang pulat ka buga. Ayan din pala. Budlay ni mga kabataan nga gagmay pa kahit kawatan na sila. Kag kung magdalag ko ini sila, ay Jesus. Hindi lang kay paho ang kawato nila. Kundi base kon manulod-nulod pa sini sa mga kabalayan dere. May mos na ko ah. Agod nga hindi pa init karon ang pagpauli ko.

Are. Malabay na ako sa... Hindi. Ang duha ka bata gaging panghanusan ko sang kahoy kahapon. Ari lang sila gihapon nga daw ako kag... Hindi. Masikong napatay ko sila. Diyos ko! Anong may ko sinigabuhaton man? Anong sinigmayo ko gabuhaton?

0: Ay, abaw, Diyos ko! Ang duha ka bata ni Buboy, nasakwan sa higad sang kampo. Patay na kunong magulang.
1: Ay, abaw.
0: Oo,
2: abaw. Ang manghod ko na may pulso pa.
3: Pero ang magulang ko na, tita na to ya.
0: Ay, Diyos ko.
3: Kita mo na to kakatiskog na to.
0: Oo man ka ni, ayo bo gidong.
4: Eh, kakwan. Bo, may lang gani kay nakita ko sila.
0: Kung
4: wala ba sila pating manghod, patay magblahaw.
0: Ay, bao ka ba ipangamasalbar man ang manghod? Ay, amo doon.
4: Ay, di
0: ba? Ako pala nga makapagkikin si Ulo.
4: Hindi siya dapat mabuhi. Kaya kung matabuin na. Malahuba niya ako ang nagkastigo sa ila. Mabalahuba gid.
2: Joy, na ano ka? Doon na nga palang lapsi ka, ho?
1: Ay, gani man, Joy.
5: Na ano ka to?
2: Na ano ka, Joy?
0: Ay, palang lapsi ka, Joy.
4: Wala.
0: Gapala mahumay ka,
4: wala. Ay, dira na ka mo.
0: Oy, hala. Oy, hala.
3: Oy.
0: Na ano to sa Chukintin?
3: Daw hindi amo ang hulag sang malaam nga to, haw.
5: Ay, huo, matuod.
0: Utuod, no?
5: Ay, dapat imbestigaran man nga siya. Ay, imbestigahan siya sang maayo. Kay ba si Bala? May nahibalan siya sang matuod na natabo sa duha ka bata.
0: Ay, okay. Siya ang nakasagbo sa duha ka bata.
3: Wow!
0: Wow, sus!
3: Ano ay hanang patsagod ni Gura kung may balaan niya ang natabo sa duwa niya kabata man?
0: Ay, abaw, Diyos.
3: Ano ay han?
0: Ay, abaw, ang buta lang, gid.

0: To silito, si nanay mo nito. To, bato ka gito, ha? Bato ka gito. Kinahanglan niya mabuhi ka. Kinahanglan kita. Agad ka masugit mo sa awan ko na nung natapusin niyo ni Malo mo, Milon. Ay, magpapagsik ka gito, ha? Ito ha? Ito ha? Bato gito. Para matagal sa justisya ang natabo sa inyo to. Bato! Silito! Bato!
1: Nanay. Pusan siya sa tangko ko sa mda ko. Dasun na tumba siya. Dasun ako, Mar.
0: Diyos ko. Totoo si Lito. Totoo. Sino ang naghimo sini sa inyo to, ha? Sino? Ha? Madumduman mo bala to? Ha, totoo si Lito? Madumduman mo bala to?

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako galit si John Ray, da sa Sumile, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagaan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplanta na!
8: Ganito ako!
9: Tigasi!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa!
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
9: Ang extend!
8: Supplement for men!
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance.
8: Extend Food Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Diofresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Diofresh.
11: Clinica Diofresh. Available now.
13: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagitunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagintapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

Sang masag-ulian na sang kusog si Yosulito. Ginpisa-pisa siya pabangkot sa mga otoridad. Tub-tub, gaya na mitlang ang ngalan sang sospek, nga wala sang iban, kundi ang tagiya sang kapahuan nga ila gintaklas kaginkawatan. Ginako man ni Tiyo Kintin ang iya ginhimo,

0: Mayroon hapon naman Sir Visayas, mayroon hapon Negros Island Region. Kumusta? Kamutanan? At sa 5 kita karon sa bulan man sang Hunyo sininga tuig 2026. Magapangalaga naman ang programang El Castigado. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 5:30 siniman nga hapon. Madamo kita nga mga balita gabagat tutukan, mga balitang lokal, balitang nasyonal, kag balitang international. Ginaup na nako sa akong sige mahangkilan nga mas paring partner sa technical side. Opon si kay Kaki 5 Raymual the Master Pugi Alcantara, kag si Kaki 5 Adrian Gantalao. Ang Loyloy 4, ang Butchog, Pagmayin si Kubos Galagad, si Kaki 5.
1: Rods Palma, El Castigador.
0: Mayong hapon, sa ito si Kamasuki, nag-aungot ba ng mga pipila naton ka mga radio station sa bilogdaman ng probinsya sa Negros Occidental, sa sur nga bayan sa Negros. Nag-aungot ng 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back-to-back sa 100.5 Radio Mascovado Sweat FM sa may CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Guy City. Kagdari naman sa siyudad sa Bacolod, ang numero 1 ng istasyon sa Bacolod, ang K5 News FM Bacolod 101.5. Base naman sa Kantar Media Survey, kag Nielsen Media Survey. Nagapangarang Canada ang pipila naton ka mga utod, especially dira mismo sa may Burgos Public Market, Central Market kag Libertad Public Market. Nagaungot na ang ato sa mga pipila ka mga utang dira mismo sa may Bagsakan area na nagapamati karon sa programa nga El Castigador. Alas 4:35 may Kaki 5 check na si Kaki 5 Shine. Hibalaw unta ang mga dalagko ng mga balita. But anyway, thanks God it's Friday, ha? Friday na Friday, mga kaki-five, sa ato sing masuki, oh, hindi ginda magkalipat na sa may Danas Island Cafe, magkagto, pwede ka muna ka-overnight sa Danas Island Cafe, pangitaon mo lang si Salimar Gravino, kag si Papang Parikoy Rami Gravino. Danas Highland Cafe, manami dira ang kwan, ang ambiance sa pagkatawhay mabugnaw kag kanami ya sa mga talan-awon dira. O, makita mo da mga bantam nga mga manok lang. Niblaw nga mga manok ka mga gagmay na namian kung maglantaw mo dira mismo sa Danas Highland Cafe. Ginapabugal ginila ang binakol chicken o kung chicken ng binakol mga kati. Doon na hidlaw nagkukumari ko sa Limar Gravino sang sabor sang binakol kon na bisaya lang ang manok kaging butang sa butong sa pagkarimis ang sabaw sa pagkanami to. Basi sa buwas ko, basi pwede ko na kabulo bisita. Dira ko na yung managu, buwas! Oh, sa Danas Highland Cafe. Mga Kaki 5, no, medyo limitadong oras na that's why unahon tanaan si Kaki 5 Shine. Bango naman sa mga dalagko ng mga balita nasyonal, oh, especially ining pagkulo kambyo-kambyo sang liderato dira mismo sa may Senado nga ti ginabantayan gid kay may nagahambal ang iban nga ti ang Blue Ribbon Committee ginabolish na sang bag-o naman nga ti nasiling si Senator Erwin Tulfo niya ko na ang chairman sang bag-o nga gintukod ng Blue Ribbon Committee. Ay, oo, medyo masabad ng Senado, duga sakit ang ulo kung mamati kung gisa. But anyway, kinanglanta ni Talupang doon, why? Kay ti samtang silang nagkakinugual sa Senado, subang Senado, ito hindi niya para sa publiko. Ang Senado magkaki 5 do para na, o, oh, kambyo-kambyo nga sa liderato, kung sa diin, kung diin sila nga makaplastar man ka makapulo palagyo eh. O, oh, di ba? Kung sinong kontrapartido, hala dito kuspya, kay karong mabusi si Andy karong ng higko ko. Oh, mabusi si Andy karon nga gipapili kung sa mga chika babes. Ay, daw yung gindeliveran kung mali-malita nga kwarta. Di may mga aligasyon naman. Kalaway nga man si Gabuyan ay aligasyon. Di ang publiko nagalantaw sa Pilipinas ang mga mamumugon, ang mga komuner naton nga mga utod, naghahangla ay ang ayuda kuya diin na. Nasagi pa kamo diya kaginagual da. Ang servisyo dapat. Services dapat ang ginapangita na mundi. Hindi kay mansig-mansig ka mudira. But anyway, arasi ka K5 Shine ang aton sing news center connection sa line number 1.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka K5 Shine, ibalita mo! Pero

0: ba yung hapon? Hulat-hulaton tani sa Lunes.
1: Uh-huh.
0: Ay ginpadala ng imbitasyon ang Senate Blue Ribbon Committee sa pagpamuno yan ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatsalian sa Jesse Otso ka mga ex-Marines. Subuot si Lingon, atong ginpatigayon na investigation kahapon sa Lunes, may lain na naman.
1: Oh, kakipag-sign?
0: Yes, sir.
1: Oh, si Senator Erwin Tolfo ang bagong chairman sa Blue Ribbon mo, hindi si Senator Gatsalian?
0: Yes, oh. But under sa grupo, oh, oh. What I mean is sa grupo ni Sherwin Gatsalian.
1: Okay, okay, okay.
0: It was Senator Erwin Tolfo
1: oh.
0: Ang nagpadala sa imbitasyon.
1: Oh.
0: And in schedule, Michelle Ferroz, alam ko ang aga.
1: Hala?
0: Sa looting, June 8th, no, sa Senate Session Hall
1: uh-huh.
0: Sa Pasay City.
1: Uh-huh.
0: And of course, kalakit sa request among presensya sa abogado na si Levito Baligod.
1: Uy!
0: Dapat arahid sa. So, tanawunta ni Ferroz, kung ang pamangkot, di ko naulpot ang 18 kamarins mo.
1: Oh.
0: Anay Marines.
1: Okay.
0: Amuning hulaton ta sa Lunes. Pero may statement diri magluwas sa Malacanang nga sila niya ang ginakilala ni Yayas Ubong Amo ang liberato ni Yayas Chalian. Kag kung anuman ang ipadala ng mga mensahe for the executive, ang kilalakon lang yan nila ang halin kay Gatsalian na grupo. Nung kalaw ay, no?
1: Oo.
0: Grupo ni Gatsalian, grupo ni Cayetano.
1: Nung
0: uh-huh. Kalaw ay, bala sa Rod, sa natin yung Senado, nagtunga, no?
1: Mm-hmm.
0: And ang House Prosecutors sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nagtagwa man sa statement.
1: Uy!
0: Na ang silaya kilalakon bilang presiding judge sa impeachment trial, amo ang sa grupo ni Senator Sherwin Gatsalian.
1: Hala!
0: Ang kilalakon ni kaya presiding judge
1: uh-huh.
0: si Senator Sherwin Gatsalian and hindi si Senator Cayetano.
1: Sus, my goodness.
0: Ang siling ni Representative Lois Ro, siya uh-huh. ay isa ang lead prosecutor mo
1: mm-hmm.
0: sa ipatigayon ng impeachment trial. Siling niya kung pananglitan magpadala sa duha abi ka mga, what do you call that, request or communication or whatsoever.
1: Uh-huh.
0: Siling niya na ang amo ni nga kagtuan sa impeachment trial.
1: Uy.
0: Ni Gatsalian.
1: Sus.
0: Dito sila yan. Kay si impeachment trial, o si magpatawag man si Cayetano.
1: Oo.
0: Oh, hindi sila yung kung magkanto.
1: Tindi rin na ni may baluan kay K-5 Shine. Kay kon, nagsindihan ko kay Congresswoman Jervil Luistro. Kay kon, sa kay Gatsalian, ang silang prosecution. Ang judge naton grupo man ti ang prosecution kag ang huwes o kon ang judge grupo, so mansig isa sila ka grupo kag K-5 siya daw muna.
0: I don't get ano question, but
1: di ang ginamin ko kundi si kay ginakwan mo daw subong bi mga ang mga tao kay K-5 siya indo ginakwan na ginatag na nila nga ang prosecution nga muni ang Congress Sanday Luistro, sila ni ang ga-prosecute, di ba? So, kung mag-impeachment trial, kay ting kinakabig subong ang grupo ni Gatsalian, amuni ang mangin judgment. Of course, upod man sa iba ng mga senador.
0: Yes.
1: Oo. So, siyempre, ang mga tao kag-KPF siya, nag-ambal na ti basta Gatsalian, grupo sa minority o kung majority subong, ti grupo na ni BBM.
0: Kahapon pa na.
1: Oo. Kaya amo nang gagawa mo. Amo nang grupo. Kita mo kita suportahan sa presidente. So, karon ang question, ang prosecution, grupo sa presidente, kag ang trial, judge, amo ning mga senador, grupo man ni Bongbong Marcos, ni President Bongbong Marcos, ti anong gwa karon sang kwani? Anong resulta sang impeachment ni Kaki Five Shineman?
0: Amo na ganit, Rod. Pero iya niya desisyon sang kwan mo. Ang prosecution. Piling ko gani, ang matabo si ni kung duha ka investigation sa Senate Bill Ribbon Committee, ang kay Tulfo, kang kay Tia Cayetano, ano ni ang impeachment court na duhaman, ang kay Gatian, kagang kay Cayetano, Alan Peter Cayetano.
1: Pero tani, ang ako niya tani, kakipesyan, matabo. Ang matabo sa Senado, bla, para hindi man ta kahuluya, lang tawon, bla, kagpamatian, kagipab shine, tanitso anay nila sa Senado, sinugid ang legal da, nga para wala na bala sa duruga mo pa, kung ang grupo ni Gatchalian, subiit, padayuno ng impeachment trial, kung sila gima nang itakabig, ang legality sa pagka-majority nila kagipab shine. Kung ang grupo ni Gaetano, subiit, ang importante diri is malatag na, kagmatapos na dayon kagipab shine na. Natakaan ang tao, bimamati.
0: Yes, amo na gani ang feeling ni Pierre Castro na within the Senate, please, ani, masetol nila ang argumento.
1: Yes.
0: Masetol nila ang dapat isetol, masolusyonan nila within lang gidya sa ila ng mga senador. Subong abiti ang Malacanang nagasiling na ang ila i-acknowledge na niya ang grupo ni Gatchalian. Ang sa impeachment trial, ang ila ko nung i-acknowledge man sa prosecution niya, ang iya ni Gatchalian. Ang IBP, Integrated Bar of the Philippines, ng siling man na ang legal, ang iya yan ni Gatchalian. Kaya di nga kalabot sila sa quorum na 12 ka senador. Amo na yan nagagwa, no, ng mga kadamo man sa mga tama si Kasimo ni Cayetano. Nauna bala, no? But ambot ko na nung matabo naman niya sa kitaya kay ti gahulat-hulat at kay exciting mga nagkatabo. Bala, ti isang Lunes, there will be another Senate hearing sa Senate Bill Ribbon Committee sa grupo naman nila ni Gatchalian, ni Senator Tulfo. No, ano ayhan? Kay ti ang mga ginpang ginpang tag to ng mga senador ara sa grupo ni Gatchalian. Sila ni Senator Soto, Senator Erwin Tulfo. Sisili niya imbitaron tani sila kay imbestigahan ta sila sa Lunes alas 9 sa Senado. Ti duha ang aton na Senate Bill Ribbon Committee ang matabo, duha man ni ang aton ni impeachment court. Ambot ko na nung kwansi ni, but I just wanna share this information, ano nga nakuha na natin si Rod. Aside from Leila De Lima, aside from Senator Erwin Tulfo, aside from Tito Soto, may pari pagidali sa simbahan katoliko nga ginmensyon sa Jesco Ocho ka mga ex-marines na dinilibira nila sa minalita nga kwarta. And ining si Father Flaviano Villanueva sa simbahan katoliko, kwan din siya kritiko sa drug war sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte o din former President Rodrigo Duterte. Ang siling ni Father Villanueva, luka imposible. Wala man sila sa may ginmensyon ng mga specifically ano nga simbahan, di nila nga simbahan din dito. Wala damo sa mga dapat ipamangkot ani sa investigasyon na wala ma-supply or mahatag ng mga in-algar bagmen. No, but mabalaan ta na sa Lunes, amuni siya ang dapat nato na hulat-hulat tongin. Support because of the country. Isang siyang lakton para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Negros K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
1: Maraming salamat kay K5 Shine Lacson. Kablab ka naman, may mga pipilag ka mga argumento. Ang ako na lang diri is medyo na dilatar na tayo sa mga pipilag ka mga serbisyo nga ginadulong naman sa Senado kag Kongreso, bango naman sa mga pipilag ka mga hindi pagintindihan na sa magtimbang nga grupo. Oh, abi ko rin ikatrabaho, ta nag-iisa kita. Kung hindi ba dula, Japon ang mga faction-faction, no? May spiak na grupo, may minority, kag majority. So, okay, man, at least balance, pero ang problema, diri ang mga serbisyo, no? Nga dapat para sa tao, nagkakadilatar. Oh, may nagkakadelayed, gidya. So, ang ginapangamuyo ko na lang, nga mahitso, initanan, no? Oh, mabalaan kung sinugid ang legal dira, nga magapamuno, oh, kung sinugid, kiti may mga pipilaman, big ka mga abogado sa nga, nanday, Senator Cayetano, nga nagaklaim man nga tiway to sa klabot korom, kay tiway pa man niya mapalos, no? Ang seat da iasang duha ka mga senador, although mati na preso niya si Jinggoy, si Jinggoy, kung na Senator Jinggoy, way pa man kung na mapamatbatan, no? Nagabato pa man siya sa kaso niya, maisog na nagabato sa kaso nga plunder, which is na no bail recommended sa korte, kagati eko no bail, kaya di kaya ka-attend. But it doesn't mean ko no, nga ti ginpalos mo na siya bilang isa ka senador. Unless otherwise ginpalos, pero sa piyak naman nagasilingin di ah, pwede niya Japon, kaya di kaya kaabot mo, di kaya ka-attend. So basically, tsakto yung amon pag-isip. O, amon na mga kwa nila, mga punto sa kada isa, proti ang ako na lang is, isa hitol yun na bala, kay kalawai, gidya mo. Kalawai na nga daan sa ekonomiya, ta, dugangan, yung patag ginagamuda, ano gidbi ang inyo sininglaot? O, diba? Ano gidbi inyo sininglaot purpose? Kon ang akon atubangon sa mga tao ining especially mga dalagko nga mga politiko nga manabat na sila, di ba? Kaysang during sa inyo time mo man ang inyo ginhimo mo, di ba? Sang kamo ang nagkuha sang mga ginansyad da, kickback da, oh di ba? Kaya nyo gani magbayad sa mga pipila ka mga balayran da, makumitag pila to ka milyon sang ginpanghatag lang. My goodness, the reason why siguro ako dako kwarta niya. Masigasulubra kwarta nila. Iibanda ka mga politiko, da nga mga senador, kapatinlo-tinlo, da may mga higko mana. Oh, that's why nga nagauyon sila sa mga grupo nga among makasalbar man sa ila. Ang ibanda, may mga kaso na. May mga pending na nga mga kaso. Oh, o galing, para makasave sila, o kung maka-playing safe sila, ah, diri kami mauyon. Importante, dili nga pagtandugan ng ako na. Kabudlay no, kalaway no, pinanghimuon ka judge, tapos higko ang imo track record. Ayo, kalaway gidya, ako mismo nalaway yan. So the more kita nga nagakakak dira, the more kita nga nagasagagahod sa sindado, the more ang paglantaw sa aton nga kaladlawan sang mga iban no, nga lahi, mga kakipay. Kaya mga Pinoyo, mga kwan, mga pigado, nagahangla ahay, tani, natakol pa nilang amo ni mga bilso, tani, na aprobahan ng amo sini, tani, na dayo ng ang kwani, ang promotion, o confirmation, sining mapipila ka mga generals. So in short, apiktado ang tanan mga kaki-five. So that's why, kabay pa kong tani nga maplastar na gidmayad sino gida bisan sino lang sa ila ang importante legal o nagasunod sa proseso, nagasunod base naman sa konstitusyon sang pungsod Pilipinas. Mula nang ginaiyo na to magkakipag bisan kami di ganyan takaan naman kami actually mo kami nga mga media nagka-cover sining balita doon ako matyag ko doon kasakit ng ulo ko. Kinakita kag na-notice ko, mansig-mansig na lang, mansig-mansig, yo, luwas sang kaugalingon. Diri ning ginahasiling nga ginagamit la permis sa mga katigulangan do si Poncio Pilato ka, manghugas kay mus kamot mo, bahala na dayon maipit ng migo mo, maipit, importante, maluwas yang imo sining alatrasan. Oh, di ba? Hindi kaya magsalig sa politika mo kay may migo ka, ngay dagdagya ka. May abyan ka nga, abi mo abyan ng jinding, inakwaan niya lang ka impormasyon. Oh, siya galing traidor. Tapos idagdagya ka at the end of the day. So mga kaki-five, kabay pakuntani nga kita mismo nga mga pumuluyo, i-go on lang ta sa life ta. Oh, buligan ta ko galingon ta. Hindi ta magsalig sa politiko. Hindi ta magsalig sa mga ibulig sa politiko. Paninguha ta. Kay at the end of the day, nagadigamo ta, nagabakal ta sudan, wala man na sila sang ginamot sa aton, ginakawatan pa ta nila. Kaya ako pwede ko yakawangal, ang taxi sa nga kong sing asawa sa pagadako mo. O, tax sa asawa ko sa pagadako, tatlo niya tao nga nagobra mo. Ti sakit para sa amon nga supposedly inang tax makabulig biya sa amon, pero ti hatag naman sa gobyerno kay ti tax na bisan kami, mga taxes kami. Tapos kawaton malang sa mga politiko nga mga tuntong, tapos mga proyekto na matyago na sila payang ila payang kwarta. Hayo, oh, kasakit matyagon sang Pilipinas mga ka-K5. Kagkabay pagkunta ni, ako nakita ko ba ang iban nga mga programa sang presidente, especially si President Bongbong Marcos, halimpiyas ang argumento kung nagligad na sa magsugod sa pagpukaw sin flood control project ling kunami ning hilikoton sang presidente. Kabay pa kun tani nga mangin na consistent la natutok ato sa flood control projects kag pasabton to mga kawatan sa gobyerno bisan sin o pana sila. Oh, gobernador ka man, mayor ka man, congressman ka man, senador ka man. Di ba? Kon nakakawat kada ka nakabaton kada sang kickback, sabton mo na mahuya ka sa pumuluyong Pilipinon. Magabalik ang programang El Castigador pagkatapos ining pipila ka maimportante ng mga pahanumdum.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. TTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag-TTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-TTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-TTX 500! Agot maging mas hubid sa edad ang itsura! TTX 500! TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. TTX 500.
4: Mga benepisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa kombinasyon sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang aton nga tiyan ang may madamo nga organs. Mostly nabilong sa digestive system. Isa sang problema nga pwede masolusyonan sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang irritable bowel syndrome,
1: Laila, sa
4: IBS.
1: Gakutoy tiyan mo na?
4: Oo. Daw
1: kagi ko na gakutoy tiyan mo. Dugay-dugay ka to kalang CR.
4: Gigitig-ab.
1: Gakrams, no? Gakrams. Oh.
4: Gakrams, gisinakit. Nagakutoy ang tiya, nagakrams, nagasakit, gabloated, bangod puno sang hangin. Ang IBS, ang isa ka chronic na balatian, apang ini ang pwede, mahagan-hagan kag amat-amat. Nga madula, kung sige ka inom, DTX 500 kag Mighty C, bangod sang anti-inflammatory properties, sinisang powerful antioxidant that reduces oxidative stress kag inflammation.
1: Kay ga-inflame na imukuan mo, imo tinai. So once nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C, tidula na siya. Ang regular nga pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C Sir GP, ang nagapasiguro naman nga hindi ka ma-appendicitis. May mga pagtuon nga nagapakita sang kaangtanan sang gitawag oxidative stress sa pagdevelop sang anti-inflammatory condition. Hindi lamang sa imong atinai kundi kalakip na daang aton nga appendix. Gani dapat inom gid kada adlaw sang powerful combination ang DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500.
5: Catalina Habagat.
6: Anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX.
6: Sa isa ka adlaw,
5: two times ko tagdua-dua ka kapsul.
6: Inang pagkaubos ko sir, may alibyo
5: gid. Na namit na gid sa akon nga mata.
2: DTX 500.
7: Kung kulang ang antioxidant defense sa lawas kag mas madamo ang pro-oxidants or mga free radicals sa lawas, the body will enter into the stage of oxidative stress. Several studies have shown that oxidative stress is a constant companion, pares, sang inflammation. Kung may oxidative stress, may inflammation automatically, no? So it plays a critical role in the pathogenesis of many diseases. One of that is pancreatitis, no? O paghubag sang imulapay o sang imopankreas, no? And it's numerous complication. Ah, tidamo na da. Basta ang lapay mo yan maghubag, ate, tanan-tanan nga mga absorption, digestion, sang imo, pati ang imo ang mga blood sugar, tanan-tanan na ilabdan na, no? So it will have a general effect, negative effect sa imulawas, no? So para malikawan ang pancreatitis, tasang damo pagiging masakit, mag DTX 500, no? Of this ang Mighty C kada adlaw.
1: Balikon ko tong churi, Sir Boy Blau. Pares blau sa salsalon, kung permi hapakon ka hangin, hapakon ka ulan, init, ti wala mo ginapintahan, matukon gin. Amo man ang lawas. Ti, siyempre, di mo na malikawan ang mga bisyo. Namin nga kaon, sugar, sigarilyo, tanan-tanan lang nga pwede mo ibutang mo sa lawas. Pero kung kulang ka antioxidant, unagi niya makuan, pugday ka. Lain niya kung palainom yung ka antioxidant, kaya kung kisara ang bisyo, ti ma-prevent, Sir Boy.
4: Gusto.
1: So, ang nami pa, Sir GP,
8: ang asaton nga ining power duo, ining pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, amo may kapabilidad siya nga i-stimulate, ma-stimulate ang sufficient ka production sa gitawag happy hormones.
4: Oh, hindi ka ma-stress.
8: Say, kung bastante ka sa supply sang happy hormones like dopamine, serotonin, endorphins, kag oxytocin, wala na sang room for stressors. Mm-hmm. Perdi mi gabi, sir boy mo. Especially emotional stress. Oh. So, to summarize, pag nag-DTX 500 kag Mighty C ka, luwas ka sa gitawag IBS, matap na ang GERD kag pancreatitis, maganami ang mudo mo kag malipayon ang kabuhi mo. Stay healthy, live happily, mag-DTX 500 kag Mighty C.
9: DTX 500.
10: Catalina Habagat.
11: Anong ginabatsyag mo?
10: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di nako kakita. Dinabakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko tagdua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo
12: kay dinamik nagit sa akon nga mata.
9: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
9: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lamas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagats, mga buti ka. DTX, Coffee Mix.
15: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX, Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid, DTX, Coffee Mix.
9: DTX, Coffee Mix. Mabagats, mga buti ka. DTX, Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX, Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
9: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
17: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
9: Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
18: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Nadula na dayo ng ako nga allergy.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
19: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao. Magputi DTX Beauty Soap. Puro katol-katol DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
21: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
22: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
21: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
23: Muternamax, Max Epektibo.
0: Ako galit si John Reda sa Sumile. Sakit ang akon nga. Lawas kag ang akon niko. Tubong nga nagainom ko sang Luterna Pla kung pamatyagan ka mag-ana.
3: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
11: Gasakit ang tiyan. Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika. For Biotics.
23: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
24: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
25: Performance mo bala? Maluya na?
26: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
25: May bakaw kag vabuwas ka.
26: Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
23: Di pre, musta mo lang agabi pre?
24: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
26: Extend Food Supplement for Men.
27: Tikasin!
28: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
28: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
29: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh. Available now.
30: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
31: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
32: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Ano mang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: That you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-iskwilan niya.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nicrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nicrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad 101.5 K5 News.
5: Welcome back mga K5 sa programang El Castigador alas 5 jazz na sa hapon. Sa ito siya masuki, hindi ka magkalipat permi magtumarsang suplemento. Suplemento nga magkatag kayuan sa itong kalawasan. Ano ini? Ang Mighty C, the Alkaline Base Vitamin C. Nagpapakod ka nagpapabtik sa ito siya immune system. And at the same time, ang DTX 500. Ang DTX para naman sa mga nag-amat-amat na mga pugday. No? Nag-amat-amat na edad. Gusto na damo-damo ng mga komplikasyon. Trangkaso, sakit sang ulo, hilanat, diabetes, nanuman, high blood pressure, gasaka ang blood sugar. Ariyo, kinanglan na pang limpios lawas ta. Ha? Sa sulod sang aton sing mga organs, dapat ang supplement naton, nga pag-immune naton, amuni ang nagapanglimpyo gid, kag nagadetoxify sa aton sing sulod sang lawas, ang DTX 500. No, kay ginalimpyuhan niya na ang imo sa colon, ang imo sa kidney, tanan gid pagwa da mga free radicals. And at the same time, nagapanormalize ang blood pressure kag blood sugar. Mga diabetes da kaway-kaway. Aryo, ang DTX 500 the best, no, may pinakamataas nga antioxidant mga kakifed nga food supplement. Para sa tagid sang D3 by with virgin coconut oil. Okay gid ang vitamin D3. Pero mas okay kung may vitamin D3 ka na, may virgin coconut oil ka pa. Check ko basic at K5 Wilson. Kay kagita sa aga, sa may syudad sang Talisay, may lalaki, may K5, nga naghalapaon siya mo. Ara sa si babaw sang atop, matapos nga ti manago sa mga otoridad. Manok nga kinawatan si di ginaligar ginswap ya sa illegal nga droga. Hibalaon tang balita kag detalye gi ka naman sa kay K5 Wilson Villana.
4: K5 News FM Live Report.
5: K5 Wilson, ibalita mo.
6: K5 Road sa Balila ang grabe ara sa ospital.
5: Aha.
6: Nasa aga na pamatut. Ang K5 Road sa ara gali sa may barangay zone 3 sa siyudad sa Talisay.
5: Uy.
6: Ang grabe nga ginatawag K5 Road kay grabe ang ginobra sini no sang isa ka lalaki nga kinilala sa kay alias Janjan no ang edad niya sini mga ara sa 22 anyos sub 23 sub 20 K5 Road. Inalipas na kang lulo niya sa edad niya na specific no sa ato Victoria Kagina.
5: Pilang edad?
6: 22 or 23, nalipat lang si Lolo niya sa edad niya kay Febron.
5: Pero so, dira, mga 20 plus ang edad sining lalaki?
6: Mga 20,
5: okay.
6: Kay Febron. Kaya na, pal na ito, nilabi kay Febron. Kay man, kagina, nag-report sa ato no, sa K5 News FM naman, nagpamalo nga may isa ka lalaki nga nagpangawat manok amo inigali si alias Janjan karon sa ni pangita na sa K5 Roads bo grabe ka budlay pa pangita siya kagabalo kang kunin sa nanago K5 Roads
5: oh this nago
6: naghapa siya sa babaw sa atop ni Lucky Pedro.
5: Uy!
6: Dito sa naghalapaon, kag nabudlayan ng aton sinihuna, no, mga tano, at the same time, ang kapulisan, mapapanaog siya kay Kay Fevrons, kay Tika Budlay-Budlay, si Astoriahon, kumbaga tayog, pala tayog, kuno suno iya sa lolo niya, kasi lolo niya kay Fevrons, isama niya sa nag-responde, kaya lolo, Chief Tanod, man sa barangay Zone 3,
0: uy,
6: sa Sudan Santa Risa, iti amo niya nga nag-responde, man ang iya sila nga lolo.
5: So meaning, ang lolo mismo nga Chief Tanod, ang isaman nga nagalaot sa iya sininga apo.
6: Yes, kay Kay Fevrons, ang sitwasyon kagina, kay malawig-lawig pa nga inistoryahan ay kay hindi may istorya sa tarong ini ang suspitsado nagpahayag sa lolo niya na si Alias Onyo kay Kay Fevrons naghahambal kuno si Janjan nga ang manok naging kawat na si Kay Fevrons gin-swap niya swap kitang term
0: na gamit
6: gin-swap sa ano gin-swap pala sa manok
0: gin-swap
6: pala sa ano ni
0: gin-swap
6: niya sa iya bisyo nga illegal na droga kay Kay Fevrons.
5: Uy, dali lang gid kay Kay Fevrons gusto ta iklaruhon ina nga statement kay sino ina statement nga inang iliga nga, ang manok nga ginkawat sa sining sining suspitsado ang ginswap sa illegal nga droga.
6: Ginswap niya kay Fevrons, hambal niya na mismo sa lolo niya si Janjan, niya mismo ang naghambal sa lolo niya, tapos amo na ang hambal ni lolo niya man niya sa aton sa pag-interview naton.
0: Uy,
6: nga ginswap niya kay Fevrons sa iya sining bisyo, which is amo ning illegal.
5: So hindi niya himo-himo naton kay Kay Fevrons na We have recorded interview yes. sa lolo, which is lolo ya ang nag-mention. So pag gusto daw ng i-plaster mayad ini nga balita, at least ang lolo ya mismong nag-mention. Ano pagid ko no pagtapos siya swap ginano ya to ang kwan ginbaligya yang droga kung gingamit niya.
6: Kay Fevrons, ang duda gani isang lolo niya gani Kay Fevrons pa ang ginswap nito ng illegal na droga ginggamit niya man. Amo nang rason kay Kay Fevrons kay di siya masturya kagina kay high pa siya.
5: Uy, waay pa kapamunlaw.
6: Waay pa siya kapamunlaw kay Fevrons, amo nang nabudlay-budlay kasi iya kung nasturya hod kagina pa ni lolo niya. Kasi naara pa sa influensya sa nga illegal na droga. Puti after si Tosando maibig, ayo, ang mama niya, yung storya niya man kay Fevrons sa iloy niya. No? Although, ang ambal mas ang lolo niya kay Fevrons, ining suspect na ito, do medyo budlay, man kay miskin ginikanan niya silikuno, ginalaot, di pa sa binangon kay Fevrons.
5: So meaning, do medyo perwisyo galing bata. Nga nang ikibisan iloy niya, gina-threat niya.
6: Oo, galing nagsanay na sila kuno kay Fevrons sa masang lolo niya sa binangon. So,
0: sus, my goodness,
6: hindi na first time na nangawat kay Fevrons sa manok, ini ang suspitsado. Amo na gani, miski pa paano kay isang pagkatsipanod, manglan niya sa iya nga lolo, kagang iloy niya, nag-convince na lang gina, ipadakop na lang gina, nag-upot man sa reklamo, balan ni San Juan, sa ginkawatan niya manok. So wala naman niya hesitant sa pamilya mismo kasi gusto man nila nga madakba na lang sa kuno ka Kay Fevrons nga mangawat pag ibig sa ibang nga lugar kag ko ano pa ang matapos.
5: Correct. Correct. Amo na ang basi bala kon masibdan siya or makapangawat sa ibang nga lugar kag matiruhan da or malaid ba matabo mabunan ti mas maayong gipadakop, which is a very good move para sa pamilya nga ginpadakop lang ila sini nga pamilya kag Kay Wilson.
6: Sakto gina kasi Fevrons sa bumanang ilang kwan nga ti ambasador kabal gani sa do to actually us nag-abot pa ni Isaya Kalulo man kay Fevrons nga tanod man member mas ang tanod kay Fevrons kaya bali gani nga mas mayo pa no sila na lang ang makastigo sa salain pa na tao ang makastigo kay Fevrons kung matinainay pa ang buot. Kaya muna nga grabe nakita ang habali ang grabe ni Kay Fevrons ang ilang sa inyong kwan nga mga pahayag pala kay even tira lang mismo sa papurok lagang
5: sa diba si kon mapaloy-looy naman yung pamilyas ni nga pagwaon spreswan eh
6: ti amula na kwan kay Kay Fevrons kasi ato na to sa subon sa kustodiya sa kapulisan kasi dira sa area pala nga daan kay Fevrons nila tatlo na ka manok ang ginkawat niya kasi Fevrons.
5: Ang manok ang ginkawat niya, stupad balaya or layo nga lugar?
6: Dira lang yun sa purok nila kay Fevrons, sa purok lagang lang yun kay Fevrons. Hindi niya maglayo. Amo na ganin kay papano, pasalamatan na lang sa lulo niya. Dira lang sa area, ang nakwa na lang, ipakwa na lang sa kay Fevrons. Sa ibang pang lugar, kasi kasi pala, ano na matabo sa iya, amo papagkwa kay Fevrons. Kaya mo na nga wala hesitation sa ginikanan niya. Wala hesitation sa pamilya niya kag sa lolo niya kay Fevrons ang gidala ini sa kapulisan. So tiyan mo lang na no, ang nagaling ang problema sa ni kay Fevrons ang yun to kung nakuha na pa sa niya hapon kwaon yun matutani ang manok kay Fevrons pambulang na siya manok kay Fevrons mong kwaon upot sa tag-iya sa manok kag sa iya nga iloy Pero ang matabo ka kay Fibrons, si mama niya na lang anay ang mabayad niya kay Fibrons, tabuna na lang
5: sus,
6: anay.
5: My goodness. So,
6: para at least, no? Para at least kay Fibrons na makuha lang kag hindi na blamag lawit.
5: Kikita mo gilang ang perwisyo sang droga kay Fibronson nga matabo sa pamilya. Iloy mo, amay mo, utod mo, unayon mo. Bangod naman sining illegal nga droga kay amo ning nagapa-deteriorate sa utok nga tadlong mga kaki 5. That's why ako pabor kuya sa illegal nga droga nga hindi ning ipag-distribute mo. Ay ning pagdulaon gid la ang illegal nga droga kay makaguba ni sa pamilya, makaguba sa kabuhi, puturo sa mga kabataan. TBNT masobra 20 anyos pa lang ang biktima, may puturo pa ni tani kuno ay nagdruga-druga ini. So karon preso ining suspitsado ti atong gingkawatan sang manok mapasaka gito kaso?
6: Mapasaka ni sa kay Fibrons sa Celine Abdan nato sa kagina na nagafile sa blatter pero ti nagpamalibat naman siya magatubang sa kamera pero ti nagastoryahan na ilang kami kagina sa mga initial lang ang mga details wala sa natabo ka kay Fibrons sa kag ti amo to mali si Janjan na gapuro panilig managdagan sa iya sa mga manokan kay Fibrons kag sanggap ito at sa lula ang manok ara gina si Janjan. So nag-ambal man si Janjan, sorry si Janjan, man mismo ang nag-ako nga siya ang nagkuha sang manok. So ginako yung man mismo kay Fibrons sa tag-iya, sinisang manok. That's why nagpinangita ay sila to dahil si Fibrons. So ay kung kabalo kung paano pag-ako through message o kung ano si Fibrons, kaya tigadali man kay Dina, si Sibi nga maglakat man kay nga gawon, man mag-iya sila nga manok, eh pasi pala matulaw ay sa oras ang manok
5: oh. Kay Fibrons. Ti mayo ni kay nakuha pero ting ibanto na swap na to sa droga.
6: Laban-laban kay Fibrons kay sa tatlo to ka manok na tinawatan sa nagliligat ini amo lang ni isa ang natukit
5: na recover
6: sus my goodness ang duwa to ay naman pala ang kundi na to nga puho na ganto actually nagpatulong kita to kani kay Fibrons kay tayo time lang story lang kibot lang kita nga naghalapaon sa sababaw sa ato para bago igo na ko si Carol Kiferos madalo pag itigil iyang storya tungod pag itigil iyang ining manok may naked swap pag ito sa illegal na droga.
5: Ooh.
6: So that's why din naman kita nagtutok sa angle sa atong sa mga balita na which is more interesting rather than sa paghapa niya sa babaw sa atok no nagsanga challenge sa pagkuha sa iya sa mga otoridad kagina ng Kiferos. Although amo lang ang Kiferos at isara na to sa kapulisan kaga patahon na kung ano naman ang kagang mangindangatan sini kung most of pati test maging pasaka siya ang kaso kay Fibrons no sa pagpangawat niya naman sinisang manok.
5: Oh sige, salamat gid kay Fibrons.
6: So mga tanda to sila nga eksklusibo ng balita kay Fibrons nung ika naman sa patrol yung ginatulong sa inyo sa kaluan sa MyPC3 by DPX 500. Upon na to si K5 Vincent Coralde. Ini naman si K5 Wilson Williana para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko ng Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM Live Report.
5: Kaya mo nang perwisyos ang droga mga K5. That's why mga kabataan tabantayan tagid. No? Hindi magamit si illegal na droga. Bantayan sinong barkada, sinong ka-updanans na maka-influensya sa bata nyo. That's why checkeron nyo, i-guide nyo mga bata nyo. Kaya kung magamit, inikang makasugod gamit isa, duha ka beses, posibilidad pang itaon sa sistema niya na. Ag maglabot spuntong, akunwain sa kwarta, kawatan niya pa ka. Kag malaindira, tanan nyo na ang mga pagkabutang pamaligya na bango naman para may ibakal sa droga. Kunwain na mga pagkabutang at sarang may baligyas balay nyo, mga what na, mahimo sang krimen, mang hold up, oh, kag mang snatch, para namang may panggasto o pagtusto sa bisyo ya. Amu ina kalain sang illegal nga droga which is the shabu. So mga kaki 5, that's why kita nga magilikanan at ipano na magkabataan, i-check yaron always, diin ka na sino mga barkada mo, para may baluan naton kag mamonitor naton ang galaw sa mga bata naton. Di ba? Kung sa tamaan ta ka busy, hindi natong ka-check sa mga bata ta. Wait, ta kabalong bata ta gaupod-upod natong galiya syudi sa kwano? Sa isak barangay. Oh, digo-digo pati ata bata mo nabun-an. Nga nabun-an nato nagbato, nagrayot. Ay oo. Oh. Ti mga kaki 5 masiling naton sa mga pamilya naman, hindi nyo man pagkonsinti ha. Kung may mga pamilya kamuda nga nagagamit sa illegal nga droga, i-reports police. Mas mami nga move sang lulo ho kag pamilya nga gipapreso. Takto na. Kaya at least basi kung sarang pa na mabulong bata nyo or apo nyo or pamilya nyo, marihab pa na kag maulian. Hindi pagpabayan, hindi pagsikwayon. Oh, iti sa aton sing mga pulis, pasakaan kaso kung saranggin man nga pasakaan, kung magpasa gid man o kung mag-file gid man sa complaint ining complainant nga ginkawatan sining manok nga ginbaylo sa droga. Wa dagaling panahon noon sa kay Rene Piadoche kag kay Ma'am Daisy Soledad sa may barangay Panukoy, sila ni ang nagligan nagkagtuko sa may Galion Enterprises da sa may atubangan sang Rizal. Sa laangin parkingan ko, diri ko nagkagto sa kay Sir Rene, kay Daisy Solidad. Da sa may UCBU building. Nagpamati na ngayon sa radyo. Huli nga, mangayon ko radyo. Pamati kami sa K5. May hapon na sinyo ha, Sir Rene Piadoche, kag Daisy Solidad sa may barangay Panukoy. Papang Jojo Galuna, Maricris Navarro, kay Maria, sa kay, nuni, kay Maricris Navarro. Kag kay Ma'am Mila Perez sa Tiyo Mantamilok, kay ani Ana Rose Villanueva, kay Maida Guy Bings Delphine, Jun Ramos, Lydia William, Roslyn, dili ka na kag si Mirian Olvido, Sally Olvido, kag Jasmine Olvido. Why na panahon mga kag K5, Numatural Lizelle, may hapon sa imo. Sa ngala naman sa bugos nga puwersa sa K5 News FM, Bacolod sa amusing Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, ka K5 Raymuel, ka K5 Idrian, ako naman si ka K5 Rods Palma, nagpapinan sa isang kabalanong gigi naman sa kasulatan sa Roma, Kapitulo 8, versikulo 31, nagasiling, what shall we then say to these things? If God be for us, how can be against us? Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM. D3, Bayo, yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bayo.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bayo with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bayo. D3, you may VCO, VCO, you may D3.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gito yun magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
0: Mighty C!
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Bags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapa

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Muter naman. Kusan sa buyan. Kasang lapakatay nung sang gluter na. Ga labo ako ng tanawan. Kalang sakit ako nga si Il. Try ko inom sang gluter na. Nasasalamat di ko kay na dulatan na. Kanda ko gitang mamulid sa aking halawasan.
2: Nutrinamax Capsule and Nutrinamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: For Biotics, ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. For Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Naragatuga sang ulcer. Mag-klinika. For Biotics ka.
4: Wala naging sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
5: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
6: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
7: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drop

Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita. Kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Everybody in the newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: Mayong hapon sa Lanzang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bayo Evening Newscast subong nga Biyernes o Hunyo 5 2026.
1: Mugpaidya sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island, kagbabatian man kita sa 101.5 MHz sa ising mga radyo.
0: Sa mga headlines nga ginadulong sa inyo sang Marti C, ang alkaline-based nga vitamin C. Sa balita lokal, Bacolod City Council nagpasar sang resolusyon para mapabaskog ang seguridad sa mga eskwelahan sa syudad.
1: Samtang sa balitang nasyonal, Gatchalian kilalahon sa ang House Prosecutor sa bilang presiding judge sa impeachment trial.
0: Sa balita international, truck na abriya sa disyerto. 49 ka mga persona patay bangod sang kauhaw.
1: At sa balitang sports, sa Alex Ayala nakasulod na sa quarterfinals sa Birmingham Classic.
0: Kag sa ato naman balita entertainment, teaser sang bago nga Ice Age movie ginpagwa sang Walt Disney. Lasa ukon las 5:36.
2: Sulat panahon.
0: Sa aton nga ulat panahon sa pinakaulihing update, last 3 hapon ang sentro sang Tropical Depression Esther ang ginabulubanta base sa tanan nga available data nga yara sa 255 kilometers north-northwest sang Itbayat, Batanes. May dalay ni nga maximum sustained winds nga nagdangat sa 45 kilometers per hour malapit sa sentro kag pagmadlos nga yara naman sa 55 kilometers per hora. Ang Tropical Depression Esther ang nagagiho pa east-northeastward nga direksyon sa kadasigon nga 15 kilometros per ora. Samtang ang southwest monsoon naman ang nag-aapekto sa northern kag central Luzon. Diri sa Negros Occidental, maka-experyensya sang partly cloudy to at times cloudy nga kalangitan nga may mga pag-ulan, pagpangilat kag pagpanganukon panaguob nga tuga naman sang localized thunderstorms. Las 5:37.
2: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Sa update na sa aton mga balita, o kung sa mga detalye sa aton mga balita lokal, naghanapaon sa atop agod managu sa otoridad si alias Jan Jan matapos ginaligar nga ginkawat sini ang isa ka manok sa barangay zone 3 sa syudad sang Talisay.
1: Sulo kay Unyot, chief tanod kag lolo sang suspitsado nangin mabudlay ang pagkuha kay Jan Jan nga ginpatihan yara sa impluwensya sang ilegal nga droga, rason nga indi ini maistorya sang tadlong.
0: Ginpakamaayo sang pamilya nga ipalakop na lamang ang suspect bangod indi lamang ini ang una nga beses nga ginhimo ni Jan Jan ang pagpangawat sang manok.
1: Dugang pa ni Unyot, ginsiling ni Jan Jan nga ginbaylo niya ang manok para sa droga nga iya gingamit antes ininadakpan sa mga otoridad.
0: Yara na sa karon sa kustodiya sang Ukon Talisay City PNP si Jan Jan para sa nagakaigo nga disposisyon.
1: Samtang gin-turn over naman kag ginpabindisyonan sang Toboso LGU ang 14 ka mga bag-o nga mga hulot klasihan para sa Salamangka Elementary School kag Tabunak Elementary School sa Banwa naman sang Toboso.
0: Ginpangunahan ni Mayor Richard Hauhoko kaupo ng tiglawas sang Department of Education kag pila ka mga opisyal sang barangay ang nagtambong sa nasambit nga turnover ceremony.
1: Gindisinyo ang mga hulot nga malapad, komportable kag secure para sa mga kabataan.
0: Kabahin ini nga inisyatibo o kon inisyatibo

0: Pagtakbo sa tikang sang lokal nga pamunuan kag DepEd, natuyo pa suwagon ang sektor sang edukasyon sa Banwa.
1: Sa dugang pang mga balita, ginpahayag naman ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya nga yara na sa 76% 76% completion ang Bacolod Mascara Coliseum nga nahamtang naman sa Barangay Alihi sa Sabitan nga siyudad.
0: Suno kay Mayor Gasataya target nga matapos ang Coliseum sa bulan sang Setyembre.
1: Dugang pa ni Mayor Gasataya, yara na sa lugar ang generator set kag air conditioner.
0: Sa karon ginahulat na lang ang kunsang alkalde ang elevator.
1: Posible nga maging venue ini para sa Batang Pinoy 2026 kagsang dalagko nga mga sporting events sa Pilipinas.
0: Ginimbitar man ni Gasataya ang Secretary General sang Southeast Asia Basketball Association o kun SIBA nga si Association na Professor Dr. Kukuntek sa inspection sa Coliseum.
1: Sa dugang pang mabalitang lokal, Bacolod City Council nagpasar sang resolusyon para mapabaskog ang seguridad sa mga eskwelahan sa siyudad. May kampiyon nga balita si Kaki-5 Carla Defensor Longa.
2: Nagpasar ang Bacolod City Council sang duha ka mga resolusyon para mapabaskog ang seguridad sa mga eskwelahan sa siyudad bilang pagpanghanda sa pagbukas ng klase subong tuig 2026. Ginkilala ang author sang duha ka resolusyon nga si Councilor Attorney Cesar Distrito, chairperson sang Committee on PWD Affairs. Sa unang resolusyon, ginpanawagan ni Attorney Distrito ang 61 ka mga kapitan sa mga barangay sa siyudad nga mag-deploy sa mga barangay tanod kag traffic personnel sa tanan nga mga eskwelahan sa siyudad kag buligan ang mga kapulisan agud mag-koordinar sa mga school admin, parent teacher association kag law enforcement agencies. Nakapahayag naman sa ikaduhang resolusyon nga pasanyugon kun tani ni City Director Colonel Eugene Ribadomia ang Police Visibility Operations kag pagpatigayon sa regular foot and mobile patrols sa mga eskwelahan. Dugang pa, tinutuyas ang ikaduhang resolusyon nga mapabaskog ang anti-illegal drugs campaign, crime prevention programs, kag anti-bullying initiatives, kag committee engagement activities. Ininga balita nga dulong sa usang DDX 500 MyDC kag D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si KK5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kag Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
0: Sa katapusan nga balita lokal, Hanging Bridge Project sa Barangay Carolan sa Kabankalan, ginbisitahan ni Secretary Gatchalian. May kampiyon nga balita si KK5 Aubrey Suspenye.
3: Personal nga ginbisitahan ni Secretary Rex Gatchalian ang lugar kung sa diin ginpatindog ang Hanging Bridge sa Sitio Pagulawan, Barangay Carolan, Kabankalan City, Hunyo 4. Ang amo nga proyekto ang ginhatagan budget sang DSWD pamana nga kapin na 2.4 million pesos. Ini nga proyekto ang magabulig sa mga pumuluyo, ilabi na sa mga bumulutbo, agud nga hindi na sila maglakat sa kabukiran kag tabok sa suba para lamang nga makalabot sa ila eskwelahan. Dugang pa, nakita nga mas mabudlay ang sitwasyon sa lugar kun nagaulan kag nagabaha. Ang amo nga pagbisita ang ginlakipan ni Mayor Benji Miranda, Congresswoman Mercedes Chideng Alvarez kag Board Member Ralph Alvarez. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si KK5 Aubrey Suspedie para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Balitang National. Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
0: Las 5:43. Sa mga detalye na sa aton mga balita national, ginpalayag ni Representative Jervil Luistro sa Batangas 2nd District sining Biyernes, Hunyo 5, ngayon ginakilala ang liderato ni Senator Sherwin Gatchalian bilang manging presiding judge sa ipatigayon ng impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte.
1: Si Luistro mong lead prosecutor sa igapatigayon nga trial.
0: Nagpagwas ang statement si Luistro kasunod sa ginpalayag ni Senator Alan Peter Cayetano nga siya sa gihapon ang presidente sang Senado.
1: Gin-insister naman ni Gatchalian nga nakuha na ang liderato gikan kay Cayetano matapos nga nakalabot sa quorum nga 12 ang mga senador nga nagtambong sa sesyon sa tinalikdan nga Miyerkules, Hunyo 13.
0: Suno kay Luistro, magatambong lamang sila sa trial nga ipatawag ni Senator Gatchalian kung panangitan nga mag-issue man sang notice si Senator Cayetano.
1: Sa Samtang nga ginmando sang Sandigan Bayan nga ibutang siya sa PNP General Hospital sa Camp Crame si Anay Department of Public Works and Highways kundi DPWH Secretary Manuel Bunuan.
0: Sang tinaligdan nga Lunes, Hunyo 1, nag-surrender si Bunuan sa mga otoridad matapos nga ginpagwa sang Sandigan Bayan 5th Division ang mandamyanto di aresto para sa kaso nga planter angot sa flood control projects kaupod sa day Senator Jingkoy Estrada kag tatlo pa ka mga anay opisyal sang DPWH.
1: Apang nagsaka ang blood pressure ni Bunuan nagkagindala ini sa PNP General Hospital.
0: Martes ang gabi, gindalaman si Bunuan sa medical sa The Medical City sa Pasig City.
1: Wala ginbutang si Bunuan sa regular nga selda bangod sang iya madamo nga mga balatian nga ginakalaki pa naman sang acute coronary syndrome, heart failure, hypertension, type 2 diabetes, chronic kidney disease, carcinoma, prostate cancer kag spine pain.
0: Samtang sa iban pa nga balita, nagapati si Senator Irwin Tulfo nga politically ukon politically motivated ang mga aligasyon sang 18 ka mga ex-Marines sa ginpatigayon nga hearing sang Senate Blue Ribbon Committee Webes nga adlaw Hunyo 4 sa idalom sang pagpamuno ni Senator Pia Cayetano.
1: Sunod kay Tulfo, nagamonitor siya sa ginpatigayon nga hearing kag nahamot samtang nagakalantaw kag nagapamati sa mga aligasyon.
0: Ginpaligman sang senador nga nagakalingaw siya sa ginapatigayon nga imbestigasyon.
1: Apang ginklaro ni Tulfo nga hindi siya magpasugot sa ginahimo naman sang ex-Marines gani nagkahanda na siya nga magpasaka sang kaso.
0: Ginhangkat naman sang senador ang mga ex-Marines nga magpresentar sang ebidensya kag ipasaka sa Office of the Ombudsman ang mga akusasyon.
1: Sa katapusan ng balitang nasyonal, madugangan ang presyo sang diesel sa masunod nga semana.
0: Base sa resulta sang apat ka adlaw nga trading sa international market, posibleng nga madugangan sang 4 pesos tubtub 4.50 pesos kada litro ang presyo sang diesel sa mga naglain-lain nga gas station sa bilog nga Pilipinas.
1: Mabuhi na naman sang piso tubtub 1.50 kada pesos kada litro ang presyo sang gasolina.
0: Sininga Lunes, natala nang i-anunsyo sang Department of Energy o kon DOE ang price adjustments kag mag-uumpisa ang implementasyon sini nga Martes. Las 5:46.
4: Balita International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa Balita International, ginbawian sang kabuhi ang 49 o kon 49 tanan ka mga persona bangon sang tuman nga kauhaw matapos nga naaberya ang truck nga ila ginasakyan sa Sahara Desert sa distrito sang Niger.
1: Kalakip sa mga nagkalamatay, among mga pasahero sang truck nga makabalik na tani sa Niger, gika naman sa Mali para sa isa ka Muslim festival.
0: Base sa report, naubusan sang tubig ang mga biktima samtang nagabiyahe.
1: Nakita ng mga bangkay sa kalayoon nga masobra 80 kilometros sa nakatundan nga bahin sang Azamaka.
0: Ang Azamaka, amo ang mayor nga crossing point sa tunga sang Niger kag Nigeria.
1: Sudod sa mga otoridad, imposible nga makasalbar pa mga biktima sa lugar bangod man sang mataas nga temperatura.
0: Duha naman ka mga persona ang nakasalbar matapos nga nagdesisyon nga maglakas ang 50 kilometros gikan sa lugar padulong sa lugar nga may tubig.
1: Ginalerto man sang duha ka mga nakasalbar ang mga individual ang mga otoridad gani nakita na mga nagkalamatay sa desierto.
0: Ang desert zone among ginaagyan man sa mga migrants gikan sa Africa padulong sa Europe sa diin madamo na ang mga nagkalamatay bangod sang kakulang sang tubig pagkaon kag mainit nga temperatura. Las 5:47.
4: Balitang sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
1: Alex Ayala nagkasulod na sa quarterfinals sa Birmingham Classic. May kambiyon nga balita si Kaki 5 Marv Aranuel.
5: Nagapadayon ang kadalagan sang Pinay Tennis Star nga si Alex Ayala sa ginapatigayon nga Birmingham Classic. Nakasulod na ang Pinay sa quarterfinals sang pahampang sang Webes, Hunyo 4. Ini ang matapos ginutos ni Yala si Alina Karayeva sang Russia sa round of 16 sa scores nga 6-2 kag 7-5. Sunod niya pagkatubangon ni Yala si Manan Chaya sa Wangkaw sang Thailand karon last jis sang gabi. Para sa balitang sports nga gadulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranjuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag DTX Beauty Soap na.
0: Kag para naman sa aton balita entertainment, teaser sang bagong Ice Age movie ginpagwa sang Walt Disney. May kampyon nga chika si K5 May Hikilan.
6: Opisyal nga ginpaguha sa Walt Disney Studios ang teaser sang Ice Age Boiling Point sini nga Biyernes, Hunyo 5. Ini matapos ang isa ka dekada halin sang gin-release ang ikalima nga franchise film sang Ice Age nga ginhingadlan Ice Age Collision Course sang tuig 2016. Natala na nga ipaguha sa Pebrero 5 sa masunod nga tuig 2027 ang nasambit nga pelikula. Ini man ang labing una nga Ice Age film nga ipaguha sang 20th Century Animation matapos nga nagsarado ang Blue Sky Studio sang tuig 2021 nga anay producer sa nasambit nga franchise film. Pagkadalo naman sini nga pelikula ang mga karakter nga Sunday Manny, Sid, Diego, kag iban pa sa pinasahi nga bahin sang Lost World. Para sa balitang entertainment, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Uy, paborito ko gina.
0: Gani man.
1: Ang paborito ko actually sa tutuod lang ining si Scrat. Ini siya ang nagbuka gisang
0: sang iceberg.
1: Mo. Nga kakadlaw ko na bisiya. Ano yung kaon niya ni? Corn and something?
0: Nang chestnut?
1: Hindi, ay, ano ba? May tawag na. No, basta daw corn something. Nalipat ng ginko.
0: Ano ba?
1: Pero, ang muna bingin na laot yan. That's why yung napalpag yan, nagbuka. Pero ang pinaka the best ko lang ang dumduman
0: ilang
1: is the, ang episode ba lang, si Manny is the mammoth na mo. Ang yes ng asawa si Ellie. Tapos mm-hmm. si Zidia mo ng isa. Si Diego mo naman ng lion. Mm-hmm. Ah, pero ining si mammoth lang sa cave. No, nakita niya itong... aragali ang pagluwas sa bata black again.
0: Ah, amo ni ha.
1: Oo.
0: Amo ni wait lang. Amo ni ha.
1: Na ano ang tawag niya?
0: Ang pangalan niya
1: do
0: Acorn.
1: Oh, no, do Acorn. Acorn. Oh, Acorn. Amo na siya ang grabe. Siya gina actually
0: ang ginalinan. Not kedo chest not ang iyang Acorn. Ano.
1: Siya ginalinan nga nagbuka ang iceberg.
0: Grabe ni pala nga lagas
1: niya. Kay kanoon niya, kay kanoon niya. Tingin ba yung niya buka iya?
0: Ang kailinit, kaya na sa babaya ka.
1: Nagdag. Pero siya ginagsalig na sadyahan ko. Pero ang main character is ang Diego, muning lion, si Manny, muning laking mammoth, and sa uli, naka-meet up siya sa babae nga mammoth nga si Ellie.
0: Tama lang ni si...
1: Tapos si Sid, among bat, ang isa.
0: Mm-hmm.
1: O, kag ang nalipat, nagkusing iban nga bata, manungalan sa bata na. Pero kanami, bi kay ma-reminis.
0: Basta idol ko si Scrat, ah.
1: Oo. Sadyan na mo, sadyan ko na. Inablang feeling mo nga kanon mo na. Inang, sa part sang lion, ha?
0: Uh-huh.
1: Nga gusto yung nagigid kanon, black and imagine ng bata. Kasi siyempre, food yun na iya mo.
0: Gani.
1: Pero ginapunggan niya, kaya ginsalbar niya.
0: Okay, ano naman iya ng mga palabas, subong sa...
1: Sadyahan ko. Alang taon ko na iya, Ice Age.
0: Ano nga...
1: Boiling Point.
0: Boiling Point.
1: Nami.
0: Nami ni kay kakatunaw, naging...
1: una ko nga naglantaw, bigyan nagibiig ko is the Lion King. Oo, inang si Mufasa kag si si Simba.
0: You know, favorite Simba. Favorite ko na nga ano.
1: Nagibigi ko niya.
0: Favorite
1: ko. Oy, nagibigi ko po bata pa ko tuya hindi nga subong nagibigi ko.
0: Oy, favorite yung, movie ko na. Oh my Lion God. King. Ang Lion King.
1: Oh, paborito ko na bing Lion King.
0: Ginta in tragedy si Kaki by Marvel.
1: King yung paborito na ni ano ni Beto. Kailan,
0: mga Ice Age babies.
1: Oo. That was 20, ano?
0: Abot kung si Berto, ganang taon ni Sa.
1: Away na, kailan na ginalantaw, ya. Yeah. King of the...
0: The jungle?
1: O jungle.
0: Apokalipto.
1: Apokalipto. Grabe, ito yung Bruce Willis niya. Nga production. Apokalipto is the one of the best movie mga ginalantaw.
0: Nami may lang Apokalipto. Inung, pero nasyak ako.
1: Ginaginabangkaw sila.
0: Oo. Pero nasyak ko nga naabtan mo pa na gali.
1: Lain gali, ya. Yeah. That's why...
0: High school ko na sang gin pa, nalantaw ko na
1: Apokalipto.
0: Mo ang Apokalipto.
1: Ang nadumduman ko na nga scene is namian ko nga sa bubon ang babae
0: nagbata?
1: Na nagbata.
0: Nan.
1: Grabe. Sus ka, dagluluha. Yes. Muna ka. Damo, actually, emosyonal ko kay mahilig ko na maglantaw.
0: Oh, diba?
1: Grabe nga tago to. Tribe versus tribe. Oh. Very good. Is taon na niya sa mag, ano?
0: Mm-hmm.
1: May bilin pa tayong oras.
0: Magtinikalay man tadi. Oh, total, tinikalay na lang magitan.
1: Pero I'm looking forward. Sa kwan. ang Ice Age sa boiling point namin
0: yes.
1: Siya.
0: Ako abangan tani.
1: Sa, gusto ko sa sine kay para duck wide screen. Kaya ma-appreciate mo ang movie.
0: Kasi agali kang sine din sa atin to. Ano ah?
1: Sige lang, importante dako lapad ang screen.
0: Oo, dapat.
1: Gusto ko lang lapad.
0: Oo. Para makita mo kita na ang lagsanay. Yes. Ang lagpok niya bala sa ang ano.
1: Sound gidi.
0: Sound.
1: Ang details kisang kwan.
0: Mm-hmm.
1: Isang... movie.
0: Yes. Oh. Amo na siya. Yes, dapat lang tawon mo na don't miss the ano.
1: From Toy Story, makarelate ang Ice Age.
0: Grabe no. Ha? Mangkuta si ka-K5.
1: Unambian mo ko bala sang ano, sang...
0: Sang ano?
1: Tigulang na bilang may balons. Anong tawag na? Up? Up? Ang title niya, Up?
0: Ha?
1: Up. UP. Ang balay nila yung butangan na balon para maglutaw.
0: Oh.
1: Oy, kamo ni. Oh wala my god.
0: Up, up, up, up and away lang ya amo na pala.
1: UP, try bala, try bala.
0: 2009 nga film.
1: Up, ari,
0: ah,
1: oh, up.
0: Yes.
1: Oh, nanami anigo na ikagay pa jin.
0: Oh, amo
1: ari,
0: siya.
1: Oh, namo ni siya.
0: Oh. Ah, amo na. Oy, familiar sang character nga may glasses. Ay, amo ta. Makasalanan man kita di karon.
1: Pero kasadya na namian ko na actually. Oh, di ba lang. Sinabi nga movie, you know, ang naigo sa tao is emotional mo. Ang karakter nga bisapat imuon mo karakter masubuan
0: gid ya. Pero
1: ang
0: karakter di nga nagka glasses kag white hair.
1: Do si
0: familiar. Do si siya. Tama na
1: di ba?
0: Happy weekend. Happy weekend mga ka-K5. Mga ka-K5 mo yan itong dalagko ng mga balita sa mga Biyernes, Hunyo 5, 2026.
1: Bantay naman sa Adlaw sa Domingo, panibagong edisyon sang D3 Bayo Evening Newscast.
0: Sa pangalan sang Bugos nga Puwersa, sang numero 1 nga istasyon sa Bacolod, kaming inyo nang intag balita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
1: Ako naman si ka-K5 Rod sa Palma.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM. Happy
4: 1.5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life.
2: Mayong gabi, tanan nga kuturan, makabiyanan, nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Mga kapamilya, mayong gabi sa tanan, kabay pa nga sa gihapon, yara kamo sa mayong nga kaimtang, kaglabaw sa tanan si kayong lawas. Kagdalayon ang Dios sa gihapon sa sini nga kagabihon nga padayon siyang lupon sa aton, ginatipan kita niya sa bilog adlaw, ginpagamayo kag sa sini nga kagabihon ari kita. Padayon sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta kamo tanan? Kag antanan nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, kamusta kamo? Kabay pa nga sa gihapon, kamo ara sa mayong kaimtangan, kaglabos tanan nga pirmi nga hindi nagkalimot, no? Hindi nagkalipat sa Dios, hindi nagkalimot. Now, mga kauturan, kabiyanan, importante katama, nga dayawon ta siya, pasalamatan ta kay, amugid lang na ang kalipay sang Ginoo para sa aton nga tanan. Amo na nga sa sini nga kabihon, sa gihapon, padayon kita sa aton mga pagtuon, kag samtang hindi pagid kita magapadayon sa aton nga pagtuon, mga muyuanay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po yung narito muli, dumulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ay inyong dakilang pag-ibig, patawad ka bahay sa buong maghapon. Maraming salamat sa pagkataon na kung saan kami po inyong pinagkalooban ng karagdagang buhay at lakas, kayo din sa pagkataon na kung saan makapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang himpilan na ginagamit K5 News FM, at ang CEO Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. Ngayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa operation manager at sa lahat ng mga managers at sa mga technicians at mga reporters, nawa ang mga pagpala na kinakailangan aming makamit muna sa inyo. At kami nawa ay magkapaglilingkod na may katapatan sa inyo upang sa ganun kami ay maging tapat man sa mga tungkulin na naiatang sa bawat balikat. Pagpalain mo kaming lahat at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Laban sa inyo, ito ay aming samuthiling sa pangitan ng mga tamis ng pangalan ng Pinoy Sus. Amen. Now, sa sining kagabihon, ipadayon ta maguturan magkabiyanan ng atong ginatunan. Nakabalo kita nga ang tao gali nga biskan yabuok lamang. Gintugas ang Dios halin sa yabuok. Dayon ginuhipan sa ginhawas ang kabuhi. Pero biskan nga yamuok lamang siya, nga kun aton nga ikumpara diri sa kalibutan, ang yamuok way man gid polos. Pero sa tubangan sang Ginoo, perti gali kabililhon. Nga bililhon siya. Bangun kay diri sa aton nga inutunan, labaw pa kaysa o mas mahal pa kaysa panapton, mahal pa kaysa kalanon, bisan anong nga klase nga kalanon, mahal pa kaysa mga ilimnon, bisan imported nga mga wines, kung ilimnon nga wine man halimbawa. Dayon, mahal sa tanan. Mahal sa tanan nga mga kasapatan, mahal sa mga tanan mga kapispisan. Dayon, mahal pa sa karniro kaglabaw sa tanan sa pure gold. Ha? Sa pino nga bulawan nga gingamit ang lugar nga Ofer nga mo ang pinakadamo nga ara Bulawan sang una sa panahon sang mga patriarka, panahon ni Solomon. Gimit lang sa Biblia si Haring Solomon kag iban pa nga mga hari bangod kay sang ilang atiyon sang una ginagamit nga materialis ang pure gold sa ilang nga mga dalagko nga mga pulian nga kangay sa aton mansyon subong or labi na sa templo sang Dios ginagamit pa nga mga tagayan sa ilang balaan nga mga galamiton sa panahon sa ilang pagserbisyo sa Dios. Amo na nga perte ka bilidon dayon dire kun aton padayon non siya nga mahambal naghambal ang Biblia at kag mahambal ta nga mahal sa tanan ginagamit it mahal kay gali ka kun padayon non kita dire na kita dayon makabalo kay gali ka dire sa aton mabasa sa Roma kapitulo 5 bersikulo 6 hasta sa 10 sang mga maluya pa kita si Kristo na patay sa nagakaigo nga panag-on tungod sa mga di-Diyos nun. Kay halos nga may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Kay ayhan, tungod sa maayong tao, may mga has bisan sa pagpangin matay. Apang ang Diyos nagapakilala sang iya kaugalingon nga gugma sa aton nga sang mga makasala pa kita, si Kristo na patay tungod sa aton. Busa, sanglit karon, di napakamatarong kita. Pagi siya dugo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios pagi siya. Kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasaguli kita sa Dios. Paagi sa kamatayon sa anak, labi na, labi pa. Karon nga ginpasaguli kita nga maluwas pagi siya nga kabuhi. Ano ang point diri magutoran? Kung isugpunta ang 1 Korinto 6 versikulo 20, ginbakal niya kamo sa dako nga bili, gani gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimaya sang Dios. Ang ginhimo diri nga punto ni Apostol Pablo, nga ang perti kamahal ang paglantaw sang Dios sa tao nga bisan kita mga yabuok lamang, bangod kay suno sa ato na nga nabatian inyong nabatian, gibasa ta ang Roma kapitulo 5 bersikulo 6 hasta 10 kag 1 Korinto 6 bersikulo 20 ginklaro diri nga sang mga maluya pa kita anong natabo sa si Kristo na patay sa nagakaigo nga panag-un tungod sa mga di-Diyos nun. Hindi pa kita Diyos nun, mga maluya pa kita, di ba? Dayon si Kristo nagpakamatay. Grabe, napatay siya bangon sa aton, bangon sa imo, bangon sa aton tanan. Kag gingamit pa diri ang isa kahalibawa nga siguro may halos may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Tuod na. Diri sa aton sa Pilipinas lang may pipila ka mga tao nga ginkabig nga mga bayani, mga heroes. Kangay ko si Rizal, Andres Bonifacio, kag sino pa nang iban? Amo man ang medyo familiar gid. Si Rizal Lamina. Nangin matay si Jose Rizal kang napatay, ginpatay siya sa mga Kastila para sa justisya kuno. Tungod kay ginbuwis niya ang iyang kabuhi para lang sa mga Pilipino nga ginapina niya. Kay grabe man, ulipon mo kita sang una sa sulod sa sobra 300 katuig nga naulipon kita sa mga Kastila. Halin sa pagsulod ni Magellan sa 1521 hasta sa pag-abot sa 1800. Hamak mo na, kadugay. Amo nang hindi kita matingala nga kita, may dugong Espanyol. Pero pasalamat na lang kita kay nga man. Kay kun wala, makasulod ang Espanyol diri ambot. Kay kita ang aton nga origin is, ano kita magutoran? Mga Negritos of the Mountain, Negritos, mga Aitas, mga Malayo. Kung kita ninyo ang mga native dito sa Surigao, mga Kungking, daw mga Africans. Itom katama, dayon pertika kulot ang buhok. Muna ang mga native dito sa Surigao. So, balik kita diri. Bangod sa pagkaulipon ta sa sala. Naulipon pa kita sa ano? Sa mga Espanyol. Muna nga kita nangin Christian. Kay kung wala, ambot lang. O naayhan ang atin diri nga mga ano, kaangay sa mga katigulangan nga ara sa kabukiran. Balik kita diri sa ginasultin diri, ginambal diri na may mga tao nga mangin matay tungod sa matarong. Yes, mabayani sila. Angay sa buhol, halimbawa, sino nagpatay daw kay Magellan? Balok kita. No? Dayon, ginihimo pa ng kanta. Ambot na malon, may pipila ka mga tao. Ano? Halos may mangin matay tungod sa matarong tao kay Ayhan. Tungod sa matarong tao, may mga hasbisan pagpangin matay. Apang ang Diyos nagpakilala sa iya kagulingon nga gugma sa aton nga sang mga makasasala pagkita si Kristo na patay tungod sa aton. Makasasala, ginpakamatyan? Sino ay handre sa aton sa Pilipinas may record nga tungod sa tao nga malaot nagpakamatay, ginapinan, agon nga masalbar, maluwas? May ara bala? Wala gin. Pero si Kristo amuni ang ginihimo. Nangin matay siya, nagpakamatay siya para sa imo, para sa akon nga makasasala. Kaya nga man, agon matagan kita tsansa nga makahinulsol sa aton mga hinimuan nga malain nga amo na nga sala, paglapas sa kabuton sa Ginoo. Muna nga sa versikulo 9, busa sanglit karun, ginpakamatarong kita paagi sa pagyadugo. Labi na nga maluwas kita sa kasingkal sang Diyos paagi sa iya. So paagi kay Kristo lamang, nga kita nga tao nga yamuok lamang muna nga kita bilidhon gali sa iya nga mga panulok, sa iya nga mata. Kaya nga, ginbaydan kita, ginbakal kita sa iya dako nga bilih sa dugo ni Kristo nga iya ginbuhos, ginula dito sa cross. Amuna nga sa bisikulo 9, kaya Jesus, buhos sa sanglit karon ginamakamatarong kita paagi sa pagtuo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya, kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasiguli kita sa Dios paagi sa kamatayon sa iya anak. Labi pa karon nga ginpasiguli kita nga maluwas paagi sa iya nga kabuhi. So, ang point there is, sa mga maluya pa kita, sa mga di-Diyos nun pa kita, sa mga makasasala pa kita, sa mga kaaway pa kita, si Kristo nangin matay para sa aton na tanan. Kaya nga aman, ginhimo niya nga pangbayad ang iya dugo nga ginula dito sa cross para sa aton tanan nga mga sala. Amo na gali nga, bilidohon katama, labaw pa ang imo, bili nga mas mahal kapagali sa kalanon, ilimnon, panapton, sa mga kapispisan, sa mga kasapatan, karniro gingamit, dayon mahal ka pa sa isa ka pure gold naman. Bangod kay, ang dugo ni Kristo, walay bisan sin o siguro nga makakumpyot. Kung isipon halimbawa ang balor o ang bili sa dugo ni Kristo, walay makahimo sa pagkumpyot. Walay computer nga makasarang nga man. Bangod kay puwerte kamahal. Muna nga diri, makuturan, kung basahon taman ang sulat ni Apostol Pedro sa 1 Pedro Kapitulo 1, versikulo 18, hasta sa 19, kag 20, nagsiling diri. Kamu nakahibalo nga gintubos kamu, hindi sang madinulonton nga mga butang subong sang pilak o kun kwarta o bulawan. Gikan sa walay pulos ninyo nga paggawi nga napanubli gikan sa inyo mga ginikanan. Kundi sang hamili nga dugo ni Kristo subong sang kordero nga walay kasawayan kag walay dagta. Siya gintangdo so wala pa ang pagpasad sang kalibutan apang ginpahayag sa katapusan sang mga tiyon tungod sa inyo. So buta malon, hindi pa ginpasad ang mga palatukuran sang kalibutan, hindi na pasad, hindi pa na plano, buta malon. Sa wala pa ginhimo ang kalibutan, sa wala pa ang tawo, may ara na gali nga gintangdo sang mag-amay nga himuon ang pagtubos paagi kay Kristo. Amo na nga makuturan nga ang pagadiyos, amo tumbalon ang amay, anak, kag Espiritu Santo, ang pagadiyos ginpukaw sang kaluoy para sa rasa. Amo na nga ang amay, ang anak, kag ang balaan nga Espiritu, naghatag sang ila mga kaugalingon sa paghimo sang plano sang pagtubos. Kangay bala sa pelikula? Di bala ang pelikula may ara writer, may ara director, may aktor, may kontrabida, di ba may aktris, tanan, kumpleto. Pero saan o ginhimo ang script? Ginuna himo sa ang script dito sa writer. A writer, dayon may director. Pero may mga writer, kag director pa, kag aktor pa. Kabalo na kita. Ang Diyos labaw pa sina Naman, kay perti sila kagamhanan. Kabalo sila kung ano matabo sa taong ilang himuon sa kalibutan ng ilang gintuga. Amo na nga, ang pagka-Diyos, ang ginsilingdiri ang Godhead, ang amay anak, ang Espiritu Santo. Napukaw sila sang kaluoy para sa rasa kag ang amay anak, ang Espiritu Santo. Naghatag sang ila mga kaulingon sa paghimo sang plano sang pagtubos agud matuman sing bugos ini nga plano. Gin pamatuod, no? Gin matod, or gin pamatod nga si Kristo ang bugtong anak sang Dios dapat maghatag sang iya kaulingon nga halad para sa sala. So amo na nga nakabalo kita ang si Kristo bilang Dios nagpakatao. Ano nga linya nga makatakos sang kadalumon sini nga mugma? Himuon sang Dios nga imposible para sa tao nga magsiling nga ang mas madamo pa ang iya mahimo. Upod kay Kristo ginhatag niya ang tanan nga mga manggad sang langit agud nga wala sing may makulang sa plano para sa pagbayaw sang tawo. Iyari ang gugma, ang pagpamalandong nga dapat magpuno sang kalag sang indi mapahayag nga pagpasalamat. Di bala pirmi kita na nga siling nga tani kita magadayaw, magapasalamat, pirmi sa Ginoo, bangod siya ang kadako nga gugma, sa iya nga proteksyon, ginatipan kita, din pakamaayo. Amo na nga, kung aton pinsaron ang plano sang pagtubos, ang plano sang kaluwasan, amo na tani ang magahatag sang aton sang dakugid nga interes, dako nga tinguha. Nga man, kay diri makita ta ang gugma, nga ang tao perti kagamhanan, kabalo na kita nga kita halin lamang sa yabuok nga kunbaga mag-experiment ka angay sa mga nag-experiment. Di ba? Pag-experiment mo ka angay sa mag-dissect ka na sang paka, mo siya operahan, buhi pa. Makitaan mo sa dalom ang iyang mga organs nga nagpitik-pitik. Pero kung halimbawa naghimo ka-experiment, kung hindi man siya magpulos, daw hindi mag-success, ihaboy, dayon kuha ka naman. Ang point diri sa aton ginhimo, halimbawa mo nga ang Dios nga mahanan katawa. Halin lang kita siya buk. Sang nakasala si Adan kag si Eva, pwede naman nga isikwayon sila. Bahala na kung ano matapos sa ila. Maghimulain naman nga tao nga amo naman ang iyang hatagan sa kondisyon. Nga kung sila magpadayon, sila katotom, sila amo ang mangin magdumala sa dris sa kalibutan nga yagintuga. Pero wala. Kay gali ka, may plano na sila nga yara na, ginplastar na ang script. Di ba? Araan si Kristo nga siya ang aktor nga bali mapatay. Ang aktor man nga kontrabida, mustanas amo ang nangin mandinalagon sa kalibutan. Pero si Kristo nga napatay, siya man nangin mandinalagon. Bangod kay ang plano amo man nga siya ginmapatay, kag agod nga kita mahatagan sang isa pa ka tiyon nga may ara kita tsansa nga makinulsol. So, muna ang dako nga gugma. O daw anong nga gugma? Daw anong nga wala tupong nga gugma? Ang pagpamalandong sini nga gugma, magatinlo sang aton mga kalagikan sa tanan nga mga pagkamaiya-iyahon. Magadulong ini sa disipulo, kita nga mga alagad, sa pagpanghiwala sang kaugalingon, magpasaan sang krus ni Kristo kay muna iyang insiling pirmi nga, kung buot ka mo magsunod sa akon, luyag ninyo ka mo magsunod sa akon, kinahalan, ipanginwala ta nga aton kaugalingon kag magsunod sa iya, kag magpasaan siya krus. Magsunod kita sa aton nga manonobos. Amo na nga si Apostol Juan mismo nagasiling sa sinigin pahayag sa aton ang gugma sang Dios. Nga ginpadala sang Dios sa kalibutan ang iya bugtong anak hagud nga magkabuhi kita paagi sa iya. Amo na tani na ang pinakaimportante nga punto sa aton nga kabuhi magutoran. Kung maintindihan ta ang dako nga gugma sang Ginoo, ang plano sang pagtubos. Amo gali na nga balikan tutong ginhambal ni Haring David sa Salmo 8:4. Ano ba lang tao nga ikaw nagasapak sa iya? Ano ba lang anak sang tao nga ikaw nagaduaw sa iya? Kay amo gali ni ang butang balon nga sa indi pa kita kun aton basahon makaturan ang 1:4 nagasiling sa sini amo ang gugma. Indi nga ginhigugma ta ang Dios kundi nga ginhigugma niya kita kag ginpadala ang iya anak nga katumbasan sang aton mga sala. Ang butang balon is sang wala pa si Kristo magpakapat magamapatay ara na ang ilagugma nga plano kag sa wala pa kita mahigugma sa Dios, ang Dios na higugma na sa aton. Kay kun aton basahon maguturan ang 31:3 sa English version, sang Jeremiah, nakabalito nga, I have loved thee with an everlasting love, therefore I withdraw thee. Na, ginhigong makita sa isa kagugma nga walay katubtuban. Ngaman, kay walay katubtuban ang gugmas ng Ginoo sa tao. Pero kita nga tao, wala. Muna nga, kangay lang sa ngaluyag. Biskan hindi, magasapak ang mga dalaga, kung kisa, mga hindi nagasapak, nga man, bangod kay labi na sa aton nga tiyempo subong, nga damo mga palakiro. Ang matabo na, nga bisan diin makatubang dalaga, maghambal dayon, I love you, I love you. Pero pag talikod naman, dito naman tubang sa iban, I love you lang yapon. Pero ang Ginoo hindi sa muna. Nang gugma niya sa tao, walay katubtuban. Amo na nga, kung kita makaintindi sa iyang dako nga plano, walay rason nga hindi kita magasapak sa Dios, kag hindi kita magalagad nga sa matuod-tuod ginoo pagalagad. Now, kung aton nga pinsaron maayo ang plano, ang plano para sa aton nga sa pagtubos, o para sa pagtubos sa aton, hindi isa ka ulihi nga panghunahuna. Isa ka plano nga ginhimo pagkatapos ang pagkapuka ni Adan. So hindi na siya nga aman. Ini siya, isa ka bugna sang misteryo nga gintago sang kahipos sa sulod sang mga tiun nga wala sing katapusan. Amot na malon, nakapreparar na daan sa atong istoryahan rin kaangay lang sa isa sa script, isa ka script nga, isa ka pelikula o isa ka drama. Ay sa ini kapag buyagyag sang mga prinsipyo nga halin sa walay katapusan nga mga dag-on nangin sadsaran sang trono sang Dios, halin sa ginsuguran. Sister Nas, kag Sister Nas, nakabalo na ang Dios nga ang Sister Nas maapostasya. Ang pagkapukan sang tao, kita na ni sang Dios, paagi sa malimbungon nga gahom sang apostasya nga Sister Nas. Ang Dios wala magtinguha nga ang sala tani magluntad apang nakita niya sing abansi ang pagluntad sini kag naghimo sing kahimusan sa pagsabat sang makahaladlok nga emerhensya nga siya nagpakigkatipan sa mga sa paghatag sang iya bugtong anak nga bisan sino nga nagatuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Sa konsilyo sang langit, ginhimo ang probisyon nga ang mga tao, bisan pa, mga may mangin maglapas, hindi mawala sa ila pagkadi matinamanon, kundi paagi sa pagtuo kay Kristo bilang isa katalos kag garantiya. Mahimo nga mangin mga pinili sang Dios, nagintala na nangadaan sa pag-adaptar sang mga anak ni Kristo sa iya kamulingon, suno sa maayo nga kamutan sang iya kauton. Ang butambalong diri magutoran nga, biskan nga kita mga malapason, manilapason kita tanan, pero paagis kamatayo ni Kristo sa cross, bangon sa iyang giunula nga dugo bilang bayad sa atong tanan nga kasalanan, amon kita mahatagan sang tsansa. Luyag sa Dios nga ang tanan nga mga tao maluwas sa isa ka provision para sa iya ginihimo, bugtong anak, sa pagbayad sang gawad sang tao. Ang mga nagakawala, malaglag tungod kay nagadumili sila sa pag-adaptar bilang mga anak sang Dios paagi kay Jesucristo. Muna kung may malaglag ila na gusto, hindi natani luyag ang Ginoo sina. Hindi luyag ang Ginoo nga ang tao mapatay bangod sa sala. Pero kung iyagin gusto ron, kay hindi man siya gusto nga magbaton, magpatuyang man siya sa gulingon, kaya nga naman, magpahimulo sa kalibutan, maghimo sa mga malain nga daw hindi uyon man sa kabuton sa Ginoo, amo na nga ang tao, di maluwas. Pero kung magsunod ka lang kung ano ang programa sa Ginoo, kaya ara man ang iyang kumpleto na nga tigana, kumpleto na nga plano sang pagtubos o kaluwasan, amo na nga ang tanan-tani, may posibilidad nga maluwas. Antes ginpasad ang sansaran sang duta, ang kasugtanan ginhimo na nga ang tanan nga matinumanon. Ang tanan nga paagi sa bugana, nga grasya nga ginhatag, bangin balaan sa kinaiya kag wala sing kasawayan sa tubangan sang Dios, paagi sa pag-angkon sina nga grasya, dapat mangin mga anak sang Dios, paagi kay Kristo. So mangin anak ta sang Dios paagi sa pagtuo kay Kristo nga aton personal nga manuluwas. Ini nga kasugtanan nga ginhimo gikan sa walay katapusan, ginhatag kay Abraham, napulog siyam kagatos katuig sa wala pa magkari si Kristo. Sa ano nga interes kag ano nga ka kabaskugon? Gintun-an ni Kristo sa katawhan ang tawhanon nga rasa agud. Tanahon kun bala magamit nila ang provision nga gintanyag. Grabe no? So muna nga makaturan, kun aton nga pinsaron maayo, dako kaayo tani nga posibilidad, dako kaayo nga blessings para sa aton tanan. Naman, kay ang isa konsilyo nga ginhiwat sang langit, ang resulta sini amo ang pinalangga nga anak sang Dios naghimo sa pagtubos gikan sa sumpa or silot kag ang kahuyanan sang kapaslawan ni Adan kag ang pagdaog kay Satanas. Amo ni ang tinutuyo nga si Satanas perdihon paagi sa ginhimo ni Kristo nga tinguha biskan nga kun ano nga makasakit, ano nga kabudlayan sang nagpakatao si Kristo, ginantos niya hasta nga ginlansang pagin sa krus, ginpakahuyan, ginyaguta. Pero sa pihak sa sini nga tanan, ginantos ni Kristo para tani nga kita may ara posibilidad nga maluwas. Pero kung hindi tani siya pagsapakun, amo na nga, kung hindi man kita maluwas, hindi na naton mabasol ang Dios, kundi kita na ang dapat mabasol bangod kay hindi naton ginhatagan sang igtalupangod. Hindi naton ginhatagan sang importansya. Amo na ang kabangdanan nga ang ginhambal dito ni Kristo nga mas mahal pa ang tao sa tanan nga ginhambal niya. Kagani, mas mahal pa ang tao kaysa bilog kalibutan. Nga man, kaya kung basahon ta ang 16, versikulo 26 sa Mateo, nagsiling dito, nagsiling si Kristo mismo nga, ano, pulos sa isa katao kung maangkon niya ang bilog kalibutan pero madula ang yakalag o may impyerno. Ngunit malon, dako pa ang imo balor kaysa bilog ng kalibutan, utod o abyan. Amo na nga, ang importante, ang makatilingala. Makatilingala ang pagpanubo, ang pagpaubos ni Kristo nga siya amo ang pinaka mahal, siya amo ang kamahalan sang langit. Pagay siya gugma kag kaluoy sa napukan nga tao nagduso nga mangin isa nga katalos nga siya usa ka garantiya, talos ka garantiya. Pasano niya ang sala sang tao, wahaon niya ang kaakig sang iya amay sa iya kagulingon nga kun indi nahulog kung tani ang tao tungod sang iya pagkadi matinuanon. Ang butang balon, imbis nga tani nga kita ang silutan, kung baga kita tani ang pwede lansang sa cross, pero hindi. Si Kristo ang nag-antos, si Kristo ang nagpalansang sa cross, agon nga kita mahatagan sang tsansak. Ato na ginaliwat. Ang suguan sang Dios hindi mabago, hindi ni mahimo nga dulaon, o kung maghatag sang pinakagamay nga bahin sang iya pag-angkon sa pagsugata sa tao sa iya napukan nga kahimtangan. Ang tao ginpain gikan sa Dios paagi sa paglapas ang iya ginpahayag nga sugo wala sa payan nga ginpaybalo niya kay Adan ang mga resulta sang amo nga paglapas ang sala ni Adan nagtuga sing makaluluoy nga kahimtangan sang mga butang Satanas mayara na karon sing walay latid nga pagkontrol sa paglumba luwas kun ang isa ka mas gamahanan nga tinuga sang sa kay Satanas antes sang iya pagkapukan dapat magkuha sang latagon madaog sa iya ang magtubos sa tao. Ang point there is, way man lain makatupong kay Satanas, pero malapawan mo siya kay Kristo, way man lain makatubos sa iya, kumbaga makariskyo, amo na nga si Kristo nangin matay, ang Dios nun para sa di Dios nun. Ang Dios nun nga kalag ni Kristo, gingamit na may walay katapusan nga kaluoy para sa nahulog nga mag-asawa. Sang ang ila makaluoy, wala sing mahimo nga kentangan, nag-abot sa iya ato bang kagsang nakita niya na paagi sa paglapas sang kasuguan sang Dios nahulog sila sa idalom sang gahom sa pagkontrol sang prinsipyo sang kanululman giduso niya ang lamang nga paagi sa sarang makabaton sang Dios na maghatag sa isa kag isa kapag tilaw kag magabutang sa ila liwat sa pagtilaw manang intilawan. Si Kristo nagpasugot sa pagbiya sang iya kadungganan, ang iya harianon ng awtoridad, sang iya himaya sa may, kag magpaubos ang iya kagulingon sa katawhan, kag makig-away sa gamhanan ng prinsipi sang kadulman nga mustanas agud matubos ang tao. Pagi sa iya pagpakahuya, kag kaimulon si Kristo nagapakilala sang iya kagulingon sa mga kahuluyan, sa mga kaluyahon sang napukan rasa, kagpaagi sa maling-on nga pagtuman, ipakita nga ang tao makahimo sa pag nga matubos kag makahuluya nga kapaslawan niya dan kag paagi sa mapainubuson nga pagtuman mabawi ang nadula nga idin. Ang dako nga buluhaton sang pagtubos mahimo lamang pinaagi sa manunubos nga magabulos sa napukan nga siya dan. Upod ang mga sala sang kalibutan nga inubutang sa iya, baga kadto siya sa ibabaw sang duta sa diin na sandad siya dan, magaantos siya sing isa kapag tilaw nga mas mabugat sang saula mabatas niya dan, magadaog siya tungod sa tao, kagdaogon ang manugsulay, nga paagi sa iya pagtuman, ang iya kaputli sang kinaiya kag maligon nga integridad, ang iya pagkamatarong mahimo nga ipatungod sa tao nga, paagi sa iya ngalan, ang tao mahimo nga magdaog sa kaaway tungod sa iya kagulingon nga kabangdanan. Daw ano nga gugma, daw ano nga makatilingala nga pagpanubo, ang hari sang himaya nagaduso sa pagpauwos ang iya kagulingon sa napukan nga katawhan. Muna nga diri maguturan, ginklaro lamang nga importante katama nga maintindihan ta ang plano sang Ginoo, agon nga tani kita man makapahimulos kag makaambit sa ginatinguha nga kaluwasan. Mananga kita sa sini nga kabihon kabay pa nga aton maintindihan ang katuyuan sa Ginoo, agon nga kita tanan makaaguman sa kabuhi nga walay katapusan nga gintigana sa Ginoo, agon nga kita tanan makabaton sang aton gintinguha nga kun kita interesado sang aton nga kaluwasan, dako ang tsansa, dako ang posibilidad nga kita man makabaton sa gintigana nga kabuhi nga walay katapusan kag makatiner makapuyo sa ginharian nga gintigana sa Ginoo dito sa langit noon nga gingharian sa wala na ikatugtuban. Kamay pang Ginoo magkapakamayo sa inyo tanan, sige hapon natin tapuson siya sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nagsakitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumunulog sa inyong banal ang luklukan. Pinasalamatan po namin yung dakilang pag-ibig, patubay at gabay. At nawa, pagpalain mo ang mga kikinig sa radyo, ang mga notes sa Facebook. Pagpalain mo man ang ginagamit na himpilan, K5 News FM. Pagpalain mo man ang si Odo Camilo Hoy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na aming laging minimiti ang physical, mental, spiritual, financial at protection na nagmumula sa inyo. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM Philippines at ganyan din ang lahat ng mga kawani. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo, lalo tigit sa hindi namin pag-unawa sa inyong kanahang loob at pag-ibig sa inyong bayan. Itong lahat namin sa mudalangin, kasama ang pagpatawad sa lahat namin ang pagkukulang at pagkasalaban sa pangitan ng matamis sa pangalan ng Pinoy Jesus. Amen.

0: Ang pagtuon subong, semanal nga pag-usisa, pag-review o kung pagtuon sa nga koleksyon sa Eskwela Sabatika, kagini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa nga itong Iglesia de Rey sa Central Philippine Adventist College. Isa ini kay Hiligaynon nga version o kung Ilonggo nga pagtuon sa nga itong weekly Sabbath School lesson. Ini ginadala sa inyo mga kauturan sa nga itong Iglesia de Rey sa Central Philippine Adventist College. There is Alegria Morsia, Negros Occidental Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang masunsun ninyo nga host sa siningaton programa ang Pagtuon Subong. Ari naman akong duwa ka mga gindapit mga kauturan nga magabulig say-say sa aton sa ngatong leksyon sa sining simana. Ang akong una pakilala sa inyo si Ma'am Yvonne Soto Vizca. Isa siya sa aton ng mga faculty sa School of Nursing, especially sa Biology Department. Originally, halin sa Kawayan, mga kauturan. Isa siya katal ng Ilonggo. And then, mag-enjoy kita sa iya na pagsaysay sa aton karon, pagpupod sa aton karon. Ma'am Yvonne, mayong adlaw sa iyo.
1: Mayong adlawan, Pastor. Mayong adlaw man sa aton nga mga kauturan nga gapadayon sa

0: sa aton mga kautoran, mga kaabyanan, na nagapadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo paagi sa mga programa.
1: Yes, and that's correct. Ari na kita, Mami Bon, Pastor Delbert, sa Lesson 10 para sa Mayo 30 tungkol Hunyo 6. Sa hindi pa kita magpadayon, mga kautoran, ako rin kamo ginanay gina-remind. Ara kita sa Key 5 News FM kada alas 8:30 Biyernes ang gabi tungtong alas 9. Kad kamo nga ara gapamati sa Key 5 News FM, ara man kita makita sa Facebook o kung sa YouTube, inyo lang i-search ang Sabbath School Lesson, CPAC is the Church. Ara nga mga kauturan, mag-enjoy kamo bilog na semana kay inisya i-upload sa Domingo hasta naging mag-Sabado. Kabay pa nga, you will enjoy sa pagpamati sa aton nga leksyon. Ato rin ko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningatiyon ginuyari kami nagapalapit sa imo. Nagapasalamat sa imo pagka-Dios, sa imo pagka-maikugmaon. Buligi kami ginunatugyan namon ini nga pagtuon upod sa influensya sang balaan ng Espiritu, sa ngalan ni Ginoong Jesus, nga mon manunubos.
0: Amen.
1: Amen. Yes, Mami Bon, ang aton sadsaran nga teksto.
2: Ang aton sadsaran nga teksto sa sini nga semana, makit-an sa nahaunang sulat ni Juan, Kapitulo 1, Versikulo 9, nagahambal, kun ituad ta ang aton mga sala, matutom kag matarong siya, kag magapatawad sang aton mga sala, kag magatinlo sa aton sa tanan nga pagkadi matarong.
1: Amen. Kanami mga kauturan sang saad sang Ginoo. Pastor Delbert and Mami Bon, last week, ang aton gintunan ang problem sang sala. Ang aton pagka hopeless nga kun hindi lang kun wala lang sang nagdubo sa aton, wala gid kita paglaom. This week, aton pagatunan ang solusyon sang sala. Kag kun paano batunon ang aton paginulsol, kag ang aton nga pagpasaylo, pagpangayo kapasayloan sang aton mga sala. Kag kun anong ginhimo ni Kristo sa bayad sinang sala, sa bagay tani ikitaya mo ang magabayad sina. Yes, Mami Bon, unahon tayo ikaw. Ano pa gid ang aton makita, aton nga leksyon sa sininga semana?
2: Kanami sa aton nga leksyon sa sininga semana, mga pastor, no, kay nagaremind sa aton ba nga sa aton nga espirituhanon nga pagpanglakaton may maara gid mga chimpo nga madasma, masandad
1: yes.
2: Kita makabuhat kita sang sala, pero may ari nagremind sa aton nga kumangayo lang kita kapatawaran ang Ginoo magapatawad gid
1: yes.
2: Sa aton.
1: The only thing is,
2: nga promise.
1: Yeah, kanami. The only thing aton buhaton is just acknowledge. Amo lang gina. Kay ti last week ang ginkuan nga ginbayran ni Kristo sa cross sa Kalbaryo. Yes, Pastor Delbert.
0: Sini nga semana, Pastor, aton madiskubrehan diri ang pagdesisyon sa pagtalikod
1: yes.
0: Kag sa pagpakadto.
1: Yeah.
0: So talikdan ta it's masugod lang gid siya sa isa ka desisyon. Ang desisyon nga liwaton kita
1: liwaton
0: sa Ginoo.
1: Eh kung kaysa hindi man desisyon mabutang kita sa langalang. Kay pareho bala sang nitabo sa kay Maria Magdalena sang siya gindala. So halin sa to nga napuwersa siya nga magliwat. Wala na gid siya nagliwat. Kaya ito'y ginambalan siya. So, it's about decision, atong gituyo, or mabutang kita sa pag, mapirsa kita sa pag, pangayo ka pa sa iluan. Yes. The rest of life. Ayan. Mami, amin sa mga babae perspective, sa mga babae.
2: Na ang pagkaano no the rush ang kwansang aton nga kabuhi pagka busy.
1: No?
2: Labi na nga gatrabaho kita
1: yeah.
2: May ara mga responsibilidad sa trabaho, sa simbahan, sa panimalay. Siguro ang advantage lang gamay sa akong pastor kay ako lang ya kaugalingon nang akong ginanindom no sa kabisan sa Sabado.
1: Yeah.
2: So wala ko ya may mga wala ko ya gipanumdom nga iban nakahimos lang ko ya. So ako makita ba

0: ang mga tao nga may ara pamilya, especially sa mga mothers nga side, no, nga madamo gid ang ila ginatutukan. Makakaisa, malipat na kita nga sa baddo na gali. Amo pa magpakita ang mga trabahoon sa sulod sang balay, no. So may ara gid kasi ang mga responsibilidad sa aton nga trabaho, sa aton nga mga personal nga mga pagpangabuhi nga is mga distract sa aton nga palayo sang aton hauna-huna nga sabado nagali dapat ara ko sa simbahan. So amo ni di pastor ang akon nga nakita sa aton nga Domingo nga leksyon.
1: Yes. Pastor, before na ko niya tag sa imo. Ang tao bala ka-irony sa aton life. Kay ang tao gapangita, ang ilang ginahandom tatlo. Mm-hmm. Among others, wealth, time, and health. Mm-hmm. Na, di kung batanon pa ikaw, you have time. Mm-hmm. Pero wala ka wealth.
2: Wealth.
1: Okay. And you have health. At your prime time, you have the health pa. But you don't have time. Kaya di busy ka. to garas ka. To catch up with time. You might have... Yeah, so, amuna, you have the health. You have, but you don't have time, and you have still, you might have wealth already. Pero kung retired ka na, you have the time, you have the wealth. You have the
0: wealth.
1: The wealth, but you don't have the wealth. So, amo na sang irony sang life. So, karon kung isa, busy kita. Sa mga dumduman tagali, uy, amoy, may apwinto yung gali ko. May buloto na ko gali. And then sometimes, labi na ko na dalawang sabado, makawat na doon mga panahon. Kabalaan.
2: Yeah, as na-mention na ni Ma'am Kagina, damo mata, for example, kita nga pastor, yeah. Sir, no? Nadumduman ta ka sa una sa klase mo. Yeah, ang pinaka-busy nga adlaw para sa pastor
0: Sabado.
2: Okay. So, but what are these initially ba lang ang mga aktibidades naton nagasablag sa aton pagpalapit sa Ginoo? Yeah. O kung initially lang ang mga aktibidades naton, amo ang nagapahapiit palapit sa aton sa Ginoo? I think there's kung inisya nga mga buluhaton nagapalapit sa aton sa presensya sang Ginoo, sa gusto sang Ginoo, sa adlaw ang inugpahuway, I think this is the thing dapat naton pagadpadayon nun. Mm-hmm. But pero kung inisila among nagasablag sa aton, nagadistract sa aton, so then therefore, well, amo na gani pa sir, no? Sa sini nga henerasyon, kagina sa child education, I don't know, siguro struggle man isang bisan may mga edad-edad na. Sang una kita, sang wala pa ang cellphone, ma-devotional ta, kag matulog ta, nga Bible ang aton gin-captain.
1: Ara sa kamutaw, kung ara sa drugan, matulogan lang ta.
2: Tapos pagkaaga, mabugtaw ta, ang Bible man unahon naton sang abri.
1: Yeah.
2: Pero sumong henerasyon siguro, cellphone ang
1: very challenging
2: gin-tulogan. Cellphone man ang
0: bugtawan.
2: So, are these things brings us closer to God, or are these things distracts us sa presensya, yeah, sang Ginoo? Yeah.
1: Kagdi ang aton nga leksyon, ang aton leksyon sa sininga quarter, growing in Christ.
2: Mm-hmm. Yeah.
1: Nga ini bilang mga butang makatag sa aton growth, mm-hmm, spiritually. Yeah. No. Pero at least some more.
2: In this lesson, wala lang siya kabalo nga she is dragged into the things that she don't want.
1: Mm-hmm.
2: Oh, wala lang siya, hinahinay lang. Pagkatapos na nakita niya naman to, saan may nakita naman siya liwat. Unnoticeably, she was dragged into the things nga hindi naton gusto nga pagahimuon. Mm-hmm. So that's why, nga bisan anhon ta kapamatarong sa aton kaugalingon, makulangan gid kita sa atubangan sang Ginoo. Ang aton pagkamatarong siling sang Isaiah 34 versikulo 6, kaangay gid lang sang trapo sa atubangan, yeah, sang Ginoo. And the only righteousness that we can have siling sa Isaiah 61 versikulo 10 is the righteousness and salvation.
1: Yes. Mami Bon, before na ako nabalik si mo, ang antidote sini natin na sitwasyon karon. We cannot deny ngaragi kita sa sini nga sitwasyon.
2: Correct.
1: I-intention din. Intentional. We have to be intentional. Nga kung nabalaan, tika ni makamulalong ta, makakonsasiwano pa, makamatikod ka. Then, strike the iron while it is hot. Yes, ma'am.
0: Ang kuan pagidiri, ang pamangkot diri kay hindi tanan nga ga-distract sa aton nga kabuhi is like ang aton trabaho, ang aton din nga mga responsibilidad. Kay si ang aton kaaway si Satanas, hindi niya na kinahanglan niya magdo, hindi na siya mag-effort maayo bala kuan nga ikuan kita sa sala. Gamay lang niya nga distraction, yes. Ari ng social media, ari ng mga entertainment. Yeah. Imagine sa anong kaadlaw nga magatrabaho kita. Pwede tatatay ka pamlansya na, pero tikay ka nami pa man scroll-scroll, no? May arap pa man mga movie nga ginasundan, may bago naman gagawa, or may mga lagaw-lagaw pa man nga. Until ma-realize nato nga, ay hala, sabado na. Sabado na. Kaya dito pa natin nakitaan ang mga bagay nga mga dapat natin himuon. So, gamay lang nga distraction ni hatag sa Tana Saturn, mawala na gidadayon, yes. No? Malapas gid natin. Pero hindi man na siya ang katapusan. Kay nagapromisa man nga, kung nakahibalo kita, nga nakalapas kita, kag hindi na maayo, maayo kita sa patawad. Kagaton nga himuon ng aton best nga, yeah. Pagdason nga Sabado, ready na kita yeah, so, para sa simbahan.
1: We will change for good. Nga amatamaton ta nga aton nga mga nahimo nga hindi maayo, nakakawat kita sa adlaw nga inugpoy, sa mga inuras, mga tinakla sa adlaw nga inugpoy. Then we will try to change.
0: Yes.
1: Ano man ang repentance, Pastor? Uh-huh. Repentance is intentional.
2: And yeah, no, that's yes, it. I love it.
1: Yes, you have some.
2: I may add sa imong word kay gina Pastor nga intentional. Siguro mga kabataan subong all of us nga malingaw ta sa phones because there are many options. Hindi ka pa katapos sa isa may ara naman daw do nami tuta ni isa may ara pagindomos nami ka pa. So I think kinahanglan natin siguro faster, another word is aside from intentional is
0: focus.
2: So we need to focus. This is the Sabbath, focus to the Lord,
1: hit the goal. Kisira-sira lang tayo, kinano lang ang aranday. Pero kung may goal kita, may ginatan, ogid kita yan. And that's it. Holy the promptings of the Holy Spirit, Pastor. Uh-huh. It speak about remorse, yes. What can you, ano din ato makitaan, Pastor?
2: Dari, Pastor, no, ang mga awhag sang Ginoo, nga magpanumbalik kita sa iya, inisya buluhaton sang balaan ng Espiritu. So inisya mga pamaagi sa kung makatalupangod na ta, hoops daw naglayo na.
1: Really?
2: Hoops hoops daw na persa na ko sa dalanon nga hindi na ko gusto himuon sa sini nga adlaw, pero ari na ko di pagkatalupangod naton, then the Holy Spirit convicts us. So kag amon siya ang saad sa aton sang Ginoo, then it will lead us into repentance. As you mentioned kay Gina Pastor, repentance is not a work. Repentance is not anything else but a decision to go away from sin and then magkadto sa kay Ginoong Jesus. It is He, siya, amo ang nagapanghikot kag nakadulong sa aton. Pero kung kaisa, Pastor, ang aton repentance, kung kaisa, nahadlukan ta sang resulta sang sala, sang sabaylo nga kaugtan ta ang sala mismo. Well, dari sa campus natin, for example, hindi ta gusto ma-send home, hindi ta gusto sang konsekwensya sang sala, pero kung kaisa ga-enjoy ta sang sala. So, I think, I don't know if that would be repentance because we are just, kita na hadlok sang konsekwensya, pero hindi mismo sang sala. So, I think repentance is kaugtan natin the sin by itself and then move from that.
1: Yes, ma'am, Ibon.
0: May ara na balakis ang mga senaryo sa aton kabuhi nga ma-realize ta nang bala nga, hala, daw sakit ako nahambal kag nahimo sa iya hao. Daw may ara kita bala ginatawag na konsensya. Nakonsensya kayo. Daw sakit tong akong ginghimo sa iya. Daw hindi gito mabato ng akong ginghambal. Do maka-realize ta bala, Pastor, nga nakahimo ta sala sa iba niya tao. Pero dugay-dugay mahimo man tagya kon excuse.
1: Iya,
0: tuya. Sala niya tuya kay nga aging ngona.
1: Pero may rason
0: makuha kay mo. Deserve niya na nga aging amo. Do kis abala maka maka-acknowledge ta, maka-recognize ta nga nakasala ta, pero mahimo kita gyapon excuse nga,
1: yes.
0: Nga okay lang tong aton ginghimo. So, inagaling konsensya, no? Ina ba lang daw, daw mag-guilty ta? So, work of the Holy Spirit, nga maka-recognize ta, nga nakasala ta. Nga tani, na-recognize na to nga nakasala ta, mangayo ta, sorry. Hmm. Sorry, gali, sa akon nga ano ha, sa akon nga kwan. Pero may aragig na time nga, bisan ka simple lang nga word nga sorry do kabudlay gid ihambal no kabudlay gid ihambal nga among gatod lo sa aton nga the Holy Spirit nagaparecognize sa aton nagaconvict sa aton nga nakasala kita so amo to gapon no intention so kay nakabalo ka nga nakasala ka do you have an intention ba lang nga mangayo sa kapatawaran sa aton mga imo na himo nga sala.
1: Mangka namin sa imo blasaktan ko imo nga punto. Nga inibla ang word na sorry sa kamahal gin. That's why kanami gid pastor nga atong kabataan as young as they are we will try to incorporate idala ta gid kag i-appeal ta i-bahin nila ang pag-say sorry. Kay kung bahin na sa imo kabuhi ang pag-say sorry, it is not hard. Pero kung hindi na na-practice daan sa tao, budlay kinaihambal ang sorry. Yeah. Pastor.
2: Kung ka isa pastor, may ara man ka gahambal ka sorry, pero you don't mean to be sorry.
1: Yes. Amo na, si ang kay napagid may excuses.
0: Uh-huh.
1: Si ang case ni Josiah, pwede to sa may excuse. Ah. Hindi na nanakon ko akong liwat akong nasawa si Gomer kay among mangina siya. Oh, but yet, Josiah did it 3 times just to kwan. Wala siya naghatag excuses. Oh, and that is how God tried to exemplify kung ano ang pag ang repentance, kaya ano ang aton pag pasaylos ang kapag sala.
2: Kaya kung kisa sa aton man, no, me as a pastor, no, may takabudlayan kung kaisa kung paano taman patalupang doon ang isa nga gusto naton buligan.
1: Buligan.
2: Kung kay problema ta kung paano niya batunon ang aton nga counsel or ang aton nga pagpahandom dun sa iya. Kung paano siya mag-respond. Kung kaisa, kita daw hesitant man gani.
1: Yeah.
2: Pero kung kisa may mga sitwasyon gadya nga kinahanglanon.
1: Pastor, choosing, kanabi sa punto mo, choosing pagpasaylo, forgiveness. Okay. Or, may excuses kita nga. Hindi mo na bagay, okay. Hindi ko bagay magpasaylo sa'yo. Yung ginasala. Oh, pero at least kanami sa akong nga nakita sa YouTube, ang punto nga, repentance and forgiveness is not a penalty.
2: Correct.
1: Yeah. Kung magpasaylo kita, hindi na yung penalty si Lord Saturn. Mm. But it is changing us.
2: Amen.
1: Yeah. Bala siya, dabato niya, pero kita ya, nakahimo, pagliwat sa aton character. Real repentance, Pastor Saturn, Tuesday.
2: Tiyan, moto kagi na, Pastor, no? Sa ginhambal ko nga, sometimes, ginakaugta natin ang consequence ang sala, hindi ang sala itself. But ang repentance actually kinahanglan siya sang duha ka mga tikang.
1: Yeah.
2: Amo to sa kagina is the sensor pain of sorrow or sin kinahanglan kaugtan di ba ang sala by itself and then ang honest decision nga bulagan
1: nato.
2: Biyaan nato ang sala.
1: Abandon.
2: Mm. And then magpalapit ka sa Ginoo.
1: Yeah.
2: And then, mamisure natin abi ang repentance when the character of Christ is reconstructed into the character of the believer. So, it works a reformation that will come up now into process of sanctification.
1: Yes, and that's correct. Kanami, Pastor. Yes, Mami Bon.
0: Ining repentance, no, halin pa ni sa kung aton studyan ang Biblia, si John the Baptist, kag si Jesus mismo, nag-remind pabalik-balik, repent for the kingdom of heaven is at hand. Ginaano kita ba, gina-remind kita pabalik-balik kung ano ka-importante ang repentance sa aton man niya spiritual growth. Kay, ini siyang repentance, kung kung magrepenta abi mangayo kita sang kapatawaran sa aton sala, it means naka-recognize kita, naka-acknowledge kita nga nakasala kita.
1: Mm.
0: Kay delikado man ako hindi kita maka-acknowledge nga nakabuhat na tagal isang sala, no? Kag a repentance naga-restore ni siya sa relationship natin sa aton niya Ginoo. Kung nagapangayo kita sang kapatawaran, iya na i-restore kag i-change niya ang direction sang aton nga kabuhi. So amo ni nga mga utod na nga ang repentance at ang pagpangayo sang kapatawaran isa gid ini kadako nga influence sa aton nga spiritual growth. Kag hambal pagani diri ni Mrs. White na kun tan-aw naton. The righteousness of Christ is not a cloak to cover unconfessed and unforsaken sin. Mm. Kung may ara pagali kita mga sala nga wala nato na confess sa Ginoo, wala nato na pangayuan sa kapatawaran, hindi gina siya gali makover sang righteous sang yes. Ni sa Christ righteousness, pastor, no?
1: Yeah.
0: So dapat gali tanan tanga sala aton ginaitugyan, aton ginaituad didto sa aton nga Ginoo para mapatawad gid.
1: Iya, yeah. Akong dugangan mamang imo ha, kinampal kayo na halim sa Desire of BGS 555 and 556. No repentance is genuine. That does not work reformation.
0: Yes.
1: Sa itong takong kita mag-inursol, makita, galing nga galibuat kita. Kadamos ng tao, sila yung kayo na, nga nag-inursol, pero wala lang mag-iapon.
0: Inursol
1: lang sa baba. Mm-hmm. Pero wala galibuat. Ang kaugalingan. We don't have much time, Pastor. Sa atong new Wednesday, wow, ari na, solusyon. Sufficient in grace.
2: Sa Wednesday, Pastor, no, mapokus na ko sa Exodus chapter 34, verses 1-10.
1: Yes, yes.
2: Most especially verses 6 siguro and 7. Which is, amo siya ang kinaiya sang Ginoo, sang gin pakilala niya iya kaugalingon sa kay Moses. Si Moses actually nakasayop eh.
1: Mm.
2: Anong solusyon sang Ginoo? Sila niya, himo kaliwat, daladi sa akon,
1: gani.
2: Kay sulatan
1: kaliwat. Kay ginbuka. Ang papan niya ba itong ginbuka niya?
2: God's servant is not perfect. But God is the, ang Diyos amo siya ang gahimo sang pamaagi kung paano masolusyonan. And then siling si Moses niya ti Ginoo pagkalantaw ako bisa imo gusto ta ka makilala siling niya ti kung gusto mo ko makilala wala sang tao nga makakita sa akon nga makasasala nga hindi mapatay. So God shows him sang iyang back part sa iyang likod. Pero ang ginhambal sa Ginoo, God is merciful, his loving kindness is long suffering. This is the character of God. This is who God is. Sa Exodus pa lang. This is not the description of Jesus in the New Testament. Mm. This is the description of God in the Old Testament. Grace is not only an attribute of God, but it is who God is.
0: Yes.
2: Amuna siya. So then therefore, we cannot say that grace is consumable. Kag pwede maubos. Grace is sufficient as God is sufficient. And powerful, omniscient enough na mag-save sa atong pastor. He provides sa solution sa atong sansala. One point, I don't know, Pastor, if I am right to say. Gina sila isang teksto, discuss na mo ni Ma'am Evon. Sila niya, if we confess, kung ituad naton aton mga sala, siya magapatawad sa aton mga sala. Kag magtinlo sa aton, gikan sa aton mga sala. In this verse, the one that was forgiven is the sinner.
0: Yes.
2: And the one that was cleansed, ang gintinduan, ang sinner. But sin in itself has an effect into the love of God.
1: Mm.
2: Ang salaya may ipikto gindigto sa kay Ginoong Jesus. So then therefore, the one that God forgives is the sinner. And not the sins.
1: Mm.
2: Though God can cover our sin, sin eventually, when we say sin, God is anything that is against Him, pwede bala dulaon sa Ginoo ang bisan anong batok sa iya, hindi gid, it will be done away. Sin will be extinguished, dulaon gid sa Ginoo ang sala. Pero ang makasasala, ginahigugma sa Ginoo as He provides grace.
1: Yes. Ma'am, before na ako nihatag, kanami, Pastor, ini Exodus 34 bala. Kung ikinatag sa Ginoo ang napulo ka sugo, ginbitbit ni Moses. Pagpanaog, yan nakita yung mga katawa
0: nagsimbang sa...
1: Sang gamay pa ko, Pastor. Hmm. Sa ang akong tatay, ginbaldalaan ko balon. Nalipat ako pagdala sa pinggan.
2: Aha.
1: Okay. Ti ang sa amon uma, layo sa balay. Alang-alang ko mabalik. Pero sa piyak sa amon lote, arang akong tiya. Hmm. Ti silinya, hulam dito sa pinggan sa tiya mo. Ay bakaon ta. Nagulam ko, amuman anuambot, anuman ang ginimo sa tiya ko. Ang mabuka, giblang apingan. Among ginpaulam niya, tani ang kwan na to, ang mga sartin na to, lang mga
2: kabisa
1: niya abon mo. Okay. Karoon kay pag-uli na akong pastor, pag-ugas ko, nabuka pa. Nagdalihig kay ti, may ang tubig, may tumburan, sige lang iagas. Siguro ang bato lang ara na danlog, nabuka. Mailangan ikay ginpasaylo ko si nasaon tiya, si Lisang tatay ko. Hindi ko malipatan. Mayo pa ang aton nga mabuka, hindi lang ang iya sa iban. Ini, ang Ten Commandments, hindi niya ni Moses.
2: Correct.
1: Iyan ni San Ginoo. So it was hurting on the part of God nga wala ginvalyo ni Moses ginbuka niya. But yet, Moses was forgiven. Amuna ang grasya sa Ginoo. Wow. Nga bisan it was hurting on the part of God. Kay ti Moses, hindi man ay mo nga ginbuka mo, gindula mo, mayo pa nga aton madula, sang hindi ang atong ginhulaman, amo ang madula. And that was very crucial kayo. Amuna ang Ginoo. I know Moses na kayo kapasailuan. And God forgiven. Gag silin sa Ginoo, tisigin Moses, imo ka lang liwat kay akong sulatan. Ma'am Yvonne.
0: Yes, no. Makita agad natin kung ang anugid ka dako ang grace ang Ginoo para sa aton. Not only ganito kay Moses, Pastor, kag ang sa mga Israelites man nga nawadaan sang pasensya kag naghimo sang ila-ila. Diyos. Pero ang Biblia nagarimangid sa aton, pero minun kung ano kadako ang grasya sang Ginoo para sa aton. Nambaldiri sa Romans 5:8, but God demonstrate His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Kag bisan naghambal na nga ang bayad sang sala kamatayon apan sa gihapon, the gift of God is eternal life in Jesus.
1: Yes.
0: So, grabe gid ka nami nga mga promisa malin sa Ginoo.
1: Gakadlaw ako mo imong gikadamo pa sa ato ni ambal. Wala na kita time. Ma'am Yvonne, balik ko sa imo, the most expensive room. Anong imo ding short take, ma'am?
0: The most expensive robe sa para sa akon, hindi ni ang mga gown nga ginasuksok sa mga bisan ano da nga brand nga ato nakilalaan, makita natin sa mga fashion show. So para sa akong pastor, ang most expensive robe amo ni siya, ang robe of Christ righteousness.
1: Yes.
0: Nga amo ni ang ginasulob man nila ni Adan kag ni Eva dito sa Garden of Eden nga pag sang nakasala sila. Nawala kay dito nila natalupangdan nga naked gali sila, no, kag according dili sa ako niya nabasa nga wala sang iban nga bayo ang mahimo sang tawo nga pwede makakover sa aton.
1: Yes.
0: Pagka magiging makasasala, only the robe of Christ righteousness amo lang gining makatawo
1: wala
0: sa aton.
1: Wala sang makasubli o kun wala sang maka take over.
0: Yes.
1: Pastor Delbert.
2: Pastor, I don't know if pwede na ako ma-equate ang God's robe of righteousness as justification. Kung ano ang ginhimo ni Ginoong Hesus sa cross.
0: Yes.
2: Nga ginhatag niya iyang kabuhi sa bagay nga Dios siya, pero nagpakatao siya, kag nangin matay siya para sa aton. And I think that is, this righteousness is all about what God has done.
0: Yes.
2: Ang pagkamatarong nga nagluwas sa aton sa penalty sang sala, ang pagkamatarong nga magdulong sa aton sa bag-o nga kinabuhi kag sa bag-o nga langit, kag ang pagkamatarong nga batunon kita nga matarong sa mata sang Dios sa pagkamatarong ni Kristo, hindi suno sa aton binuhatan.
1: Yes, and that's correct. Pastor, Ma'am Yvonne, Pastor, ang panapton nag-cover sang aton.
2: Correct.
1: Pagka naked, pagka hubo. may mga tao na dalagko, gusto sila na they will look slim. Mm-hmm. May mga slim na gusto sila mga dalagko. Mm-hmm. It is on the sara sa cloth. Sa atong panapton. Mm-hmm. May tao nga nami siya, ang color man, say the choice of color, among mga siya. Pero ina nga mga human invention, human ingenuity, hindi makalabaw, hindi makatumbas sang pagkamatarong ihatag sa Ginoo sa atin. So only Christ robe is sufficient for us to appear before God.
0: Yes.
1: Wala na gikita panahon, Mami Bon, himulas take.
0: Mga utod no sa aton nga pagpanglakaton, sa aton nga espirituhanon nga pagpangabuhi, hindi gid ini perfecto, makasala gid kita, we always fall short in the glory of God. But ari ang aton nga teksto nagapahinumdum gid sa aton nga kung kita magapalapit kag magatuad sang aton mga sala sa aton Dios, siya gid magapatawad sa aton tanan. So magapalapit kita sa iya nga may sinsiro nga tagipusoon kag aton magabatunon ang iya bug-os nga pagpatawad sa aton.
1: Yes, Pastor.
2: Repentance is a decision, an attention, and a focus sa nasilinta na kagina sa mga butang, gikan sa mga butang na nagasablag sa aton palapit sa Ginoo. Kaga ini siya isa ka kondisyon na kinahanglan naton agud nga ang operation ang plano sa Ginoo mag-operate sa aton kabuhi. God can justify us and then we will move into the reformation and reconstruction sa aton kabuhi suno sa kinaiya sa Ginoo bilang amo siya ang palatandaan sa matutuod nga pag hinulsol. So gani sa mga butang kung sa diin dili man kita na katalupangod na napalayo na kita sa Ginoo, sa gihapon ang bugay sa Ginoo is sufficient para sa ato.
0: Amen.
1: Ang atong leksyon, mga kauturan, repentance and forgiveness. Pastor Delbert, Ma'am Ibon, gamay pa ko, hindi ko ginamalipatan. Nga ang Ginoo, ang aton nga pagpakasala, linibo.
2: Amen.
1: 1,000. Pero ang pagpasaylo sa Ginoo, 1,001.
2: Amen.
1: Labaw gidya permi ang Ginoo. Sobra gidya permi ang Ginoo. Ang aton lang buhaton is to ask repentance intentionally, mga kauturan. And wala gid problema. God will always be there to forgive us of our sin. Sa hindi pa si Pastor Delbert, ako na may pasalamatan si Ma'am Juhan, si Sir Juhan, and Myla Susana, Iboy and Jessica Malabanan, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Sir Alex Pejedero, and Ma'am Gina Federo Ilumar, Jimmy Trinio and Anneli Trinio Perdido, Antipas Piedad, Marlobel Hiruta Lurin, Ladilla Balangaspon, Helen Barbasa, Pastor Leopold and Ma'am Ivy Hope Balijong, Dr. Erwin and Dr. Aruda Hardinico, Ma'am Evelyn Tamone and Sir Herbert Tamone, Ido and Femi Don Bandes, Junjun Luciano and Ma'am Goldie Juligi Jr., Norbin, Dr. Norbin and Ma'am Rosalina Hebieso, Jet and Susan Caro. Yes, Pastor.
2: May gugmaon kag dalang panamon nga Dios. Salamat sa imong mga pulong, kag salamat na ikaw nagpatalpangod sa amon, nga kag nagtawag sa amon, gikan sa amon, gumun, kag busy nga mga schedule, kag mga gumuntang Ginoo nga nagasablag sa amon hapiit nga pagpakigupod dira sa imo. Tabangi kami o Ginoo sa pagmulalong sang tagsa ka mga tion sang amon kabuhi. Kag niyan amon pagkakilalahon, ang amon pagkamanlapason dira sa imo, kay ikaw magasuklob sa amon sang imo pagkamatarong sa panahon nga sa tagsa ka panahon nga kami magahinulsod o Dios. Batuna kami gikan sa amon mga kakulangan, kag himpita kami sa imong bugay, kag o Ginoo mangin takus kami sa pagbaton sa imo, kag sa pagsaksi sa imo bilang amon nga Ginoo. Tungod kay ang imo bugay dili maubos, kag wala nagakawala o Dios. Ini among ginatugyan kay ginasalig sa imo nga imong mga saad amon mabaton, kay ikaw magapasag uli sa amon sa gihapon sa ngalan ni Ginoong Hesus. all that.

Natapos na nga ton pagtuon sa sining semana. Kabay pa nga may nakutlo kita mga utod. Kung may dugang pa kamo nga pamangkot, pangita lang kami ninyo sa Facebook ari ang amon nga account ang pagtuon subong. Ukon sa siningan numero 0975-155-9015. Sa liwat, 0975-155-9015. Ini nga semanal nga pagtuon sa Eskwela Sabatika ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sang aton simbahan diri sa Central Philippine Adventist College. Pinaagi sa mga waragwagan sang Radyo Bandera Sweet FM. Ang Diyos magapakamayo sa aton nga tanan.

0: What a Savior he is. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
1: K5.
2: K5?
1: News FM.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
0: K5 News FM.